0: goni fun olorun loke orun mo ki olorun to da orun ohun aye mo ki gbogbo eyan mo olorun ni bi gbogbo ti e tin gbo ohun mi ni bi gbogbo ti afefe ikani yi fe de oni ni ojo monday ojo aje ni won ma npe oni bi oluwa ti nbe ti emi re wa loruko jesu wa ri aje jeun mo so aso tele ni oni ojo aje aje ko wa ba o mo gbadua loruko jesu o gbogbo to ba dawo re le ni oni ati ni ose yi o ma yori si rere loruko baba omo ati emi mimo aje oni koko lodo re o mo so tele ni ose yi gangan ise re ma din la loruko oluwa olorun awon mogun a ma gbe olori soke bibeli wi pe emi yo gbe yo re soke bi wo agbanrere ni ose yi a ma gbe e lori soke loruko jesu ohun ti owo re nle yen lose yi ni owo re ma ba mo gbadua contract yen iwo ni won ma gbe fun loruko jesu employment yen iwo ni won ma fun loruko baba omo ati emi mimo ibi giga ti ohun oke yi loruko jesu a ma gbe olobe lori omo wa loju ayo ni ose yi ni osu yi mo ni wa ni oju ayo loruko jesu ayo lo fi bere ose yi o ni fi ekun pari e loruko baba omo ati emi mimo mama o fa gbese yi ma gbina lara re loruko jesu gogo eni to ni ko ma fi gbese san gbese loruko jesu ma jemu won lori aye re di asan mo gbadua ogun to nja lori omo yi ogun yen di asan o oluwa ba ma jemu yen je loruko jesu ogun to ni ki awon omo re koju ija sira won kan ma bara won ja loruko jesu ogun yen baje ma jemu ogun yen aso di asan ogun to ni ko se wahala lori omo ko mo roju ere awon omo yen loruko baba omo ati emi momo aba ma jemu ogun yen je mo so aso tele loruko oluwa olorun awon ogun aisan to n fi owo wo aisan to lohun o gba itoju to lemi lohun fe gba lagu ara re aisan yen gbina olorun awon woli olorun awon eni mimo ti o dale ma jemu loruko jesu ko fi aye re si apejuwe iranlowo ni ose yi iranlowo ti ko se trace iranlowo tenikeni oni mo bi to ti wa iranlowo tawon eyan bere pe bawo lo se kan gan loruko jesu o ya gba iranlowo anyanmo re gba iranlowo anyanmo re gba iranlowo gbogbo eniyan to n gbo mi to ba ti se ami o ni ni iwoye ola ni asiko ti orun ba mu o ni eyin yo ri iranlowo mo so aso tele ni oruko oluwa jehova iwo na ma gba iranlowo iranlowo ti gbogbo eniyan ri ti won ni bo lo ti ri iranlowo to ma soro re di ariyanjiyan loruko jesu o ya gba iranlowo yen gba iranlowo gba iranlowo gba iranlowo gba iranlowo gba iranlowo gba iranlowo gba iranlowo majemu ko sese abaje ninu aye re majemu ko bosi abaje ninu aye re ofa ikorira o gbina lara re ofa ikorira o gbina lara re mo so aso tele gbogbo awon to promise e ti won ni won fe ran e lowo lose yin no ma mu ileri won se gbogbo awon to promise re ti won ni awon ma ran o lowo ose yi gangan ni won ma mu ileri won se mo gbadua mama ogun to dide si oladugo yi iwo lo ma bori e ogun to dide si onile oko yi iwo ni wa bori e daddy mo gbadua fun yin ogun to gba hey sokoto ni di re to gbe skirt fun yin loruko jesu ogun yen majemu yen oluwa baje loruko baba omo ati emi mimo ah mo so aso tele gbogbo eyin te ti ni ile lori oga o ti dagba ṣugbọn o ti kọle mo so aso tele bayi ni oluwa wi lose yi lodun yi eh ni osu yi iranlowo ti wa fi be si gbe igbese re o ma bale o gba iranlowo gba iranlowo gba iranlowo gba iranlowo gba iranlowo aso ogun lara re abodana aso iji lara re abodana ah omo re o ni yawere loruko baba omo ati emi mimo omo re o ni yawere won ni bi o ninu agbara eje lọ́sẹ̀ yìí ìjáde àti ìwọlé rẹ kò ní mú ewu lọ́wọ́ ó ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ yìí láyọ̀ wá parí ẹ̀ nínú ìṣẹ́gun bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa rí
1: owo aye oni ka o ofa ogun ton ba ran si ologojo oru o ma pada sori olofa loruko jesu ose yi oni dogun mo olowo iran lowo lo ma ri lose yi ayo lo ma ri lose yi a ma kede ogo re o ose yi ma je ose akole fun igbedide re be ni oluwa wi oni yi pada jesu oluwa wa amen
0: oruko mi ni woli ati ajirere femi joshua dairo ti gbogbo eniyan mo si baba anu yanju e lati nu ijo Christ Apostolic Church Goshen Land ile anu yanju e ti o wa ni eyin Monarch Luxury Hotel ni iyana sapati ni idojukoju olororo estate Gomo Road Ilorin Kwara State gbogbo omo Olorun to ngbo mi mo fe ka jo lo sinu iwe Psalm 124 oni mo fe fi mu orin irin ajo ni ose tutun ti awon onu e Psalm 124 yes sir
2: ba ma se pe oluwa ti o ti wa fun wa
0: iba ma se pe oluwa ti o ti wa fun wa
2: kini ki israeli ki o wi
0: kini ki israeli ki o wi ni sisiyin
2: ba ma se pe oluwa ti o ti wa fun wa
0: iba ma se pe oluwa ti o ti wa fun wa
2: nigbati awon eniyan duro si wa
0: nigbati awon eniyan duro si wa
2: nigba na ni won ba gbe wa mi laaye
0: nigba na ni won ba gbe wa mi laaye
2: nigbati ibinu won ru si wa
0: nigbati ibinu won ru si wa
2: nigba na ni omi won ni ba bo wa
0: omi won ni iba bo wa mole
2: isan omi iba bori okan wa
0: isan omi iba bori okan wa
2: nita na ni agbera ga omi iba bori okan
0: agbera ga omi iba bori okan wa
2: olubukun ni oluwa ko fi won fun won de won yin
0: da ti ko fi wa fun won bi won de won ni
2: okan wa yo bi eye
0: okan wa yo jade bi eye
2: ko ninu okun apeye
0: ko ninu okun apeye
2: okun da
0: okun

0: orun ohun aye iranlowo wa nbe lowo oluwa ti o da orun ohun aye gbogbo omo olodun to ngbo mi ohun ti mo fe bo so laaro yi ohun ni igba ti olodun ba wa pelu re
1: yes sir
0: kini mo pe
1: ni igba ti olodun ba wa pelu re
0: nigba ti olodun ba wa pelu re
1: yes sir
0: awon nkan kan ma sele nigba ti olodun ba wa pelu re nigba ti olodun ba wa pelu eyan o ni awon ami ti eniyan ri wi pe Olorun wa pelu ohun egbo ori yi je ikan ninu awon orin ti David ko ni igba ti o joko ti o wo awon ohun to sele si egbo David ri awon ogun to la koja awon oke isoro to dojuko nigba to pada wo gbogbo e lapapo o wa wo pe iba ma se pe oluwa ti o ti wa fun wa kini awa iba ma wi nisisiyi o wo pe nigba ti Saul le ti Saul fe mu lati pa
1: yes sir
0: egbo mi sir
1: yes sir
0: owo Saul o ba bibeli so pe
1: yes sir
0: Saul n lo ni apako oke kan o ni David n lo ni apako oke mi o ni nigba ti Saul le pa David lati mu bibeli pe o ku die ki Saul ko mu David bibeli pe oluwa yan ogun eyin ti Saul oluwa yan ogun eyin ti Saul bi Oluwa ti yan ogun eyin ti Saul Saul o pada ni le pa David bibeli pe okuta kekere to wa laarin Saul ati David o ni a npe ibe loni di oni oloni yi ni selia malekoti eyi ti nse okuta ipeya egbo David ri wi pe Olorun pe ohun ati Saul niya gba to joko o ri pe ogun Saul iba gbe ohun mi iba baye rege iba darin agbo re iba bori e o ro titi pe ah kani ogun Saul bori o ibolohun iba wa
1: yes sir
0: leyin re o wo Goliath Goliath bo ti lagbara to
1: yes,
0: bo ti ga to
1: yes,
0: bo ti gbongbo to oba Saul o ko irin ise ogun fun David David wo wo o wo ninu pe ah ah aso ogun to nwo yi eleewo o to bi ju mi lo idiwo le leyi ma je fun mi ah oni kabiyesi e se je ki nlo pelu konokono marun owo mi e je nbo aso ogun yi e je nlo ni oruko Oluwa Olorun Israel e gbo David lo o wo Goliath o ni ihe Goliath ni se iwo kekere ni won ran si mi pe ko wa ba mi o ni se awon to ni e se won be fi e sofo danu ni David ni iwo wa ba mi pelu oko ati ada sugbon gbo emi to wa ni oruko Oluwa Olorun Israel egbo oh my god
1: yes,
0: o de fi emi Goliath o fi fun eye oju oro o gboko o tun wo o wo pe ah ah Olorun lo ma gbe ohun bo oru ori ogun eleyi o tun wo igba to pa biari egbo mi sir o wo pe eh ti biari yo si o tun pa biari
1: pa biari
0: kai kai kai o wo pe ti biari ba mu ohun to fa ohun ya ki lohun iba se egbo mi sir omo bibi inu e Absalom o tun gbogun ti ko tun bori eni to ma cancel re Aitofel omo re lo ba so re David wo ninu so pe ah Oluwa iwo ibaje so imo Aitofel da so Olorun de gbo adua yen
1: gbo adua re
0: ayayayaya ogun omo inu re omo ara re o bori e o wa wo pe iba ma se pe Oluwa ti o wa pelu wa kini awa iba ma wi nisisiyi pe ti ki ba nse Oluwa to wa pelu ohun aye o iba ti baje won ba ti e ti gbagbe ohun won ba ti gbagbe ohun patapata won ba ma ti eran ti ohun mo wa gbo mi sir
1: yes sir
0: ti ki ba nse ti Olorun to wa nipa iwo na ni bo Oluwa wa
1: bo Oluwa wa
0: gbo awon nkan kan wa ta ma farahan ninu aye re t'Olorun ba wa pelu e ko ni gba ki ogun ota ko bori e
1: bori e
0: gbogbo ogun ti won ba n gbe a ma yile awon to n gbe lori
1: yes sir
0: iwo gan awon ohun to o mo wa ko ri pe asiri re n tu si olowo iyen ni pe Olorun se kini o wa nipa ti e eni to ti e lero ko le ran e lowo a de dide a se kini a ran olowo kini di Olorun wa nipa ti e iwo to ba de ti ri wipe Olorun feran re o wa nipa ti e awon nkan kan wa to gbodo ma se akoko ni pe o gbodo ma yin ni gbogbo igba
1: ni gbogbo igba
0: ni gbogbo igba bo se n ji laaro kutukutu ojo aje yi o ye ko se kini
1: o yin
0: ko gbega ko du dupe lowo e pe olodun ti iba se wo ah ota iba ti gberu mi lateyin awon kan eh won ti gberu won lateyin ko wu won ogun lo bori won ah bayi ni oluwa wi
1: baba
0: mo kede re si o ni ose to wonu e ogun oni bori e
1: amen
0: ah ogun oni bori e ah ah mo ni ogun oni bori e
1: amen
0: mo ni ogun oni bori e
1: amen
0: ekeji leleyi
1: yes sir
0: ti olodun ba wa npati e to le ri pe o wa npati e
1: yes sir
0: ifokanbale lo wa fun e wa ni ifokanbale
1: ifokanbale
0: eru asa lo ko si ogun to le dojuko
1: yes sir
0: bo mi ko si bi ogun yen se leto o ma bori e
1: ma bori
0: e nigba ti olodun ba wa ni pati e
1: yes sir
0: o nilo lati beru mo
1: o nilo lati beru
0: nigba ti olodun ba wa ni pati e
1: yes sir
0: isegun daju nigba ti olodun ba wa ni pati e eri a ma telera won
1: ah
0: gbo mi eyin kan gbo mi lowo lowo bayi
1: yes sir
0: ohun to nla koja yi o ma pada lanu e lati so pe ti ki ba se olodun tori a pada yo wa pada bo lowo ogun yen bi oluwa ti nbe si emi e wa iye eyin te nla keke koja mi o mo ohun to nla koja to tu gbe wo aro ojo aje yi to tu tu ji si mole to tu si ba ogun yen nbe bayi lo oluwa wi oluwa ma mu obori e bi David ti bori Goliath
1: yes sir
0: bo se bori biari
1: yes sir
0: bo se bori Saul bayi lo oluwa wi oluwa ma gbe obori o wa bori ogun wa bori ogun gbogbo ogun to nja yen o ma se lose gbogbo ogun to nja yen o ma se lose iwo lo ma bori o ti ri be ko yi pada ogo fọlọrun lo
1: ti hallelujah
0: gbogbo omo olorun to ngbo mi ojo Thursday ni ago meson abo aro anu yanju e je ka pade loruko baba omo ati emi mo anu anyanju oro re o le pe mi sori number e
1: 08032404977
0: alafia
2: ni gbogbo iseju ati wakati le o fi ma gbadun ojulowo awon eto ni ile ise ti wa ko si asadanu ninu awon alakale eto ni ikoni ti eti mo bi eni mowo diamond 88.7 fm e lo fokan bale bo ba je leka ere idaraya ifikunlukun leka amuludun ere onise ati awon orin aladidun fun igbadun ti yin nikan ni o diamond fm ikoni tonton nyerin nyerin.

0: sir.
1: O ti gbadu agbadu.
0: Bẹ́ẹ̀ni
1: o. O ri ayi gbada.
0: Ato.
1: E kan kan le ndaduro.
0: Oh yeah.
1: E ma ko.
0: Ehe.
1: E yo mi ra.
0: E yo mi ra.
1: Ti nda ayi gbada mi duro.
0: Mo
1: mama ti mo so.
0: Kabiyesi Olorun.
1: Awon ogun kan wa.
0: Oh yes sir.
1: Yes sir.
0: Sir.
1: Won ti yeye awere. Ogun ti yeye awere.
0: Yes.
1: Ati adua re.
0: Yes sir.
1: Se ko ye ko tete se bayi.
0: Oh yeah.
1: Mega 99.
0: Yes sir.
1: O ko ri kan jade.
0: Eh
1: o. Ogun ta dura o ni le se. Mama ji o de ba mi. Aisan ta dura o ni le wo. Mama ji o de ba mi. Isoro ta dura o ni le gbo. Isoro ta duro oni lewo. Aisan ta duro oni lewo. O je je ajo gbadua. Gbaju gbaje olorin.
0: Oh yes sir.
1: Aisan lo mo se.
0: Bẹni o.
1: O nfi ohun re. Korin si Olorun.
0: Kabiyesi Olorun.
1: Ni gbogbo igba.
0: Bẹni bẹni.
1: Sibe.
0: Oh yes sir.
1: O se Aisan.
0: Kabiyesi o.
1: Aisan ye bere emi lowo. Gbogbo woli agbaye.
0: Adanu ayo.
1: Ni won gbadua fun.
0: Ajara yo.
1: Won na owo. Owo tan nile olowo.
0: O tun ti owo.
1: Ojumo pada ti owo.
0: Kabiyesi Olorun.
1: Aisan ye gba more than 49 million.
0: Ayo ayo.
1: Sibe.
0: Oh yes sir.
1: Ati ye mo pada ku.
0: Yes.

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Saturday gbogbo eyin omo Olorun e dide nle ile ton ti mo gbogbo eyin omo Olorun te wa ni osodi ba pa ju lo ni ewe nla primary school e gbe raso mo ki yin to logun mo ki yin te leso mo ki yin loruko Jesu eni to ku eni to ji eni to wa laye titi dola pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te Midire Market gba gititun ni ilu Ibadan bo ti e je pe mo ti wole si ilu Eko kanle laipe yi mo gba Olorun gbo pe aye re bere si serere e dide nle mommy e dide nle daddy weekend ton ti bere oni ni ojo Saturday ojo 16 osu elekarun odun 2026 today is 16/05/2026 mo kiyin to logun e dide wa joko ni bi pepe bo be se nbo e mu omi yin to je number 5 e mu dani a gbe omi yen jade o to di Sunday Sunday la to se bebe si tori pe ise ti aran mi oni ma je si omi yen ni agbara Olorun ninu service gbogbo service ni o connect mi o Dekunle Epaphras e dide sa e dide ma gbogbo eyin te wa lori Facebook e kan mo te si oju Facebook yin e mo te sori YouTube Jesus loluwa e de to da to laye yo si Jesus is the Lord. So e ma bo ni bi pepe e ja mo mo joko ke kan mo mi sotun ke mo mi sosi pe ko salagbara mo afi Christi oba ti mo so aye yan di iyanu o mi le fogo e fe lomi ko si mo wo sotun mo wo sosi ani ani kankan o si nbe engineer e ba mi te soju e ki baba yan mo ko lala awa o le fogo e fe lomi ori won o gbe mo ti wo ilu Eko de bayi le win la primary school ibe ni mo ati fun awon eyan ni anointing oil lo bere be loni

0: omo Olorun e kigbe ni baba iye mi si mo da omo iwo lalaanu iwo lo nise iyanu bi e ba gbagbe sa emi ni mo wa so e fun yin ohun ti Olorun re nikan le se only what your God those things that it is only your God that can do it topic iwasu mi ti mo mu bo niyan ohun ti eleda re nikan le se ohun ti Olorun to da aye atorun nikan le se ohun lajo iwasu emi mo so pe Olorun re nikan lo le gbala it is your Jesus that can save emi mo waasu e pe Olorun yi nikan ni mo so yan di Oloro emi mo wa so pe Olorun nikan lo le gbe eniyan ga a lo se bebe gbogbo eyin te nbo ni osodi laaro yi kan bere we nla primary school kin to ni edide ke to ki hallelujah la oni ni 16 kin to ni e ki hallelujah la mejo ati ogo mejo mami mo fe fi gbogbo enu so bayi wi pe awon nkan kan be to je pe Olorun re nikan lo le se o le ri bo mi laye laye mo si wa lo bo mi tori pe ko si nbe a mo da Olorun mo lati ojo e je so pe ninu ose yi testimony ti kunle lo reke reke ninu ele to je pe ma bu die nu e laaro yi enikan ni woli se e fe fun wa ni anointing oil ni eko ma fun yin anointing oil bo ti wule ka po to e to wa da ju be ni pe yato si anointing oil e gbo n ti mo fe so yi ati n gbadua si omi oni ilomi wa pe number 5 omi yen e kan mu o ye tun lo mu bottle water kan bo ba ni agbara ati ra bottle water bu omi ninu ile re ro sinu bottle ke mo gbe bombi radio yin nkan meri si meta ni emi oluwa ni ki se si omi te n gbe kale so wa omi yen igba to ba pe 10 gbogbo omode atagba ni o fi we daddy e try re Olorun fe dan yin wo boye igberaga to ba nini ta ni ndun yi so e koko dide na gbogbo eyan omo Olorun ka to se nkan kan abi se scam na to ni ko ki hallelujah si eni to da o si eni ti o gba ki won fe lomi si o ba won kan se laju nisin won ki won sagbala orun ni pe kaabo si agbala orun ibi to laju si niyan o ti ku lara aye o ti bere si wo so pelu awon eyan torun oba ti oje kiti ati to mo ri be mo wa ni o hallelujah la mejo si ogo mejo lo ni 16 so so fun mi pe scam niyan ah bo ba ti en be mi binu ko pe je pe o like voice mi so o like arugbo ojo eni to nsanu e enikan mi e se so si gbagbe npa so si bayi eh ko si so si nu hallelujah hallelujah is a heavenly language oni si Saturday so bo ba sun le dide wa ke bo ba joko oke oda to ba se ko lohun lo da o oya dide a jo hallelujah eni to ba ni gberaga ni bi to ba wa eyi e si se lesson message gbagbe npa esin re bayi gbogbo eyan didi e ki hallelujah la mejo ya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mejo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya ah mi na ka tu mi na shendo hala zenumi kwa pihala injene shetoka ni agbara eni to laye atun enikan ni woli se ni apia lori facebook laaro ko se se ma wa ago mefa ni daji mefa daji la side ipade ni osodi ewe la primary school ibe ni mo ti fe fun gbogbo awon to nbe nbe laaro ni saturday ni anointing oil ibe ma ti gbadua a fe se lose to koja a ri se but oluwa se laaro a se labi akoso gbogbo condition ti ba wa nbe bi ta ti wule ori bi afefe ti wule ofe bi ta ba se ri na la se se be ah eyin omo Olorun nje je mo pe ni ola ni church ni wema nkan mewa kan ni ma ka sinu omi yen omi ti number 6 toro ti se bayi nkan mewa kan ninu nkan mewa yen mo le mu meji laaro yi ohun ti Olorun re nikan le se a to so sinu omi to gbe lowo yen enikan ni bawo la se se tola lati wo rodu ni e ti wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church Olorun ojiji bi garage yen in se nkan kan ta ko seri iyen ni ola isin meji si ni ikan wa ye ni ago meje fun gbogbo awon young people abere aside tu sile e wa wo bebe ni jo sunday e wa wo bi emi okunkun bi agbara isu se njade lara awon mo kekeke lati odun metala titi wo 30 ah enu ya mi lati ri bi olohun se bere si rin o wa so mu wa pe sunday le ni oje climax so gbogbo eyin omo olohun to ba wa ni between 13 si 30 o le je opo emi na ni oje ko oro na lo o le je on fabuku ti won pe ni ikoyira yi na ni oje ki se kan kan jade o le je ogun amu boy afẹ ti jade lola so ni wema emu omi dani number 6 bo si le mu dani ori n so ti ori n church awon ti n bo loni bi en ba de le so ji won ba omi pade enikan ni nebo lo sodi na ni to ni oloni ni oni loni je ni abe lowe alagbare ni to laye atorun mo fe fi gbogbo enu so bayi wi pe bi si ti awon ago meje laaro la ba ti pari si ago mesan be ni isin elekeje o bere ni ago mesan iyen gbogbo awon eyan onipojipo eyan niyan lati omodun 31 lo titi wo 150 eni kani ele fe kan kankan sinu omi bi yato ba wa a je pe mi e se woli olohun eyan ayan fe ni bo le tin gbun mi ese bibeli akoko ti mo fe ka o nbe ninu we revelation chapter 19 verse 10 an kin si to ka ki tun ni olohun nikan le se olohun nikan lo le fun o ni eri it is only God that can bring authentic testimony on lo le mu eri to san to daju ti o le baje ti o ni regunu on lo le mu jade fun o and wa gbo nkan ninu we revelation chapter 19 verse 10 only the testimony of Jesus is the spirit of the prophecy. Eri Jesus te fe mo gbo yi, o ni emi so tele. Eri Jesus, o le mi so tele. The testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Bi mba fe so tele, eri Jesus bodo jade. Gbogbo eyan to nilo eri, o fe ki Olorun ko fun oni yanu, wa dide. Nawo yen mo na bi gba to nke hallelujah, pe baba da eri lu mi. Je testimony temi na jade Olorun ojiji. You see me lojiji loni ojo Saturday in the name of Jesus Christ. Engineer, eje won ti mama iso. E wo mo to pe osu kan ti o le yagbe.
1: Enu sa baba mi o. E karo sa o. Aku adura aro yi o. Emi omo ojo yin lori afefe lo soro lati ilu Ifo. Baba mi o. Eri mi lo su jade fun mi o eri lori omo bibi mi omo aburo mi o sele n pe atigba to ti bi omo yen tori o pe 4 weeks o ti pe 4 weeks bayi atigba to ti bi omo yen ko to ile leyin ko soso to ya ni igba ti won ti bi igba awon omo kuku ma n ya ngba yen lati igba yen ko wa ya gbe so 77 ta wa yi mo wa 77 yen mo omi ti mo ra pelu ororo bi mo se gbe lo fun mommy eni yen mommy aburo mi gangan ni omo iya mi omo baba mi tori ohun ni won bi le mi so bi mo se gbe omi atororo lo fun won ni odo won yen mo ni oya chama ba mi fun ni omi yen o le mix e ko ma mix e mo warm water to ma fun omo to ma fun mu ma ba mi mix e fun ko ma mu so mo bi omi yen lo fun won ni ojo Saturday so bo se di ijo bo se di ojo Tuesday niyen bo se dojo Tuesday niyen bo se send voice note si niyen voice note yen no ma send e si yin sin bo se send voice note si niyen ni pe han si mi ah omo yin ti yagbe oju won oluwaju won lo ni mo so oruko omo yen ni mo so ah baba mi nu mi dun o wa se uni ah una anti mi uni omi 77 yen uni mi ti e mix e rara uni un kon fun ni ro mu be ni uni be lo un kon fun lo un kon fun un kon fun uni gba to ma ji aro ojo kiji to un be si ni fun lomi yen mo bayi uni bo se jagbe repete ni yen temi gan ri bayi mo ni ah inu mi dun o emo inu iru inira tagbalagba gan ma ri ko ma ri gbeya fun gbeya bi ojo melo kan ah e mo iru inira ka ma wa so baby omo okoko inu mi dun eri mi ni mu tun ni pe ki n gbe wa olorun ojiji o sa ma n so won ara o ma n se bebe ninu aye mi koda ati gba ti mo ti de lati 77 bayi tori mo ra sticker mo ra sticker ara omi agbororo ti gba ti won omi yen si shop mi bayi pe olorun ojiji mo tun ti de laaro yo awon onibara mi e lo ba mi pe won wa o snacks ni mo n ta mo de tun igba te tun ni ka fi nkan mo nkan mo tun mu awon irun mo tun mu molegbe kan awon attachment lori sirisi mo tun mu molegbe kan olorun ti ma ti de shop bayi ti ma ti won omi yen bayi olorun ojiji o ya e lo won onibara mi awon ti mo mo ri atawon ti mi o mo ri o ye lo ba mi pe won wa o baba mi o laarin ko to to irole awon snacks yen de ma ton snacks to je pin tele tele bayi titi diro ni o si ma po ninu show glass nbe ti mama titi dojo keji ah baba mi adura yin gba lori wa o ijo comfort life mission international atubo ma gboro si ni loruko ti baba tomo ati temi mimo e ba mi ki mama o e se gan ma thank you sir god bless you sir
2: emi o ja foko na salon mi ran ori wo elete
0: nai nkan meta lo ni ka se si omi to gbe ile yen number 1 o ni ka si ile ki testimony ti n se yi ko mo wonu e elekeji gbogbo oro olohun bible ti n ba ti ka ko se si ko na wonu e eleketa o ni ki n gbadua si so e lo gbe pamọ yo di omi number 5 olufe 10 re nijo to ba pe 10 omi yen nikan le fi dawe ohun olohun leleyi mbo gbogbo eyin te wa ni ilu eko papa julo ni gbogbo eje so pe leko mo nbo ni osodi ewe la primary school ibe ni woli odekunle yo wa ni ago mefa laaro yi ni daji veren jogi enikan ni ah isoji ni ase ni won kan ni waju aso tele sinu aye re on ti jesu nikan le se ma si po nbe gba ti o ba fi deny without wasting time engineer eje n pe sister ina agbaradi omi number 6 oni banu oni boye mi oluwa se ni ka se engineer e pe sister ina ke n gbo
3: oruko mi ni dokas mo soro lati ilu ibadan ni bodijawa ni bibayi ibe ni mo tin soro mo dupe lowo olorun nitori pe o se nitori pe anu re duro lailai mo dupe lowo yin gege bi woli mi nitori pe olorun no yin lati se mi laanu lati kan mi le mara awon to saanu fun leyin to se mi logo nti o sele wi pe mo join ijo yi ni last year June through my dad it was my daddy that invited me to your program so mo sha ti e wa mo just go straight to the point. Only testimony pon gan mo tin wa ise mo se ton school mo se ton university in 2022 mo try lati se mo se testom exam mi o pass mo se civil service exam mi o pass mo de je ni ko to je pe mo feran lati ba ijoba sise government work gogo lohun mi lati ri mo ti pinu wi pe nkan ti mo fe se niyan and I will also have my business and establish myself. I'm also a big I'm also a caterer. So in koto ma le fun mi ni anfani lati le sise mi mo tun lo popo lorun to ba fe sise fun tori private job ko ni fun mi lanfani lati se ise yen o je ohun mi na lati handle business mi so mo wa so fun lorun pe olorun nkan to wu mi lati se to ba fe fun mi nise ise ijoba ni ko fun mi o sugbon dadi nígbà tí mo ṣe testcom tí mi ò pass tí mo ṣe civil service tí mi ò exam tí mi ò pass dájọ ọlọrun mo ti jọ kan náà mo ti wò wípé ìgbà wo níjọba mi fẹ dé tí ó fẹ tó fẹ ronú wípé kí employment kó fi sílẹ a ti ṣe civil service a register fún ti federal láti ọjọ yìí a ti rí nǹkan kan pé bóyá ká bẹrẹ exam a ti mọ ìgbà tí ìjọba tún máa sọrọ pé ká bẹrẹ ká ṣe exam so that wọn á lè mú wa so kí wọn fọrọ gun mo ti jọ kan náà ṣùgbọ́n lójijì lọ́dún yìí ní january mo bẹ̀rẹ̀ sí ní wá sí ìjọ ọlọ́run òjijì ní last year June bí mo ṣe sọ lójijì ní ọdún yìí ní january ni mo gba ìpè tí mo wà ní inú ilé mi ò ní lọ́kàn mi ò lérò rẹ̀ rárá mi ò fi sọ́kàn rárá mo kàn gba kọ́ọ̀ ni lẹ́ni ọ̀hún bèrè lọ́wọ́ mi wípé ṣé o lè ṣiṣẹ́ ìjọba tó bá rí mo ní why not mi fi ní ilé ṣe mo ní why not I can
4: le sise ni bibe bi mo sa se rise niyan o daddy olorun sa se won ni pe kin se ma ko file mi bo ni pe ki ma ko lo nisinsin ni pe ti mo ba ko lo nisinsin ma le bere registration documentation mi bi ere bi awada lori o bi anla lo se ri lojo e because it happened suddenly. I did not even put my mind to, I did not even expect it tori mo ti ro wi pe igba to won lo tun ma to sele so olorun bi o se bo se se fun mi niyan o. I'm so happy daddy bi mo se ri se gidi niyan, a career job like a good job to je pe promotion lo kokun fun mi ki nkan ma gba lenu se to buy yansin. I will also continue my education so that my promotion will continue lati ma progress. Thank you so much daddy, I'm very grateful. Mo dupe o, mo dupe daddy, I'm so grateful. And also I want to thank God know your relationship with me. It is good to serve the Lord. It is good to have a real prophet. It is good to have a prophet that don't be in Olorun t'Olorun gbe ninu e t'Olorun ro ni agbara. It is good lati ni prophet to ni anu lori t'Olorun afiyan ni anu lara anu t'Olorun fun daddy mo ri anu gba o de ki se nipa agbara mi daddy Olorun nu ifun mi. And I'm so grateful. My relationship is happened all of a sudden. Mi o lero pe mi gbogbo nkan to sele si mi mi nkan to je pe mo ti joko mu ni to my relationship. Mo se pade omokunrin e daddy mo bere se ni January ninu odun yi mo wa l'office lojo yen ohun leni yen wole wa and that is how I met him. O bi mo se pade e na niyen o daddy this year bi mo se pade e na niyen. And bi ere bi awada he is very serious. He did not stay here, he is in abroad and daddy days they oro wa lori e that maybe I'm going to talk to oro dada ni o ko ki se nkan olorun o ki se se ede ko ki se ori ede o re to pe olorun ma nse so daddy bo sa se bere ni e o ti yoju sile. Oh, you're just saying only by December. Although people, we are going to do our introduction and wedding because we will fair elaborated wedding. Oh my shelly, you want back, but only we elaborated to that extent because I want you to be the one to masue me and talk on me for your wedding. Daddy, I'm so grateful. Color on Jacko Sheshi, color my Jacko to Bolo Womi, oh, one more color on Shelly, oh, Shelly, Shelly, Patapata. Aye mi mo dupe lowo yin o. Thank you daddy, thank you. Mo dupe lowo yin o, I'm so grateful. Olorun a tun gbo ma gbowo yin sise lagbara Olorun eni paya eni fomo sise ranse e se gan o baba mi. Mo dupe o. Now lest I forget, ni salary mi nigba ti mo ti rise the first salary bayi mo san ida mewa mi na leyin yen o mo ti send e si yin. E se thank you so much. Oluwa seun e ba mi ki hallelujah.
2: Emi o je foko ra salomiran ori won elete.
0: Nice. Sister yen ni eyin le se wedding mi lagbara Olorun emi tin se wedding re ni gbogbo eyin omo Olorun bo le wa se bo gbo bo se lo e wo bi Olorun se turn around. Everything just turn around. Good job come, good husband come, and wedding come out na niyan. Ko ju be lo e je ngbadua fun eyin te fe nkan merin e gbe omi yin te sile lowo testimony lo ti gba si yen testimony ti kunle rekereke lagbara Olorun a to test waju ngbo ba to di Sunday omi te gbe lowo yi e lo gbe pamọ si ara won yoku ti ba ti gbadua si tan mi mo bo yo fe ise to le tan ise re tabo nfowo business na omi yen si waju tenu amina ka aladusha lati oni ilo to je ojo 16 oni ni 1605 angeli to npa kadara ada ase tin tun ise tin tun aye se agbara tin fa ise to le tan ise ati owo to le bere business agbara yen ko jabo sinu omi to gbe lowo in the name of Jesus oni je ka pe ni omi iyanu ipele keji to tun sele si sister yen mi mo bo yo fe oko gbogbo eyin te ngbo lo ngbo fun oko o ngba lo ngbo fun oko tabi iyawo e gbe omi yen ke wa kunle si di radio yi oni ni ojo Saturday o ti ba won kan yoyoyo ojo Saturday ayo ti e na kan gbodo jade loruko baba to ma ti temi mimo mo duro ninu jegun jegun ase ledumare oko ayan mo aya ayan mo ti e se wo lo nwa kiri mo ni ko wa okan e pade in the name of Jesus Christ ipele keta eyin te ti e ti wa loko eyin te ti niyawo te ti se wedding oni la marki e loruko baba to ma ti temi mimo ki oju ayo ti e na jade in the name of Jesus ase ti mo be ipele awon keta ti mo fe gbadua fun nibi te ba wa eyin na gbe ese meta si waju e gbe omi yen dani omi yen o nlo da pamo sara awon yoku ni omi number 5 ni to tumo si ore ofe enikan ni woni eleketa gbogbo eyin te fe loyun tabi te fe gbe omo yin dani wa gbe omi yen si bi kun re angeli to nba mi sise to ran mi nise ni roli amenosha alada pelu imi si olohun ki ikun yen ko gba omo duro angeli lo so fun maria pe wa loyun afefe lasan lo fe si even won oba sun te loyun jesu mo so le kan na ki ikun yen ko gba omo duro sa bo se gbe omi yen sikun be lo se mo gbe omo re saya ma bo se gbe omi yen sikun be lo se loyun ase ko kan loni e ko de ti oni le to ba se se ti n ba ti pari adua ti mo n gba yi ti wa to ko e ba nbe nle go and meet elo meet enikan ni la ro kutukutu be ni ase ni jabo yi inu yen gbodo gba omo du olohun mo fo olohun bi o je ki eleyi o doyun in Jesus name elekerin ti mo fe gbadua fun gbogbo eyin te ni lo iwosan gbe omi yen sumo bi omi sumo bi radio o wa joko lele joko o ni lo iwosan iwo na fe testimony asa lo gbe nitori aise dede wa ina lafia wa nbe ni ara re bayi ni oluwa wi ase iwosan ati mi si iwosan o ya wo inu omi yen lo gbogbo eni to wa gbo mi laaro yi fun won ni testimony in Jesus name mo lo pari yoku ni osodi laaro yi ewe nla primary school ko si wahala kankan ani fun ani gba ni program mi nbe ma kan pe orisi ipele eyan mesan jade eleyi ni oni je ki gbogbo awon to nbe ni agbegbe ni osodi o gbagbe gbogbo eyin te wa leko ipade ti mo nbo yi ipade agbara ni sisi daji ma bere igba ti o ba video 30 ma ti pari gbogbo eni to nbe nbe ma fun ni anointing oil gege bi ohun olohun anointing oil 77 emi mo se leri fun yin ma de be ni se ni ago mefa lagbara olohun enikan ni osodi sa wa si osodi ko wa bere pe ejo ewe la primary school titi to fi get en to debi to mo be e mo bo nibe ibe lati pade to ba wa di ola bottle water mi ma wa kankan mewa to ni se pelu eri si omi te gbe lowo gege bi ohun olohun a pade ni wema e mu ore emi ni yanu kan jade by faith oni ni ojo saturday mu ida mewa emi ni yanu kan ani eyin ko to san ida mewa bi emeji si loni tori we oni igangan won aran owo si o gbogbo eyin te fe se be account number church lele 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yan ba si wole eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni yan tun gbe jade an eje se leyi bayi ese bibeli ta fe ka loni iwe job lade job chapter 19 titi wo 24 mefa mefa ni lojumo job 19 titi wo 24 eyin omo olohun ti won bi loni da gbogbo eyin omo olohun te mark wedding anniversary te mark wedding anniversary yin loni iwaju ni ope biti ko mo re si e lo tayo e lo serere koju omo ti nigba kokan ke ro wo mu ninu aye ase ti mo be in Jesus name gbogbo eyin omo olohun fe send the testimony e lo number ejo loud ko neat 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66 I send the message. You are blessed. It is well with you.

0: oko mi ni yeye lua toyin adegbola mo si ti le ni 50 odun laye laye ataye dera igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomi plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe monomin plus
1: monomin plus fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile atun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wadi ogun meje ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni monomin plus ileshe to yi pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni be ka pogun oyinbo lo se

tasikale awa toni joshua eyan meweda eyin temi la wa panu pamapo eni le so mi laarin gbogbo awon akoroyin akaroyin lede yoba ti apon bele ajo lona ba lopo ri be assembly bi ko ile so mi tari yen o kede dojoye lo o de papapo fere gege o west bo ma lo sule e tori pe mi su lori lamba yen eyan gogogo ni mo fi su la pa waju omo ya me eyin temi omi omo mi erumaje eyan omo mi marukushu elewe njewe o mo pe tu gbo ta waya lo pe ose le tori pe nkan se dada o ti le je wi pe awon laburu awon balabulo awon olomi aro e mo pe won tun pa na oju kan fi kan rina eyan laya ajeta o je se ki won gba opolopo awon ticket je e sa ma mu mara lodo ti yin tabi ke ma ka mara bi igoli o de papapa e je mu bere latari gbogbo ile wa nigeria nenu iko gba bolu fly igose ile wa niyan lodo eni to je oluko ni won lowo ta wa yi odo kaiba alaye ti soro jalaye oni iyato la lo je o eyan gege bi won se yan o eyan gege bi oluko ni iko agba bolu fly igosi lowo ta wa oni koda inu mi du ayo mi ko oni bo leni to ge se na mi oni kan se ne tori pe kire anfani lala o gagaga ni won kede gbele un lowo eyan lati ma tuko iko agba bolu o je tokunrin under 20 tori le de wa nigeria ta tu mo si fly eagles niyan gege bi abdomi kaiba gege bo se koro yen sojo paye lo jara eyan x o le mi lanfani o lati farabale jaye temi lo ni fere njogi o fere gege iwaso iyen le gba won ti e debe ja won ri won bo je kan mo bo se lo denu ipa gba bolu gba okuta ti le wa nigeria iyen super eagles gagaga niyan lodo oluko ni won eri seko sele alaye ti jago di mimo oni ko ni won ni won pe tabi jugbo kankan na oni gege bi oluko ni ipa gba bolu super eagles ona ti gba ife ye ati gba ife ye iyen gagaga lele to je wi pe kire o je ologun julo le tori pe o si ki bo iwa sawisu nbe le tori pe lowo ta wa ye gbogbo fesawose ele ti won ba lanfani iyen lati gba lo ma ri daju wi pe won jawo olubori gege bo se ja wi pe won gba radi eyan futi idije olore sore invitational tournament niyan o eleta mo si unity ko todun 2026 o kede oro salaye eyan tesa pa waju o ni ki ma paro ki ma seke o oni ti ero orilede nigeria won lopolopo awon ebun awon agbabolu ti munchemunche won to da munchemunche o la mode bo sugba ni kankan ta gbodo mo ni wepe ki nse gbogbo won ni won le gba bolu bo ti le wo kere omo gege bi tori eri se ko sele gege bo se soro salaye o le mi jeyin temi lo ni fere njogi te tori ijoba akoko omo iya mi mo ti gbe body sapa waju o dodo tori maduka okoye to ja gba bolu omo bibi ile wa nigeria koda asole ni nenu iko gba bolu udinese bo ti le je wi pe alaye concede lana amade bo sugbon se ri oluko ni iko gba bolu udinese nenu idije siria eyan lori le de ta lo gagaga niyan eyan costa ronja fish ronja ich o ti soro salaye o ni ka ta ba fi tegan ko ta ba tun yo tegan kuro nbe o ni se ro alaye yi eyan maduka okoye o ni gbenu so kuro lodo ti e o ya mo ti re nbe eyan pataki eyan temi fresh baba o alaye ti gbori wole sojo po ti tok yen igbo pe o damu o yojo kede buru o de papapa eyan kuro lodo maduka okoye ki kawe sapa waju nitori ijoba gogo ke lo sode ragbagbe bolu omo bibi ile wa nigeria kan ke lo dola eyan ninu iko agba bolu kan eyan iko agba bolu outlast eyan lori le di osha gagaga niyan won so ni patari samuel adeniran omo yen se gudugudu meje ati yaya mefa lojo tana o lanfani lati mi awon ele ti won fi jawo olubori iyen gba deve ye ele to je tori le di osha gege bi won se lanfani lati gba omi ayo meta se won fi bojo odugba won iyen iko agba bolu osha ve won ba won loju je o
ele to ja wi pe won gba defe ye osun bundesliga bundesliga 2025-2026 omo ye kede wa soro jalaye eyan leyin fese won se oni bola ni to ga sinu o le kanse ne tori pe gire eno medo ayo meko gege bi kan je lo o ye je nja yin poro ta porongodo ye pe gbogbo dije kagakiri ele ti samela de niran to ti lanfani lati gba omo du 26 na o lanfani lati gba golu to to 15-15 eye 15-15 go o lanfani lati gba one bonu awon lowo kan lagasi kale bakan na lo je wipe ninu idije league iyan lori le di o mewa gege o lo lanfani lati gba wonu awon o je je niyan lapa be yan ko bejo de o de pa papa e je ma kawe so pa waju e je bo se je wipe ninu ose ye eyan to ba di lola ni tomorrow o ni yo sira ni iti lopopo oju ara ni eyan bo ti ko mese yo ifeye for ifeye afco 2027 ti o kede ma waye ipa gba bolu super eagles ile wa won tin woye ni kokan jeje we pe egbo iko ori iko orilede ele ti won ba gbe wa wallahi alawon setan be tori po omo to ba be anabi obe awon setan lati te sojo re enikene ele tan ba gbe wa o gege bo se ja wipe ayeye ti lopo opo koju ara niyan yo kede waye lojo otola niyan o eyan ni ilu cairo lorilede egypt omo ya mi mani gbe ye be mani mi ja be ta o de lo ma foju sona lagba be yan niyan o je je niyan ko be jode o ya mo ti kuro lagbani ti bola alabese gba eyan lori le de wa nigeria e

opon eri po mo ologun lala yen o nje gudugudu meje ati yaya mefa koro che jade yen o ye je ngbe body kuro me e je pada sodo awon wore awon agba bolu lese awon agba bolu lese gagagan niyan o ne tori pe gege bi kan se lo ati wole okere lo lowo kan niyan o eyin temi se duro sapa be sha eyin ti laburu je nbe lapa be obchesi mi igboku yin pa labule wa nbe eyin ti barcelona o basa bibi te brother mi mo ti ri e lapa be yen mi igboku e o ya gbogbo eyin ti gona o ni boje e ka de ku mo rojo tuni ne tori pe body Wani chepo ni sunye male loni Bakba shere emireti yogba lejo Barresi Agba balu ni bakana ninu ikwa agba balu nepa FC Ninu shogo Ala ye ti duro si goma Ni tisi elu ti nlo dalan le loni Mingbo kwe Kwe shaki abayomi Olu dasile ati alashe Best Brain Football Academy Eye lata kumasa isi ne pele oshon Mingbo kwe Alaji waida deju me male gbogbo gona Oye maga so long bura ye Eye di gona si tabo tabo gagagane ye Eye ti ma che sako bako balale Che wambesha Mumbo lodo ti ye Ye magbogbo eye ti Liverpool eye ti ma che saziti Eye di keke keke kege kege Eye ti Real Madrid Ala Madrid di mori imbe Eye ti AC Milan na Mumbo Penjeun lo nitori pe ko sawe lana iko agba bolu jenu o le pamole mo nbo lodo tin koda inu agba ndo lowo ta wa ni e je gbe body ke kokko mu lati nu iko agba bolu ti Chelsea niyan o ko isoro yen mo we pe agba bolu ngba kana nenu iko agba bolu ti Liverpool to jojo oluko ni ngba kana fun iko agba bolu Bayer Leverkusen ati iko agba bolu ti iko agba bolu Real Madrid Xabi Alonso to jo mo bibi orile de Spain won ti kede won kede ti jagodi mimo we pe to ba di ojo kini ojo kini osu keje odun ta wa yi o gagagan ni yo bere ise gege bi oluko nipa agba bolu wore ipa agba bolu Chelsea ni papa sere Stamford Bridge gagagan ni yo pelu adun odun merin o gagagan lalaye lo nfani lati faragba lowo ta wa yi o ti wa je ko di mimo o le gbo

si o je je niyan o ye je lo so da won ti Manchester ko ba ko ba lele Manchester fia fia Manchester gbegbegbe Manchester dododo Michael Carey o ti soro salaye leyin fese wa se ojo tana o le gbo lowo ta wa yi o ni laipe ojo o jeje ki won pada kede o eyan gege bi olukoni ni sosan eyan permanent manager ikwa gbagba.

mi gbọpẹ o damu o yọjo lapa be o de le lorin mi gbọgo yen ba mi oye depo ni gbogbo computer science tu a le boati owo meji loke feyan kan baba nga so lowo ta wa nitori pe inu won ti en dun eyan si ipa gba ball Manchester United gege bi kan je lo Michael Carrick ko duro nbe o o wa tun je ko di mimo o ni cherry look show o ni ka ma paro ka ma seke ti Thomas Tuchel to je oluko ni ipa gba ball orile de gesi yen ti o ba fi o ko awon gba ball ele ti yo ko lo sinu idije fe ya agbaye todun 2026 o ni cherry look show o lo deserve lati pe ko je kan lara won o ni tori po omo yen omo ologo ni tin lo dollar lowo ta wa to si je wi pe nse daada e mo po omo yen o la nfani lati gba ball wonu awon lojo tana o je je niyan o da lori ifese wonse ele to waye laarin pa gba ball Manchester United ati Nottingham Forest lojo tana e mo pe awuye wuye oro jade eyen lori go ele ti matosku ha to gba wonu awon eni to je oluko ni pa gba ball Nottingham Forest eyen Victor Pereira alaye ti soro salaye o ni lowo ta wa o ni ajo tin boju to awon tin dari ife sewase eyan PGMOL o ni won gbodo se pade se won pada wa soro fun wa o ngagaga ti ambo tuma si le tori pe o ni ambo lojo tana yen o ni matis ku wa to gba wonu awon ba kan na lo ja wi pe awon owoye ne pa bodo alabese gba awon na nje ko di mimo won ni ambo lo ye ko je won ni ko ye ko je go ni gege bi kan se lo eun le mi jeyin temi lo ni feran jogi Manchester United won ti video mule won ni to ba do pe sai won ni rawa gbe bolu yi eyan tari malachia won la laye yen o ma fi ko yen won le o eyan gege bi tari free agent niyan leyin sai gba bolu meji ele to tin lo dollar eyan ninu ipa gba ball yen ko si je wo pe ni sai gba ball ta wa e meji pere two appearances o ni malachia o ni ninu ipa gba ball Manchester United ko gabe kan je lo ni mo ja yin temi lo ni feran jogi o gba be ramos ulon o na ti je ko di mimo ide oro mule o lo ti fi ipa gba ball Manchester United ile lowo ta wa yo ne tori pe mo ti balẹ sinu ipa gba ball Napoli eyan lori le de ta lo gangan niyan gege bi alaye se ko oro ranse eyan sanwo lolufe ipa gba ball Manchester United se ta ba gbagbe e ro ti wi pe ni bere sayi o lo je wi pe won lo won fi sowo gege bi ayalo sinu ipa gba ball Napoli ele to si je wi pe

0: ablami e duro re ngboraye o ya gbogbo eyin ti gona oni boje o da gege bi kan se lo ne para wa gbobolo mo bi orile de brazil to je gbe bolu la pa waju yen eyan gebre jesus e ga bi kan se lo lowo ta wa won le ti gbowo le epo ti nbe lori igba o 30 million pound o le ni ki ko ele to ba fe gbe nitori pe awon agba esi mi la awon na ni fe lati gbe gebre jesus Bakana Juventus, awon na ni fe lati gbe. Won ni 30 million pounds. O gaga ni kan ko wa o. Mi mo bi tawon agba ti rowo yen bayi. Boya ton ba ta San Siro sha. E so pe?
1: E mura se awon 30 million. Bo ele pe ale ko won gan bo Jesus. That's now e ke won fe.
0: Eh
1: eh. Sa won le ra ge bo Jesus 30 million bayi.
0: Eh eh.
1: Ilu gan le ra gbadan ra.
0: Eh eh. E ti gbe ele ni pe fe gbe.
1: Eh o ta ba
0: gbe.
1: Ta ba ko ba gbe so wulo fun won mo.
0: Eh
1: so wulo fun
0: ti o ba wulo fun
1: won ma me lo gba sisin
0: iye to gba na ni
1: so honorable ile ko fa fun poko loju fa wa bi
0: eyan cha ni Christian Pulisic te gbe
1: eh o Pulisic wulo
0: ah
1: omo de me lo Pulisic
0: eh Christopher Nkuku
1: eh awon iye omo de me lo ngba tan mo tan ko ni Chelsea omo de me lo ni Gabriel Jesus nu sin
0: eh
1: Pulisic ga Pulisic ta ta ga o su da mo Chelsea dis e bi eyan jina Peter Adeoye lere o sin do won di o din do won pe ka Pulisic Pulisic good player ni
0: Emo yo ti Gabriel Jesus ti ngba.
1: Eh ibi ba eh.
0: No no se.
1: Awo gi a
0: 265,000 pounds.
1: Asna lo lowo bo ti se lekun fun le awo se ru kan ba nti wa. Tori ko eh arugbo ni Jesus 30 million ke. On tan ra won je ni tan yo tan lowo. Kon na kon ta ti eku.
0: Eh
1: eh. Ah. I was not
0: like that. Come on, let me walk for Juba.
1: I got a diamond. If I got one, kill me, no good to me. As well as just walk on Juba, I will call it to
0: Savia. No, sir. Oh, just on Jaya.
1: Eh,
0: a journey one for a lady. Oh, there, Drew, a junior Vito.
1: Ah, oh, do a gaga, who is
0: okay.
1: I'm just doing it, though. Yaga n jẹmọ bi coupon ni pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa igbaju igba o ti ga keri balode so alonso yo je bi oluko ni omo lede spain keji to je full manager ni o
0: ni chelsea
1: eh se by base na ba won chelsea lere ni pe se alonso se yo dabi awon bi andre villas awon bi kiloro ke se gora eh erisiko igba yi omo lede portugal yi Se yo dabi awon Andy Villas-Boas, Luis Felipe Scolari.
0: Okay, Scolari.
1: Aba awon Frank Lampard. Ti won wa ti won return gidi kan ninu ko Chelsea. Abi la ko ma awon bi Carlo Ancelotti, awon Jose Mourinho, awon bi Antonio Conte.
0: Ta
1: abi bu Benitez ti o lonu kan gan. Ibu di ma ta ti o lonu kan. Ton ti pada fi tan gidi bele.
0: Anthony Raula ninu format o na o
1: to afulami na se dada e to afulami na se dada mo le display na ni
0: Pep Guardiola to je baba won o jo bi pe on lo je oluyoko to ko won wa
1: oloku oloku
0: e sugbon ni necessity a ri Frank Lampard to je agba bolu tele ri
1: to wa lo club mi
0: to je agba bolu tele ri ninu dj league ninu Chelsea a ri Mike Carrick to je agba bolu tele ri ninu Comayu a ri Xabi Alonso to je agba bolu tele ri
1: ninu
0: Liverpool awon je oluko ni
1: awon pada ara won o ti dana fun iko fun league legacy
0: plan
1: for player na coach bayi sugbon se wa da fun iko Chelsea oni bi ta bi ya re awon
0: Chelsea le ni suru fun Xabi Alonso
1: Chelsea ni suru na ni result kaka ni Chelsea mo gba Chelsea gba marathon bi che Arsenal e won dem tarries ni Chelsea to as le gba nkan fun lana odun kan bayi won fo si juwe le fun oni so ogo so wa lozo bona so wa ran lowo lati ton awon player Chelsea si bayi
0: o gba idije Bundesliga na
1: fun bayi Leverkusen eh Leverkusen kon Chelsea
0: o tun gba Europa
1: abi ko mo si logun de ke Chelsea ko lo sanu re ko lo sanu re
0: da
1: lo sanu re tori ta ta na se mi joju awe to gba championship fun Leicester to pada wa Chelsea
0: so Leicester
1: don't gba work clock of fun na pada fowo si juwe le fun so Chelsea oni suru
0: agba won fowo si juwe le fun o lo gba pe o nlo
1: anjelo na ni o se ibedun ni lohun lo
2: ni January 1st.
1: Ibe ya to to mo lomo on the line say Chelsea eh ni Olorun nu. Ah oga o, I just give like coach wa Chelsea.
2: Eh kini ro bi pe o se se coach ele laarin Arsenal. Nitori pe ati balling leni ikokan soke ifoya o nbe nle o.
1: Ah awon Arsenal ni pe ero ba won, we mi pa ero n ba won. Ero n ba won tori pe in ti ball ifo Aston Villa ri ni Aston Villa. O lagbara 33 na won gba won lawon Aston Villa. So e pe akofu go to do ti kara loro bonli bayi on pa won lo relegation so mo fe kasna won o pe Arsenal ni gba tori pe ti ball ba fi le don ba fi le ri bonli na Arsenal gba gba kan fe gba league tori pe sabala so ni fe na won a mo pe pelu ti o ba fi le gba league £10 million ni Kitapalas o gba lori pon taizi fun won so last match won ko ni wu Kitapalas ki Chelsea Arsenal won na won tori pe won gba £10 million
2: e ja sojo opo le ka se la la la
1: fi je ba yiwo o tun ka ta mo le na bonli
2: ji
3: ama fun
2: o ko yin bo le ti pe ah
3: defense
2: back basuayi o pe ti basuayi ti fi se si le
3: o gba re fun glad le leg sense o
2: awo wo
3: ati ki ata lo wa ni ti fi ari ati ke fun leg sense bo pe do ye penalty ni bo ye o
1: I'm going to go to the hospital.
2: 0913565562 in kaka sele lorile de Brazil ana ninu iko agbabolu Santos ngba ti won fe yo agbabolu to lo je mistake yo Neymar oro di wahala ji
4: masun
2: o ko yin bullet ti pe
4: ope mi lati ni na wa ti Chelsea
2: en ti Chelsea o sowo yin laaro yi
1: ka mojuba lo
2: ola le gba Tottenham
4: I can't wait to train last one.
5: Oruko mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo si le ni 50 odun. Laye, laye.
6: ataye dera igboke gbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo gege bi osere ori itage ki si re mi be ni ki su mi awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo e fe mo di abajo monomi plus ateje se ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni eroja epeleke o ntara se o maradan o nje ko mode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus.
7: Monomin Plus. Fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil lè pẹ́ já sí i ló fi wádìí oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é.

0: 3-in-1. O mini kọlọku ko fi kun.
1: Kivo
2: Gary Mix.
3: So, akin pe ka bo pada lati eka polowo oja wa ka ma te waju lori eto atupale iroyin do mire dododo elejire
4: okun na lo
3: nte si o so di pe a lo seka polowo oja lo polowo nkan ta nta lapa bile kan mo ni mo wa leyin re niri eto idibo ku mese yo abele ninu egbe oselu APC pile ogun mo bale si gomina ngba ka na pile ohun gbengadane o lo ti jọwọ lẹ won ti kawo ke o dije dupo senator mo o eleti o si ro awon alatele re oni e ma ya bi ti won ti seto odibo abele eni ti se senator ti soju apa ila orun ipinle ogun nile igbimo asofin agba ile wa gbengadane to je gomina ngba ka na ni ipinle ohun oni o ti yowo kuro lori pe andije dupo senator pada o lekeji gege bi eto idibo abele egbe oselu APC ohun yo se ma waye loni ojo aje o toka si awon esun kan wi pe awon kan oni won gba lero lo ti lati se akolu si awon alatileyin ohun dane leni ti o ja pe ohun fi be ohun fi ife lati dije pada o sugbon lo ja pe furujogan ohun pa kaleke ti waye o laare ohun ati eni ti se gomina ipinle ohun lowo iyan omo ba dapo abiodun lori tani yo gba ticket eni lati lo dije labe egbe oselu APC iyan lati soju ekun ila oro ipinle ogun nile igbimo asofin papo ile wa lodun 2027 ele to je pe a wo laarin awon mejeje ohun oni o je pe ti wayo lati bi ose melo kan seyin pelu bi o se je pe won na kan alebu sira wa bi won se so ogulutu oro sira wa ona ni won da pada sira wa atejade kan to wa fi lede o iyan lana ojo Aiko, otuba, benga daneli, oni ojeki odi mima, wipe awan lati lenyon, ede kudabo, sheri eto idibo abele kumese yo, tiyo waye loni, ema lobe o, nitori awan oro, toni chepelu, I kominu lori oro, eto abo, pe awan kanko ale bule, wipe wonshi akolo se wan, deli trosi, olobe iroyon bodi.
4: Alright, ayo reni, pele ogon, toni, owa ati daniel, ojo soro papo.
3: Emi, danẹ ko o pẹlu tapa bi odun na jo se kan o be
4: o na mo gba mu lo wuro to ni iku to npo jugba eni lana mo lo pa fun ni iku ma dun gojure atokere o na a tin ki ese se jo apole ye atowo ajo ajo bale ye to dena itan kale arun ncdc ti sala ipin ti bere gbese lati ma moju to oro to waye nile o lomi ni ra congo bo se fide mule wipe arun ebola ti gbinaya nile hun o ti fide mule wipe ile uganda won ti ri enikan to je pe o na ti ni arun hun ninu atijade kan to lede lati owo adari agba ajo ncdc dokita gide idris salaye pe ajo won ti bere igbese papo pelu awon orilede toro kan papa julo gbogbo awon to sise ni eka enu bode layi ni ilana lera o fi die mule wipe ajo hun o mo mogun to boro se lo lagbaye papa julo lati ma je ki arun ko gbinu ya kọwọ ilẹ Nigeria Daily Post lowo to ni ayo
3: o da iroyin kan re o ninu iwe iroyin Vanguard nitori iko awon eyan ni papa mara ti won to bi meta dini adorun 87 ni ipinle Borno ati ipinle Oyo ilegbimo asofin agba ile wa won ti jeje wipe awon tete gbe igbese kan mo kobo lori oro olopa ipinle ilegbimo asofin agba ile wa ni won ti se be koro ojo ti si benu atelo ike oni papa mara awon eyan ti won to bi meta dini adorun o iyan 87 ti won je oluko ati awon akeko ni ipinle Borno ti ma ipinle Oyo laarin wakati 24 bo ti le je wipe oro oni o je wipe o tin lo kakire iyan lori oro yi o eni ti o je adari awon mo ile nile igbimo asofin agba ole wa opeyemi bamidele ti n soju arin gbogbo ipinle Ekiti to nse omo egbe oselu APC je ko di mimo wipe isele ohun o na ni yo mu pe ki won tete tunbo gbe igbese ni komo kobo lori atile iwo sako lori eto olopa ipinle inu weroyin Vanguard oni iroyan to duro si nitori akoko wa
4: alright Vanguard o le mi na gba mu lo wuro toni to ni agaba lo toro lo oba nikan na lo te yin rin fun won ni gomina tele re ni ipinle Kogi Yaya Bello won ti fun tele boko dije ninu eto ribo ko mesu yo egbe oselu APC lati dije fun ijoko lati soju awon eyan eko nibo arin gbogbo ipinle Kogi won fi die mole pe Bello ati awon olu dije meji kan lo wa lati ekun nibo hun ati pe awon olu dije merila oni won wo lu oruko won to fe dije lati soju awon eyan eko nibo iwo orun Kogi Kogi West ati eko nibo ila orun Kogi nigba tan fi die mole edwo komese yo to waye loni ojo aje won tenumo pe government le ni ori oni yo wa ko pelu akowe egbe oselu APC ni ile okere mamo obaro atolu dije kan to poruko ni Ibrahim Yakubu Adoke won awon eyan ojo wa ko lati ja ticket egbe oselu APC gba asoju awon eyan ekodebo ayin gbogbo ipinle Kogi Vanguard do follow to ni ayo
3: nitori ijoba akoko woni woni ojojo ninu iwe iroyin Vanguard ki n gba fila lori ile won ni eyan kan jade layo ni bi eto idibo abele to waye ni ipinle Plateau ni awon olugbe abule kan eleti a mo se Kasamani Ali ni ijoba ibile Magu ni ipinle Plateau oni o je pe won be ninu ipa kaleke ohun ikoyan soke o gege bi kan lara won Sunny Abdullah bi o se jade laye latari esun pe won yinbon pa o iyen ni oriko eleti won tin seto edebo ko mese yo abele fun ti ani ti yo dije ninu egbe oselu APC iyen labe ni fun ilegbimo asoju sofi ilewa enikan awon ti oro soju won so fun awon royin wipe eni ti o fara kasha oro hun oni won fesukan wipe eso alabo kan oni oyin ibon pa o iyen ni itele ai ani ye eleti o bele ni bi eto ohun kolon sanu ni Vanguard lo fa
4: je sare joyi mo ayo daily trust ni oni awon odo ti fe onu ti finance ile ise alaga ijoba abile Gwazo ni ipinle Kano royin filede pe saju ni won ni awon agbesumo mi kan to ja ko mu jalu jabo abole la waya ni ijoba abile ohun ta se ja okemi awon eyan meji yen ni ojo eti ojo kedogun osu karun ta wa yi bakan na ni ipinle Eko le se lopa ipinle fapo fi gbe awon afurasi kan ti won ni won ja awon lole ti won pin won ni world chance won won sose ni ani agbeye ago palace ni okota ni ilu Eko won gbianju awon se lopa awon loge nu pe gbianju lori ayo
3: noda
4: ka lo si abala keji eto won ta pe ni abala lameto ayo da ko ni akowole ka mo ti gbona ruo to ni weda yi tutu

0: e ka bo pada sori eto yin eto wa eto atupale royin ni kanida monet 8.7 to wa ni lorin ni ipele kwara abala kejire ta pe ni abala lameto labala yi oni ati man se agbeyewo awon oro ta ti pekelu ni inu awon orin ta ti pekelu akan wo di lara re en ale wa adasi e ma ya kuro lori awon oro ta ti ni wa ni abala yi ayo ka para si ipinle oyo kesiro imo ipe ni se to koja won ko awon akeko ni igbekun ni joba abile orire ni ipinle oyo ni bayi foran kan ti gbina ya to je ipe won ni enkan to wa nbe lo nje arabirin alamu to won lo je adari leko giga tan ti so se ohun pe kan gba awon sile oni won pariwo ile se olopa ipinle oyo won ni awon ti fe tana wade boya foran on lo je oto ati pe kini ona bayo lati dekun iru awon ikolu to n waye yi nipinle bonona ato ka wi pe won ko awon eyan kan na ni gbekun kini ona bayo papa julo sawon ikolu to n waye si ile eko la ko ta wa yi kan ti awon re ni
1: aro yi bakan na lori oro yi ile igbimo asofin agba ile wa won ni nbi oro de duro yi won ni lo lati tete gbe igbese kan mo kobo fast track iyan lori oro ti o ni se pelu olopa apinle nitori abawo won ni awon ti won ko ni gbekun laarin wakati 24 iyan 24 hours ni ipinle oyo ti mo ipinle borno won je ki o de mimo pe on to meta dini adorun iyan 87 eni to je adari ile ni legbimo asofin agba ile wa ope yemi bamidele oni oro e o je oro to bani ninu je oni won tete nilo lati tete gbe igbese ile ti o je wi pe yo mu pe ki oro olopa ipinle ki o di gbigbe ni igbese ni komo kobo oriwoye ti opolopa awon mo Nigeria wa wo ni pe ojo ajo lo ye ki a ma so wi pe a ma re kana bi
0: ati pe se oro ile ise olopa ipinle so ni ona bayo
1: bayo
0: awon kan pariwo pe awon olopa to wa nle gan se won ni ise toto a je pe se igbaye gbadu won
1: jo je duro re bi
0: o duro re ka ti wo yi na to kan wa gba kan Nigeria tan pe ni eto safe school
1: safe school
0: initiative ngba na to je pe won fi dabo awon ile eko iru eto wa ye ni ilu ni ilu babile orire ni pin ni ilu oyo yi ni pinle oyo kini a fe so lori re se a ni eto yi ti fori sopon ni awo eleyin na ayo je ka lo sipin rivers na ka mu yin na
1: ariba da koko keji ti o nu to wa ti o nbe lapa bi o na ni ti oro rainbow coalition ni to je ikogun kan ninu egbe oselu all progressive congress ti minister folulu ile wa ti lewaju eyun ye so wike won ni awon ni o jo bi pe won ko tan o eto dibo abele ko mese yo tegbe oselu all progressive congress sugbon opo awon mo Nigeria ni won wa nje ko di mimo wi pe eto isejoba wara wa pe nbo oni lo pe minister folulu le wa omo egbe oselu PDP ni pe o se wa je pe awon ti o je pe won ni won pe ra won ni rainbow coalition ninu egbe oselu APC pe awon ni won jawo olubori to si je pe alatele minister folulu ile wa oni won
0: ati pe saju ni egbe oselu APC fagile oruko awon omolegbimo asogi sofin le meta kan bayi te pe won ni won satleyin fun gomina Sinlai Fubara ti ipinle Rivers o fagile oruko won awon won ni ki awon kan kan lo dije pe ni bayi
1: won we mo yan kan kan
0: pe ni bayi ati ri pe awon igun wiki wiki ta gba ko wa nu PDP awon alati leyin re awon ni won bori ni
1: eto
0: dibo abele ati pe Fubara bayi bere ni pe se sa keji to nwa ni pinle Rivers
1: sole se se
0: tori wiki bayi igun wiki oni agbanek damo ni ile Nigeria
1: ni ni PDP
0: bere asi tori pe da pe wiki ati APC oro won yera won be ta ba su ni ka tu wo ilana jo INEC won ti fide mo lara pe ibi to ba ti wa ra ko ta wa ye gẹbi oloselu be o ti se odun to nbo
1: ben
0: o le ta ko so mo iyen ni pe awon Fubara o le ko nu
1: APC mo
0: awon tele ko ti mu lowo bayi won do di odun merin to nbo lona ni kini o yo aje ipin fubara la ko ta wa yi eh ka wo leyin na ayo se pa o ka je yawon ale
1: ka kokko lo si
0: kan ba wa da si
2: Ferobin iron and care be good for your body she you yeah oh yes
3: Chisaye, chipepe, wa ni ominira pelu Ferobin iron fun iwa ati fun emi ara to ji pepe okan to wa lalafia Ferobin ni ti wa Ferobin iron ati folic acid ko sofo mo owo re papo re o si wa larowo to ogun olomi tin sori omode bi wipe oyege lojojumo Ferobin ni ona Ferobin lati ile ise Fitting Healthcare PLC o wa ni gbogbo ile itaja ogun jake jado orile ede Ferobin ironja fun ni leje to daju
4: Are you looking for a school where excellence meets discipline and godly values Welcome to Union Baptist Grammar School
5: Gakobi Ilorin
4: Core State a place where future leaders are built
5: Union Baptist Grammar School we provide conducive learning environment modern and comfortable boarding facilities and balanced teacher to student ratio that ensures every child get the attention they deserve Our team of qualified and dedicated tutors delivered sound education supported by efficient science practical vocational training and strong spiritual development
6: we also offer intensive CBT coaching for WAEC GC UTME and other international examinations preparing students for outstanding success
7: our students consistently excel in JAMB with results often 350 and above
8: admission is now open into all classes obtain your admission forms at the school premises for inquiries call
5: 08038218617 08060160

0: ki o le de asilu won gege bi awon orile Nigeria se nberu pe tan ba gbe won wole nkan mi le teyin jade ta won mo to wa ni gbekun lowo lowo nsin kolonku shanu awon obi ko de ran wa lowo lati ri awon moyen to sile sugbon ju gbogbo e lo awon asogbo wa o ye ki awa kun won a de tun go pe Toyo state yen wi pe inu forest reserve Oyo state de ni won wa e si mo pe forest reserve yen o koja be aha lati sepeteri wa si Igboho wa si Saki ben to fi border pelu at link part of Kwara state wa nu forest kini so forest yen vast gan sugbon more than anything lekan si o ye ki awon otelemuye wa ki won le ma lu awon ero igbalode lati ri wi pe ti nkan bayi ba fe sele ka mo ba se dekun e akoko abi pe to ba ti e sele tan ka le so pe ibi bayi ni won wa ti won o si le koja be ti won fi ri awon moyen dunla bo se ko ri ni e
1: mo fe ka wo bayi e soro kan ni kan le kan ni pa akoba tin lo lo pa oro ile eko lo ti di o ti bi te pe won se kolu si e ka wo eto safe school initiative ta ko ni Nigeria wi pe kan da bo awon ile eko yi e ka wo eto yi ati pe ka wo awon yen so pe gbigba e soro kan le kan pe o da kan gba awon asogbo si lako ta wa yi ta ni o fe sise alabo mi so di ss o bi a bi se soja bi se olopa bayi tori abi se asogbo ti o lo da yakọ awọn odaran yi lako ta wa yi e je ka wo ilana an pa roke ilana itoju awọn osise alabo le ka gbajumo pe ta ba na wa se police na se a toju be ka to kini yo sele si mo le bi awọn osise ta gba won sibe boya won subu ni
0: lejuja
1: kini okunrin sise tori yawa ta awọn omo ni kini yo je pa molebi e se ka wo pe kan gbaju be won a seto odun to fun to je pa nuti mo fun won ni
0: se mo
1: ka meji ka wo oro mi
0: se mo wi pe awon ti won awon ti won wo awon wahala bi won yi se mo pe won se spirit eyan ni won so ta ba ni pe awon se ba awon eyan ni won won si figbo won fi boboju so awon ti o le kapa won na la employ we na fin wo were ta ba ni ka file pe awon kan fe se awon kan fe toju family awon kan wa nu bunsin awon na ni family
1: ibere ni pe ki la gbe kale lati se koriya papa julo
0: fun awon alabo
1: wa awon sise alabo
0: ise ri
1: o le to asubu loju ogun abi te kon ja okun mi
0: awa
1: gbe kale fa mo le bi e ti won mo je
0: awa mo wi pe ijoba leto a ko sen to gbadura pe ki awon eyan ma asubu lojuja loju ogun sugbon se mo wi pe en to ba ti en won ni en to ba oni en to ba awon alaya ti jo ma npo wi kan won le en to gba se soja o gba yonu so iyen tumo si wi pe won mo wi pe danger o wa ninu ise yen se ge bayen so en to ba doctor labere to ba doctor labere sise e mo wi pe owo ti doctor labere ti o gba sise yo yato 60000 so emi believe pe to wa ti to wa pe gege bi korea fun won ali ro ijoba ki won se ju tateyin wa lo ni ori iyen because ko sent to en te ba fun ni pupo e mo ronu pe en to fun pupo yen o ye ko le se pupo feyin na in return only because pay to whom much is given much is equally required so be mi se ri niyan ijoba si ni anfani lati se o wa ni ikawo won lati se lati ri wi pe korea o ndi ba won to wa lenu ise eto abo
1: ayo ba yo kama pe le ba si seju meji pe le ka lo
2: paje ikeji ti ale se ni so de nbe ona ni ti oro ipinle rivers o pe ikogun ele ti to je ti egbe oselu APC ti a mo si Kwale Rainbow Coalition pe awon ni won ko to ta ba nso nipa ijoko ile igbe ma sojusofi labele tegbe oselu APC ah sugba awon kan wa so wi

0: ngba ti o ba ri bi eleyi to je pe ikogun to je pe minister funu ilu le wa tin le waju oloko to pe gomina fubara tin se ijoba lakoko ta wa ni ipele ohun pe ki wa ni ale so nipa ti e ba pelu pe bo se je pe awon ti won je alatileyin ko da awon ti won se ijoba lowo ti won be ninu igbimo asoju sofin won oni won wole
1: atilekun ma
0: won atilekun
1: won fari goruko won yoba po we won ni iku to npa ojugba eni
0: owe nipa
1: oni owe nipa e je so kun fun yin awon mo rile Nigeria ta je oludibo we are most miserable awa ni aye o to si julo eh mi to sesele nbe ni pe te ba wo lo te ba wo bo ibo ta ndi on da bulandi si talandi fu mo wo fona kan en to nka mo to wa lori la o si ka won de 100
2: ogorun kan
1: ogorun o si ka won de 100 like 1 2 3 4 5 o ka won de 100 o si be o si so pe 200 300 ah ah won si awon kan si video e won si awon awon yen si ngo lori fun won si record e so en to tumo si ni wi pe bon se gba ara li na na fi be gba ara oko so ko se en ti o fe kan now te ba n so wi pe eyan kan to mozu state to that extent iyen tumo si wi pe ta ba ti pe irun kan irun kan yen irun kan yen ba nse fubara to je gomina e wa wo pe kini ordinary reverse person kini o fe kilo fe jam loju won so ile kin so ile kin po yen pe ku to npoju gba ni o lo npa ibi to se lu wa nlo is going towards a very dangerous precipice ade nwo bi awada bi ere to fin di wi pe awon alagbara won fi ipa won fi n ba wa se asepo ta si ri ba se so pe ah ko e ko ye ko ri be o ta won yen ba fe wonu han tan ba bo sori sita nisin won a koko lu taju taju si wona tan ma si yen tan ti o ba ran won le tun fi to ri bi rubber bullet won le fi si tan ma ri pe rubber bullet o tun ran won a fi gidi si so at the end of the day ngba te yen meji meta ba ti ku lara yin awon to ko gbale won baba won lo so ibi ti oro yen lo ko da to ah mi si ni expect pe ki Nigeria je ko digba ti o ri bi n to sele ni Kenya to di pe awon odo ti won bo si gboro e je ka wa lo ta ba bo nsin e gbe ka bi lo wa nisin pe awon to se to win ni ko mese o yo idibo to waye kan yi e te ba wo dada e ri wi pe awon ti awon obi won loruko ninu oselu awon ni won wole omo talika te ri nbeda se ngba ta ba te na fe gba form form egberun million ibo ni won ti fe rora so it's becoming a we are going round and round in circle
2: ebi te lo ime fo fun pe
1: we are talking around in circle
2: awon to ka ba yan nowo ko to mo si pe yan le dije fun ipo oselu to di pe ona ni ebo ni e ka ba yan nowo ko to mo si pe oselu ke ma da si awon ka so pe gbogbo yan lo neto lati jade fun
1: pe gbogbo yan ni
2: ati wi pe eso le kan wi pe owo tan bere ti po yan ka so pe tene ko ni ke lo si psa abi pdp egbe oselu kekere na to yan ba ka yan le lo sibe
1: ndc kekere yan tan lo
2: ndc
1: kekere tan lo yan
0: tan ti oselu po
2: tan le ti po
1: mo ti
2: meji le logun 22 ni won
1: a o jo ye gbogbo wa ni
2: ko ye wa
3: ìlú ìlọrin ìpínlẹ̀ kwara lápapọ̀ ẹ̀kọ́ àmójúbà apostle johnson suleiman abẹ́wọ́ ọjọ́ méjì péré pẹ̀lú ọwọ́ agbára ọlọ́run tó sọ̀kalẹ̀ outpouring 2026 pẹ̀lú apostle johnson suleiman ìlú ìlọrin ọ̀fà ọmọaran láfíàjì bóde sádú ìpínlẹ̀ kwara lápapọ̀ abẹ́wọ́ ọjọ́ méjì apostle johnson suleiman ni yóò kún fún ìwàláyè ẹ̀mí mímọ́ ìtúsílẹ̀ lọ́wọ́ ogun ọlọ́jọ́ pípẹ́ ìbùkún aláìlẹ́gbẹ́ àti ìtúsílẹ̀ onípojúpọ̀ outpouring 2026 ibi tó ti wáyé ni gbangba kwara stadium complex taiwo road nílùú ìlọrin nípínlẹ̀ kwara tí ó wáyé ní ọjọ́ kẹsàn àti ọjọ́ kẹwàá oṣù kẹfà ọdún tá a wà yìí ètò ẹ̀mejì lójúmọ́ ni fọ́jọ́ méjèèjì aago mẹ́sàn àárọ̀ àtàgo márùn-ún rọ̀lẹ́ ọjọ́ kẹsàn àti ọjọ́ kẹwàá oṣù kẹfà ọdún tá a wà yìí ni ó wáyé fún ìbéèrè àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ẹ pé 081-3097-6276 081-3097-6276 ọmọdé àgbà ọkùnrin àtobìnrin ìwọ gan lẹ̀tọ̀ yìí wà fún àbẹ̀wò ọjọ́ méjì apostle johnson suleiman wá pẹ̀lú ìgbàgbọ́ rẹ̀ jésù lolúwa kò yí padà.
4: Fedobin ion and care. Be good for your body, shade you, yeah. Oh, yes.
5: Chisaye, chipepe, wa ni ominira pelu Ferrobin Iron fun iwa ti fun emi ara to ji pepe okan to wa lalafia Ferrobin ni ti wa Ferrobin Iron ati folic acid ko sofo mo owo re papo re o si wa larowo to ogun olomi tin sori omode bi wipe oyege lojojumo Ferrobin ni ona Ferrobin lati ile ise Fitting Healthcare PLC o wa ni gbogbo ile itaja ogun jake jado orile ede Ferrobin eronja fun ni leje to daju

0: so aje pe ka tun ma kira wa wi pe atoko dede asiko ye laye kaye nibikibi ti e ba ti lanfani lati ma tete si ikoni gbonsefe diamond 88.7 fm to takamale le lorin ni ipele kwara e ka bo sori eto yin eto wa eto ti to ba ti joye ti won tete si gbogbo juma jojuma bere lati ojo aje titi di ojo jimo e ba wa da si ona ni eto ohun bi ati jo nse agbeyewo awon kokoro to ba ja le ran ran iyan lori le de wa nigeria lagbon eto oselu eto oro aje eto abo eto eko abi bili ati bebe lo fun gbogbo ojo aje bi eleyi ayodeji ayola omo baba ti sa lọlọrun ba fun ni ore ofe lati je atokun eto ohun ije loko oga agba leka eto royin atoro tun lo to je ogbeni taiwo adediran ati giwa ikani yi alagba michael abiodun olariwaju to je alabojuto eto na oni mo fin kin le kan si wepe e ka bo sori eto ohun fun ti owo iyaleta yin loni kini ohun ti agbeyewo lori eto na oni oro ti oni se pelu agbon teto oselu nitori pe lakoko ta wa yi a kin se iroyin mo a ri pe oro oselu ona ni o je pe in lo kuku keke kaakiri lorilede wa nigeria paapa julo gege bi alakale ajo eleto idibo apapo ile wa awon egbe oselu gbogbo oni won tin se eto idibo abele ko mese yo ninu awon egbe oselu won gbogbo eleti ko yo egbe oselu tin se ijoba ni ipinle kwara eyun all progressive congress ko yo le atawon egbe oselu mi onbo la wa lo gogogo an lo si eku dibo ele to je ti sare oke ode kini on tin sele nbe awon ti won dije nbe fun ilegbimo asofin ipinle kwara awa lo be ikan lara awon ti won fi erongba han labe egbe oselu progressive congress eyun ogbeni Abdulrasheed Akogun awon ni alejo mi lori eto loni won ba mi salama si gbogbo eyan ara ile wa si ki gbogbo eyin ti won wo wa tabi ti won gbo wa lori lede nigeria abi kakiri agbalaye ko to di pe awon no eto nlo e ba ki gbogbo awon omo nigeria ti gbo wa tabi ti won wo wa
1: esun atokun mo dupe fun anfani yi mo ki omode mo ka gbalagba mo ko yunu mo ka fe bi to ajinde ara yo mo je o mo ki ololalu mo ki loba loba mo ki joye mo ko to kululu mo ki oloselu atawa mekuna ajinde ara mo je o ajo mo ju aso
0: amen eja mu papapa nitori ijoba akoko ogbeni Abdulrasheed Akogun lodun 2019 eje adari ipolongo ati eto iroyin si gomina ti nbe ni ipo lowo bayi gomina Abdulrahman Abdulrasaq ngba na ni egbe kankan ti won pe ni o to ge lowo sugbon ngba to dodun 2023 o jo bi pe ona ya meji ipe ya waye laarin ati eyin ati gomina kilofa ati wi pe kilode te tun fi pada sinu egbe oselu APC
1: mo dupe sheri oselu erongba to ni kaluku fi nse oselu o sototo nkan to so mi di oniwe iroyin ni mi ajijangbara ni mi kan to so mi di oloselu ni pe eleyi o da bayi ni ilu mi ri ilu ti wa na le ri be oun lo sun mi de agba mi oselu eleyi o da aliyo eleko ka se bayi bo se nse nbo mi to fi nju mo se ni bayi ni igbe aye rere se nba won ni ilu bayi ati ilu bayi e je ka niru re ni Kwara oun lo so mi di oloselu awa bere o to ge pelu aniyan ko sowo akitiyan kan la fi se awa nja mara won Olorun wa ba wa fi amisi na fifi amesi to lo wa fi amesi to lo ni ki o to ge wole ni 2019 mimo se wa ko wi pe awa la daaju ko wi pe alaba won ko amo olohun sa wa lesa to pe olohun fe fi wa se saba bi daada nipa bi igbe aye rere fun olugbe atomo kwara bi yo se di imose gbati ijoba wa de gbata fe form campaign council olohun fun mi ni ore ofe lati je abenugan campaign asipolongo kaakiri gbogbo the 16 local government olohun si ni ki won tewo gba gbogbo nkan ti
0: egbe wa
1: ti agbe dani sawari ahan ateyin mo le jo se papo ki ikun sinu mo wa amo olohun ti da won papo mora won bi kan o si ikan o ni jise tolohun fi ran a ona bai ni mo fe gba lo si taiwo emi le gba sadam eyin le gba unity a de taiwo ohun o amo ikan o je ju kan lo nkan to fa ede ayede emi ati olola julo governor abraman abdrazak kolaja o tori won semi o
0: sugbon e se
1: si
0: adehun 2023
1: kosi si adehun kan laarin wa debi ta ni adehun kan wa won jambare ikun sinu wa ninu egbe ni o se lo bo se lo na awa o pa omo ya ni wa o ti ija to wa nu egbe yi to ba nlo ara ata ni o je ogun wa o gbogbo wa se lajo dawojo ta lo to ge gbogbo nkan ta la se ati se ama a ti se tan o to ba ku die ka to gbogbo wa gbogbo omo egbe ti ajo so pe bai la se bai kola ni se gbogbo wa ni ilu obi lere pe adehun te ba wa nini o ohun ni gbogbo wa ta se joko ninu ile ta fi wa pada pe to ba je pe looto o awa la gbe governor abraman abdrazak sibe afi ka pada sinu egbe ka wa fun won ni support to peye yala nipa imoran ni yala nipa pe ah ta ba se bae yo lo bae Olorun si ni gbogbo imoran ta mu wa governor ngba awon leaders to ku ngba a si nri ipa re nilu la se pada sinu egbe ni 2023 ipa ile baba wa ni ko bulo tu e je ka fowo sowo po pelu gomina wa e gbogbo ero ngba daada ta la se ti won se ka kun won ko ba le tesiwaju so idinu ti mo fe pada sinu egbe me wa pada sinu egbe tori pe mo fe gbe gbagbo tori me bere oselu tori pe mo fe gbe gbagbo mo bere oselu pe emi na fe la parere ninu ohun mere mere ohun dada ta ni lero wi pe o le sele ni Kwara te ba siwo olorin kan ni be ri ise wa be ri ise wa e wo gborowo igboro ni e wo be ri ise wa ati ise to o ise n te siwaju amo nibi ta ba de duro ni oni a le fowo soya wi pe ha alhamdulillah akabamo daada pe ase o to ge ilu si mo pe nkan ti yato ni gbogbo ona
0: ogbeni showboy bi awon ara ilu kan ba soro won ni o te ja fun te fi pinya pelu isejoba governor abdraman abrazak ni gba na oni wi pe ipo te ro bi pe won fun yin pe won fun yin pe sin te tu pada wa pe won ti fun sokan pe won gbe ipo ilegbimo asofin le yin lowo pe idinu
1: seri mo soro kan le nkan mo ni nigba ta nse o to ge ko si adehun kankan pe bayi lo se bayi ko lo se so eyan ti o ba yan sadehun ko eyan o le kan pa pe se bai abi mo se bai na ki n wa so ori afefe ni mo wa yi tan ba ni eyan ba gomina ja lori ipo mi o si nbe tori pe emi ati gomina a jo ladehun gomina wa ro daada ro mi o sa mi yo ninu ogologo eyan pe ah omo yi o to si ipo bayi
0: ipo wonu
1: ipo ti mi nje ni eyun o ti da fi eyin tegun fi so amo gomina ro daada ro mi
0: ogbani so
1: to ba je tori ipo ni
0: ko ma je tori
1: pe to ba je tori ipo ni en ne ku ninu egbe to ba je ipo ni mo nwa
0: ogbeni showboy ko ma je pe ipo ti gomina fi lo yin gba na ko te yin lorun le fi wo pe ah ah kaka ki le oku ile aye asa pe ka se gafara fun won na abi kini idi te fi ba egbe oselu ja ngba na
1: seri won ni die to nu kan oni nkan awa ta do mo Kwara ato lugbe Kwara aju million meta lo tolorun ba wa da o sa tolorun sa oda ninu ilu wi pe ko je akoda oba ore lolorun se fun iwo ko lo mo seju iwo ko lo mo gboju olorun kan se ore fun oni
0: ke wa le fi da ko ngba na
1: te wa ri ka ika odogba principle de me to si gbe mi wo oselu and that is where gbogbo gba ti issue wa ninu egbe mo mo lori radio mo mo lo gbogbo e I would only discuss governance issues I don't discuss personalities ah bai lo se ye ka se bai la ba se o si pon dandan ki ya pa enu mo wa lori ona ta gbadoyo amo adoyo ati wa lo ati de lati odun meta ta ti wa de ati wa ko pa ribiribi ninu egbe nigba ta nse local government election ni fe lodun local government ti mo ti wa emi ni director of media and publicity Femi Nike campaign organization ti olohun ni ninu ola ohun awon nikan je chairman ati vice chairman local government wa ni oni so gbogbo yi to sele leyin o ti lo yato si yen lati gba ta ti de a fe se registration ni a fe se gbogbo eni eni to lo egbe he ni eni to lo egbe bi oni kaluku ti pada sile a si n gbegbe omo iya a si n fun party ni maximum support to ye ka fun party a si n polongo daada ti egbe n se tori pe ta ba polongo ara wa ta ni o ba wa pariwo daada ta nse awa tun wa wonu ilu pe ki lo tun ku ti ilu tun fe ta fe je ka se ti won ba so fun wa eleti igbo ni governor ati gbogbo awon to sumo won ta ba so fun pe ilu tun ro ilu tun gba erongba bayi yo si wa si imuse te ba fun mi laye mo le mo ka ne sorry to ti sele
0: be a ti se nbo lori oro isejoba ko to di pe a wa se erongba yin sugbon ibere ti mo bi yin ogbani Abdulrasheed akogojo bi pe fe ma pe ibere un bi pe ipo to fun yin ipo wo ni kini di te fi gba ipo na ngba na eni en ba egbe oselu ja pe gomina ko le nba ja kini di te fi nba egbe oselu ja lakoko yen ko ma je pe ipo omo legbi ma asofi leyin foju sun ngba na to ye pe won foyin ton ti wa fi ton ti wa se le ri foyin bayi pe egba lodun 2027
1: atokun mo kin funyan nipo omo legbi ma asofi eyin o dide yo jade yo ko leta segbe wi pe mo fe nkan bayi yo gba form ninu egbe so oro omo legbi ma asofin ko nigba yen eni ti o joko sori aga na ni oni honorable Razak Owolabi Oun ni egbe wa fa kale ni 2019. Oun si ni egbe wa da pada ni 2023. So oro poko na ati wa pada. Eyi o ti lo afefe ti fe lo ki lo wa ku ta nse kini di ti mo fi jade pe mo fe se oju awon eyan
0: sare oke ode
1: na
0: duro lori eyun na e je nde ka polowo oja baba de a wa menu ba nitori pe honorable owolabi olatunde rasak ti e menu ba yi opolopo awon eyan ni won je ko de mimo pe won ri pa won na bo ti le wi bi o se le ri ni ekun odibo yin sugbon ibere ti o ma benbe ni wi pe ki le ru bi pe le se ti o to yato ti o mu pe awon ekun odibo sare oke ode yo fi ni mo ipa yin gege bi omo legbe ma sofe ipinle kwara e jade ka polowo oja baba de a ma te waju e ma yi kuro be
2: chai my head o ogara lord why you dey shake like ceiling fan my village people don't come again o This one with your body hot so. You don't do test. Yes, see result though. Oga landlord. No be your village people. Na malaria. You need Luta. Luta na better medicine. With a knock down malaria.

0: 3-in-1. Omini koloku kofikun.
1: Kivo.
2: Gary Mix.
3: Femtech is a place for quality.
4: My people, make una open na ears. Why you dey pay plenty money for your electronics? When you fit pay sickly money for Femtech to buy quality phones, laptops, electronics, solar products, and plenty more. How? Simple. Like Ewedu de Mariamala. Just download Femtech mobile app sharply to enjoy Femtech Awoof. Then open your WhatsApp. Knack high. Enter this number 08099996565. Lubatan. Sikina, you don't start to the jollificate our Awoof bidato. To use sickly money buy quality. Make sure say na Femtech.
3: Femtech is a place for quality.
5: To mo ki pe eka bo pada lati eka ipolowo oja wa e ba wa da si o na ni eto ti e se ngbo lati kanin gbon safe diamond 88.7 fm to ta kan male le lo ni ipele kwara ayodeji ayola omo baba tisha loko mi o ah alejo mi awon na ni olufo erongba han wapo ilegbimo asofin ni ipinle kwara lati ekun dibo sare oke ode ihun ogbeni abdurashid akogun mo kin lekan se ku kale ah ko to di pe a lo seka polowo oja e ti fe ma menule ah sugbon mo wa bi pe ninu awon ti won dije ninu egbe oselu yin apc ah on ta gbo te na si to fi di re mule fun mi ni pe awon bi merinla lejo n jade ferogba han sugbon ngba ti won se ayewo fun won ojo bi pe yin meta loku be ni abi be ko koda honorable ti soju sare oke ode lowo ojo bi pe won lawon na won we moyan kankan lori ati pe ki won tun pada dj ibere ti mo wa bi yin oni wi pe gege bi oluferongba han DJ lati soju ekun idibo sare ati oke ode e ti so na oro yin eni ohun ti o kaluku to fi bo wonu oselu ototo ni ati pe afojuso yin ki le ro bi pe e le se lati mu eku idibo sare oke ode dayato
6: e seun atokun se ri eyan ti Olorun fun ni ore ofe ko mo soju wa bae Honorable Razak Owolabi boda mi ni omo egbe kan ni wa ko si si ede ayede ko si jane ani wa nipa ise ti won ti se won gbiyanju ni won ba agbara ti Olorun fun won ama ti ina o ba tan laso ejo kin tan le nkan na le mi se wa ni erongba pe pelu ore ofe ti Olorun ti fun mi ti mo je oniroyin ti mo de ti wa actively on the field for 15 years ati ko according to lagbaja so bayi lagbaja se bayi mo tun wa je investigative journalist to mo tun su de sale koko iru se ti mo nse o fun mi ni ori ofe lati ni access lati mo interact si koro kondu olugbe ati omo bibi Kwara especially ni share oke ode ti Olorun ni emi ti wa ni share oke ode ti mo ti wa ni ani 10 word nibe ani share 1 to 5 ani oke ode 1 to 3 ani lere aloro ako e wa ri gbogbo mewe wa e nkan yo kan so wa po omo ya ni gbogbo wa ba se waju omo ya nkan to ndun gbogbo wa lese nori ese kan na ni amoso toto ibo mi owo ti won fi sise ta won ya wa ta mo fi ta oja on lo mumu lokan won ibo mi ina ni won ni on lo mumu lokan won ibo mi ile eko on lo mumu lokan won ibo mi et olomumu lokan won
5: eyin o eto lera
6: bene se wa ri ta ba wa ka kiri gbogbo wodu mewe wa ni last year emi ati a team of researchers ajo ka kiri everywhere ajo se research pe ki ni ade okan awon eyan wa ki ni won ti ri ki lo ku ti won fe igba ti a wa gada gbogbo data itan a wa pada sile a wa se scientific analysis gbogbo erongba awon eyan wa a wa pa eleyi bawo la se le me so pe o wa si imuse ewo ni ise lawmaker nbe ewo ni ise executive nbe ewo ni ise awon loda ni ti ko rogbo mojoba na le ba wa gbo nbe tori pe ati legislative at executive at omolu ekan kan na ni gbogbo wa npa bawo ni irorun ati dekun o se deba awon to ngbe ni odo wa se wa ri na as a lawmaker ise meta onise lawmaker ko sofin ko se oversight wi pe ofin ta se owo suna ti a se ti executive buwolu bawo ni won se nse to fi nlapa lara awon eyan to digbo fun wa ti won ran wa lo si ofin iketa wa ni community intervention and outreach community intervention and outreach yi ni pe ni ileto si leto elomi wa gbogbo owo to fi se isowo to fi sowo ko ju 100,000 lo sewari 100,000 yi oni o fi bo omo merin marun ti iru eni be o ba ri ko sise kankan ti joba fe se nibe on ko ni lapa lara enu bi owo adi adi sokan re to fe fi se owo yen so iru eyan be nkan to fe nu as boyo je lo meka ni o boyo boyo je la dani ni o boyo je executive ni o iyun wa di ise gbogbo wa pe bawo ni a se fun awon eyan wa bawo la se mu won dodo tan mo pa eja ti o ni se pe a lo mo meja lodo a mo fun won so empowerment of petty traders it is key tori ni gbogbo sare oke ore federal constituency gbogbo e patapata rural communities ni kisi la mo se nbe isi agbe isi olode ati awon katakara kekeke igbo na si ni owo leje e ni jagbado ise ta won baba nla baba wa se ni e so especially awon eya wa to wa nle I need lati seto bi a se bi a se sanu won pelu owo tan mo fi sowo ti owo won mo lo na iya to ba wa ngbele ti o nsowo yo ran omo lo school awon ilewe wa adupe fun ijoba governor Abdulrahman Abdulrazak before ki o to ghetto de won ti blacklist Kwara state from accessing UBEC itori pe ijoba ana won se owo yen moku moku ati ijoba ide gbogbo backlog owo ta je ijoba wa san ta ba wa san 1 naira won wa fi fun wa ni 2 naira 2 naira yi ki la fi se a fi tun lewe se a fi make sure pe ipe gbogbo ilewe ijoba especially ilewe akobere o wa conducive fun awon omo lati keko so that won ni se eru egbe won ni ola so iya to baba wa le ta ti ro lapa ti o nta oja omo re o wa lo lewe ilewe ti omo re o wa lo ti lewe o ba ti o ba munadoko to inu ya yin o ni dun ifo pelu ba se ti ro ni agbara pelu so ijoba ti wa tun orisirisi ilewe se amọ ko ti tan be oku oku ni ban ro ijoba ni kon wa le da se olohun wa fun mi lanfani en kin si olowo en kin se millionaire bo olohun bu ashiri mi ise teyan ba se for 15 years actively on the feed ta tun wa diversify ta ni printing press ta se consultancy mo tun lecture journalism gbogbo bi mo se wa rin kaakiri olohun ni kin mo build the contact yen gbogbo e ni ma ko wa lati ensure pe ibi ti joba ba se de awon ore mi awon ololufe mi won kun mi lowo lati se na e wa bere pe o se wa je pe igba to si ni gbogbo contact yi igba to fe de joba lo to fe mo se ma wa da yin lo pe ni 2017 ti ijoba governor Abdul Fattah Ahmad ti ko ri owo sise san ti awon osise ti ebi npa won koda awa ari photo oluko nikan to lo se monde tori ki yawo atomo re baleje ni 2017 en simpo en si ninu egbe to wa ni ijoba emi ati awon ore atawon ololufe awa jo paripo awa raise 5 million naira awa ra bag rice 55 kg awa npe kaakiri gbogbo school ni ade igbaja adokiode ade sare ade lere lo kaakiri be koda ti n ba gbagbe lojo na lohun nigba ta ade igbaja baba mi dada eda oyin zubar lo gba wa ni alejo tan mu wa lo school igba on re gbegbagbo toro pe kan digbo fun mi gbogbo awon ta se pe awon kan se nitori ojo ola wa gbogbo won la damo ni oni amo adua mo o nba wa tori olohun te wa siwaju
5: ogbeni abrashid akogun showboy eni egbon yin oni honorable tin be tin soju ekun sare oke ode lowo honorable owolabi olatunde rasak e wa soro kan eni lenu ape yi pe se awon iwadi kan pelu awon oluwadi kan e ri pe awon bi ti bata nbe nta awon araalu lese papa julo lagbegbe sare oke ode e wa ni eni o ni ojuse ele o to je ti awon asofi o le to je ti awon eka sejoba ati ajo araalu mo wa fe bi yin bayi honorable owolabi Olatunde ti won je egbon yin se so fun won iwadi ka won na ki won le se ise le lori abe so fun won awon ni won pe se egbe igbese le lori
6: se ri oni ta ba ti giba wolugi to ke la ko gbe ise ti ijoba o to gen se lati 2019 to fi de oni ise pe ile olora ni won ba ko si kankan ni ori re a si fe gbenule amo a wa le dori ile ka wa mo kan panu ka mo se roof a kokko se foundation yen pe ile baba wa yi o awon kan ti gba a kokko lo ja ka gba le yen pada ta ba gba le pada a sa mi si ile yen lori ame igba ti ijoba gba gbogbo le pada ame ni joba nse lori won se foundation won le block egbe wa ni ise oni duro ise o mo te si waju ni yala mo wa nbe ni yala mi si nbe ni ise o mo te si waju ni onebu razak owolabi won ti gbianju lori bagbara won se mo
5: sugbon ibere
6: ti mo bi leyi ti won le se
5: honorable ogbeni rin akogun ibere ti mo bi ni pe ise iwadi te le se pelu awon oluse iwadi nje egbeto honorable owolabi razak lo pe ibabai gege bi omo legbe ma sofi lo le ko lati mu idera ba awon araalu
6: tori pe iku wa ajoku awe wa ajogba ati honorable owolabi ati Honorable AGF Salahuddin to represent Omopo constituency ati gbogbo awon ta ba ri pe iwe ta ni lowo e o le se lanfani o le assist won lati tun se mo fun lu gbogbo won ni a jo nsoro lana ta jo nsoro loni ta si jo mo soro ni ola tori pe mo yi ni odun kan ti won lo nipo se ba ri odun kan yen they can do way more so ko kin se pe agbe pamo wi pe mo jimi wo rara tori pe gbogbo wa inu egbe la wa omo iya ni wa ife ilu la ni so gbogbo wa jo nse lore kore ta ba se fun won ni moran won gba imoran so ko se pe agbe pamo amo o ko kin se nkan ti eyan le se tan ni ojo kan koda tolorun ba fun mi ni ori ofe kin debe ko kin se kan to se se tan ni odun merin it is a blueprint of what our people want amo owo ti o yanju gbogbo e lekan o si a wa nitori pe owo ti o yanju gbogbo e lekan o si ka mo se to re ka sora a wa mo mu ni sise tele eyi ta mo le se won tin gbianju e ibi tan ba ba de awo wowo awa ma continue lati ibi tan ba ba de mo kan to fun mi ni idunnu ni pe a nesese lo mo se foundation mo tori ijoba o to ge ati executive ni ati the legislative arm ni won ti se irapada won ti je ki olugbe atomo bibi Kwara ki won ni adiokan pe yes Kwara n te si waju so ibi ta won baba se de lawo ti wa gbe tan ba si ku o l'office na tori eyan okin ji ni ojo kan ko wa mo gbogbo aye tan lived experience ta won to ti wa njoba bi honorable Owolabi bi honorable Alegongo koda atawon ti o si ninu egbe wa gbogbo won la to lo oro lu ni a fe se dada fun lu e ti wo bata yi ri e fun wa ni imoran ba se le se ti o fi ye wa tori egbe ko tori ilu ni
5: ogbeni Abdulrasheed Akogun ko to di pe a ma se oju opo le fa awon ara ile e je menuba oro to ge te menuba yi eni ijoba o to ge o te gbe lowo ni ira pada fa awon ara ilu sugbon ba awon ara ilu ko ba so won pe o to ge te gunle 2019 on te n so pe te n du aja tako ngba na pe o jo bi pe olo nbe lowo pe

0: nja mo ki gbogbo mu tun mu ani bi ki bi te layo lanfani te tun tin teti le ko lati ma gbo wa lori etoto ni mo ki yin se dada la ba yin e ku amojuba wa o oni lojo keji di logun ninu osu karun odun 2026 ta wa yi kabiyesi olorun be ledu atori po na lo ba oba bebebe ti ma be nigba ti bebe nbe to da ti po na ni o si ma be nigba bebe ba ko ti o ba be mo
1: o tin be kaye to mo jaye tayo ba tun ni jaye mo ohun na lo ti mo be titi lai ailepe kun ibare olorun
0: oba mi alawura bi o wa wa ti ma wa nigba ti wa wa ba wa to da ti po na ni o mo wa nigba wa wa ba ko ti o ba wa mo
1: eleburu keni akashi fe ni ti o ba mo kin lo fa because pe to ba ti wa keni ni gbangba ta lo fe mu si idi abanu ta fi pe ni ka bi e o si olorun ibare o
0: oba le wi le se ni wi be je be to olorun be le bi marin ko n fa ya ko nta ni o bi le
1: abisi
0: mo ki e ko amoju ba wa oloruko oludasile kan ni bi ta wa ya loko gi wa le ise ati gbogbo loga loga ti won die ka loloko ojo kan mu ewa mo baba ti cha lo di ara agbara mu mo ki yin o bola olojoku lo ko temi alawo kan ni omo ni ko ye so emi lo mo si ba omo lowe omo sari omo sogun ogun lo lojo kan apenju ri en lo lojo gbogbo ajede ni mi ti fe legede soge pede pede to ni ko ma kede omo dediru bola mo olojoku ti o forogbon ti rogbon ko temu ko tete gbangban ko eja yiri e sotun eja yiri e susi to ta ba fo mo wo mo
2: ana kan pa
0: ara nde ko bi o ba joju
2: e ke so mo longin ni pe ko da ti e ka woran
0: e ka bo sori to ta pe ni
2: e yiri e wo

0: soro gba mi si omi o to o
1: soro ijako akaton gbodo nro so
0: oro la mo yin eyan temi ni ta mo do eyan ti wa ni ko loro ti nbe nle yi
1: oro da ti e mo ko obi ki se pe
2: bi ala fi se ijo ba ni won fin se
0: awon mi ti ba de bi ba ti n soro pe a ti mo pe o isara wa ko de lomi o to matalasi ni mo to jama papo
1: elomi gun o ti e sun le mo letori oro e ti je
0: belomi te ba si ri nta ni eh ati mo bi to belong si e de ma gba kini won gba
1: abi
0: latari kini o eno olohun ba wu ni yan si
1: e ti ka ti mo gbagbe pe oto lo silu oto ni lu awarawo oto osilu oto ka mo gbagbe yo ka mo ranti
0: eto abele house of representative ti lo oni olohun ni ti senator
1: be ni
0: ojo wednesday o la se ti gomina
1: oni state house of assembly
0: state of assembly eno me ago ta ba ti house of assembly sanjo wednesday alami si ti o tele
2: merin
0: en la yan ta won gomina
1: beni
0: ninu awon ta gba po ti dibo tan fe dije labe egbe oselu apc pa won na fe di gomina ipile kwara
1: beni
0: baba wa se yun tan baba wa di saturday re boya nu egbe oselu apc boya to ba dola o are tin be nbe loni asiwaju bola ahmed tinubu oni party si so pa won nikan ni won ti igbapo ti gege bi gomina ipile kwara
1: gege bi are
0: bi senator fun ipile kwara kwara central
1: beni
0: ilakale re feni ti o ba ye feni te di o ba ye feni ti o ba mo ilana tin be nle
1: o lati to yi
0: o nla to kale yin
1: o wi te ba pe wole nkan le mo te da si labala se ro ni
0: kale foju suno ko ka fi jo wo
1: beni
0: oro yi o gba gbanu gohun eh tele la ma ni pe lagbaja kan godfather kan be nbi kan
1: abi
0: yo ni gbangba la saata
1: leleyi
0: o loro tin be nle ta ba si wele ta ti se saaju lo ta pe ni house of rep gbogbo la ri bo ti lo o
2: worowo
0: ni worowo ro se koda ibi ti gba mi si omi o ton to fe sele o na n petu sawun yan lokan pe enikan ni o ja mo lowo
1: eja se suru
0: ebo mo baba meji omo iya meji amo odoye idile
1: abi
2: enikan na si ni pada ja
0: enikan ni o si ja si lowo
1: o ti jenu
0: se ka ni won so omo iya mo ni
1: abi
0: ipinle kwara ipinle alalafia la mo si
1: state of harmony
2: state of
0: ẹyiri ẹwo lápẹtù
1: ètò lẹyiri
0: ẹwo

0: Kiri lulungoji, ekiri jigbora tano danu, Sempin Night. Lẹyin iṣẹ ojo to wa kẹfin irora to le fa irorun sun bo se nfẹ to ba woju ago to ri pe o ku iṣẹju meedogun to fẹ sun gbe Sempin Night horo meji lura were were ni Sempin yo ma sise lago ara re nigba to ba sun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji lai latati Sempin Night je je kule ni sere lago ara re loju orun kebe ni fun e laaro ojo keji lenu ise re ile ise Tuyi Pharmaceutical Industries Limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se Bara re o ba se were leyin ojo keta kan si dokita re Sempin Night
1: e fori irora wa bigba o Sempin oko yin ti de
2: E ti ri to ma sanwo gegege nigba to le roju lowo oja lowo to rele. Sha ti download Femtech mobile app nisisiyi. Ko si ma jifai diwo ipologo to nlo lowo lori owo phone igbalode smartphone, laptop, idegbegbe electronics, awon ohun elo solar ati be be lo. Ma se je ki farabande olojojumo lori oja ni ile ise Femtech yi fo eru o. Kan te atejise I lori WhatsApp si number yi 00999996565. Ko le ma wa lara awon eni akoko ti o ji foja wa gbogbo. Ri daju pe ile ise Femtech ni o.
3: Oruko mi ni Yeye Lua Toyin Adegbola. Mo si ti le ni 50 odun. Laye, laye ataye dera. Igbokegbodo mi po gan ninu ise ti mo yan layo. Gege bi osere ori itage. Ki si re mi, be ni ki su mi. Awo mi si nji pepepe si bi tomo tuntun lojojumo. E fe mo di abajo. Monomin Plus ateje ise ogun ton fi po eja cod liver oil se joy full supplement ni. Eroja epeleke o ntara se o maradan o nje komode dagba daada o si nje ki agbalagba ma ta kebe kebe Monomin Plus
4: Monomin Plus fun eroja to nto inu ara se leyin iwadi imejile atun fi eroja cod liver oil epo eja si lo fi wadi ogun meje ta papo sinu eyo kan soso ka fi pe ni Monomin Plus ileshe Tuyi Pharmaceutical Industries Limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se

0: náà ti ẹ ti jẹ n pe number awọn eyan ti mọ number yen won ti mori owo ta fi jọ jẹ abale edu okan lape in to n ka eyin laya leyin o so e ma toro owo e ja jọ gbe yewo inu ke sohun okan yin o tun fuye eyi te ba so to ba se dede anu tolohun kore ni beere te fi re eyan ti o fun yin la se dua I encourage this and see. Lori Abalai. Ah, so I win your deed. I could have been talking of a car your money. We pay Ali Narawalo, like you pay Jemelonia. Ali Sanwarawa, like you pay a Jemoni bag. 0913655 6952. I jump number. 0913655 6952. Abale edun okan ni kita fanfani le fawun eyan lati pe wole kan so tun dun won lokan ba ro pe ti won lo leju be ba so bode be ri pe ti yin gan ko ti e wa se nkan karara kora ko to nkan e je n bere si ni ma gbe call awon eyan ti n pe mi lati pe number late kan hello the first caller
1: hello
0: e ka so ma
1: e ka so
0: yes ma oruko yin e ma jo ja o se mo poju oro mo ju oni ye o ojo ni o ise mi o se ba lanfani ati ti tun ri mu pada eyin ko se wu nbe eyan marun na la mo fun laye lo e ka san ah odi meji calm down ni o emi ka kanti lo nte mi o ẹnì kan wò mí sọ̀sọ̀ ń jò ní ó ní dókítà lọ́yẹ mọ́ ẹ sí ó ní kò sọ̀rọ̀ tí kà mí láyà hello
1: hello
0: ẹ ká àsán mà
1: hello
0: ẹ ká àsán mà
1: hello
0: ẹ ká àsán mi ń gbọ́ yìn
1: hello ẹ ká àsán
0: yes ma ṣẹ́yìn náà ń gbọ́ mi báyìí ṣẹ́yìn ń gbọ́ mi
1: ìbéèrè fún ọ̀lọ́wọ́ mi ọlọ́wọ́
0: yìí ṣẹ́yìn ń gbọ́ mi hello
1: hello
0: ọ̀dà wọn ò gbọ́ mi nù ma ba rule ofin game yen je e ma ba je nto sele ni ke so mo beere ran lowo ni e ti soro e tin beere ran lowo boya case yen o je ni uni sin ma hello o de yan merin o ti pe bayi ta ri lo hello the caller
1: hello
0: e ka san o
1: hello
0: hello e ka san
1: hello
0: emi n gbo yin e ma soro lo teyin o ba gbo mi emi n gbo yin e ma soro lo
1: hello sir
0: ye e ka san e ma soro lo kilo ko yin kilo ko yin lo ba tan sugar ja e ti ri din so ba ni isin sugar ja network yen ni network lo nse ba ko ba ko o de nsori legbelegbe sori internet network yi ni hello
2: hello e ka san
0: ma
2: yes sir
0: se n gbo mi clearly lodo yin
2: be ni sir
0: oruko yin ati bi te tin pe
2: oruko mi ni blessing sir lati gakombe
0: anti blessing ta fe bless yi wa
2: yes sir
0: aya kile dun okan yin e ma jo ja o hello e ma jo ja o oh my god kilo de network yin perform wa lo san yi hello
1: hello
0: e ka san e ba n pa radio yin e pa radio yin ko to ja hello kin so tan nisin sugar ja awon eyan sare kawon ori bi pe wole eyin tun ri bi pe wole toju opo turu eyin tun si radio le hello e ka san yes ma
1: yes sir
0: adupe
1: moji lo so lati da kan bi
0: moji lati ga kan bi
1: be ni sir
0: okay ki le fe ba so
1: yes sir ah edo kan mi sir
0: mo n gbo yin
1: hello
0: mo n gbo yin
1: ejo eyin kan lo n yo mi lenu lati bi osu meji nisin ni bi abaya lati yo mo ri die ounje lo ba lo eni paro ni wajo lati yen mo ri die ounje lo ba lo
3: e ti pe wari lori eto yabi
1: rara ta
3: igba koko yin ni
1: be ni ta
3: ise wo le nse ma
1: fashion design ni mo nse
3: e de le ti pe wari
1: rara
3: Okay. Ati gbo yin o. E lo le n te nwa.
1: Ba mi ti mo ye ti won ma iba mi se ni sa.
3: E gba te ti mo ye re n ko ti kan wa. E ko lo hospital na se ti gbo.
1: Ehn,
0: ba ti mo se ni e. O si national cake nbi, in gba ticket primary o. En te ri da se yi, a n se fun fani awon ti won ni ti won si se tan lati fe ran yin lowo. Teyin omo temi gan omo won. E ma ke ngba mi elomi be te fokan si pe on lo le sanu awon eyan to si je pe Olorun ofanu yen si loju. Ama won kan be tan gbo tun ni eni to pe yin yen mo de mo ni sympathy fun. Ama ru case yi ko se gbe de waju eyan kankan o. Hello. Osala wa nbi o.
4: Ai ka lo sa.
3: E pele o.
4: Yes, e ku eto sa.
3: Olorun ni toruko yin ati bi te tin pe.
4: Damlela ni so sa lati yen
3: pot. E ti pe wari.
4: Ara sa o sa ru ma pe bo o ma n ko to ma n drop mi sa.
3: Lati yen pot. Oya.
4: E ni sa.
3: A n gbo ti yin na.
4: Mi so ni pe se ma bu so se odukato wa ni so mi wa ri much.
3: E fe si odukwa tewa. Si te je. Se odukwa tewa te ma je abe wo.
4: Ara ti ma pate.
3: Okay, e fe ma sise.
4: Be ni sa.
3: Ise wo le nse lowo nsin.
4: Liquid shop ni mo nta sa.
3: Ki lo wa se liquid shop jawo gan.
4: O gba ko la won yan ti ra, o ti mo go ma tun ti to je yan kun.
3: Okay. Okay. Okay, e fe tun fi onje yen kun.
4: Beni sa.
3: Se e tin dana tele tele ni.
4: Ah, ara sa.
3: Okay, e ti dana ri.
4: Beni
3: sa. Ah, se suku wa legbe bi te n gbe ni.
4: Ko jina sibi ti mo nje sa.
3: Se suku wa legbe bi te ti fe mo taja.
4: Beni sa.
3: Oko yin ko.
4: Won wa sa.
3: Ki lo de fi to won leti ni.
4: Oro
3: wa nbe. Eja fo beun, be si loro wa nbe o ti ye mi na. Olorun si ba yanju e lagbara Olorun. Aunty Dami Lola bi.
4: Beni sa.
3: Lati airport.
4: Be.
3: Mo nbo o Aunty Dami Lola. Oya e pe number to bere number yin. 07032 e pe number meji to pari re
4: 72 lo pari
3: re 72 na lo pari re oda
4: 706 wa lo bere re sa
3: e wo le fe se bayi 070
4: 6 wa lo bere re 72 lo pari re sa
3: 61 lo bere re se number ti yin gangan ni
4: be ni sa
3: abi number oko yin
4: ara number
3: 6172 lo pari e. Aunty Dami Lola lati airport. Lagbara Olorun e gbo pe ayo latodo wa ta ba ti ri ore ofe latodo awon eyan sodo yin. Se ti gbo?
0: E jade ka tin polowo oja. Eyun ti o ti senu ni dede sibi baun. E jade ka tin polowo oja wa. Lọrun gbese e le nbe yen o e ku kale
5: kere o se fe mo wa ninu mole lojojuma aye se fe mo wo ballu tori le ede yi ati tile okere lai duro de kino de o tabi ero amunawa generator
6: beni o wa
5: ka wo sinimo ka gboroyin ka gborin to wu wa nigba ku gba labe fokan bale pe ina okuku ni seju
6: to ba ri be yoduma wa
5: boko ba jina ilaki iko idance gbogbo ibere yi ile ise femtech lo wa femtech inverter ti solar power wakati merin le logun odidi ojo yipo ose kari osu ipo odun inu mole le mo wa
6: yeah!
5: wo pẹlu efin generator
6: ati ba nbe
5: ka ma gbadun lowo kina oku
6: o si lo pe
5: itan sorun lasan lagbara solar nile yin nile ise ni sobu tabi ni bikibi bojumo ba ti mo solar ti nba se lo ile ise femtech la soju fun ile ise luminous ni gbogbo ipinle kuara 08092164444 www.femtechsolar.com e yoju ile ise femtech to ba sumo yin julo ke lo gba mole
7: omo yi a group of schools le mi amomo lo eto eko to ye ko
8: kere o ile ise uni lori bread lo tun sile ko anfani nla kale fun gbogbo awon ti won ba ngba lero lati je alagbata won yala onise owo ni tabi onise ijoba to ni moto okada tabi moru atara re eni anfani lati ko bread lai mu owo kankan dani tesi ma pin fun awon alagbata won kaakiri eleyi te ma sanwo leyin ti e ba ti ta tan ti ko si di ise ojo yin lowo oni taxi olokada oni moru ati eni ti o ni moto tara re ti a mo si ko ma se aka la anfani yi wa fun e le lo ko bread la ro kutukutu pin fun awon alagbata tesi ma gba bi si ojo yin lo ani owo ojumo miran re lati ile ise Unilorin bread e kan si won ninu ogba Unilorin secondary school to wa ni Adewole Ilorin ni ipinle Kwara tabi ke ma pe won sori ago 07063895155 tabi 08053542864 Unilorin bread o yato gidengbe
9: Inje o mo wipe o le ra ero ayara bi asa laptop lawin ko si ma gbe lo loju ese ni gadget shop
10: bawo le yin o se se
9: ko da o tun rorun fun e ko ma sanwo e pada die die lo so osu fo su mefa gbako
10: osu mefa ke
9: be ni o ti rorun do baba yi lati ra gogo ohun elo ero ayara bi asa to fe
10: papa julo laptop to ma gara ti battery tojo
9: to si wa lori sirisi bi ko 2duo ko i3 i5 i7 abina lala
10: to fi ma awon phone ibani soro lori sirisi
9: credit direct lo satileyin
10: gogo ohun to ba fe ra ni gadget shop to fi ma kan Puta lo le ra dori milionu kan naira lawin
9: ma sanwo pada fosu mefa ni rorun
10: sugba bi igbelewon re ba se kuju osuwon si ni o
9: sati lo sori itako www.gadgetshop.ng
10: lati ra oja eni bi to wa laida mu rara
9: es le kan si ile ise gadget shop ke whatsapp won sori 08161111700 anfani tabwa le yi lati ile ise gadget shop lajosepo pelu credit direct

0: ba
1: mo ti kuro ni ipele akoko abale edun okan
0: to fa gbo
1: mo ti kuro nbe baba ti lo polo oja ati so lenu niyan
0: iwa lo segun mi ti ori le fa oja la ma duro de mi
1: eh mo nkan ti mo fe
0: ohun
1: to wu mi ju
0: temi temi ti bola ba fun ma ti santeri en ta ton
1: iru anti wa dami lola yi ti won fe ma se business tan se yen lori to je nso be e ri pe lori eto yi ati e ti empower eyan gan fun owo liquid soap daada lori eto yi ti mo si mo pe won je mo pe owo nbe nbe sugar point won yen wa valid ona kan mi en ba fi rowo ko rorun o
0: ko ni je la la
1: eyin te ba fe ran won lowo e pe mi leyin eto
0: abi
1: ke se bayi
0: ina
1: ifo e mo gbo ta ma nda si
0: adura pe pe kokusa o tele ku o tun mama josi josi yo lagba
1: mtn number mi te mo na ni tori tawon mekunun bi temi bayi lo je nlo fi siope kale lo je nfi siope so o pay mi yen na ni mtn mi o mtn mi te mo bi en mo wo yen 08032247511 in te ba fi ran won lowo e kan se sibe e ba ti se sibe ta ba ti gba ajo a ko le lowo e option kanu e keji baba re ni tin gbo wa ni isin boyo ni business e wa leyin ni a mo le bun le wa drum garawa kan mo le fun e pe mi lori number yen leyin eto olohun e pe mi
0: nita
1: ma gbe a de wa gba eyin agbe te n gbo mi eyin na fe yo saka te ti hu ana mo yin lori ebe e ja jorun ra lo be
0: ah alaso ala kale ni elegbon pupa lo ta ku sona ye pa mi o ori baba lo ba
1: eni kon pe meje ngbe call yi ba fe ran won lowo ni
2: hello
3: hello sir
2: se fe ni ta so re ni nkan ni hello ah oja binti
0: baba lo ba ijomo mi e fo ti o to nkan ma lo de rin du bu de o la so
1: mo dupe pupo awon ti won polowo oja won lori eto

unit lorry bread. Aso fun yin po ni ke ma je. O ni ke ma ro pelu e. Be re yin te fi je lo. Be re wa. Jejejeje ya. O se butter, o se dede, o se tea, o lo. 2 get 4 ni be ba ti run ati tea. Unit lorry bread. Labi akoso golden plate. O wa kaakiri o. Bi won na ba fe je alagbata wa. Ma bo wa sinu bakery won to wa ni Uni Lorin mini campus ni ona Adewole nilu Lorin ona to lo si Eri George Adewole nilu Lorin number yin ko pe 0706387-5155 0706387-5155 0706387-5155

0: Salasere ki mo tun gbe de. Oro meji kan ta koko. Mo fe ba yan losan yi. Ayayayaya. Mo fe ke fi oye yin ke fi gbe. Namba ni iyan ni ijo molu abi kini a npe ni iwa ije omolu abi
1: faye tabi olorun mo bebe
0: kini iwa ta wa npe ni ije omo niyan iwa mo ba ni lagbaja ni iwa omo niyan lowo o ni ijo omo niyan lagbaja ni iwa omolu abi kini yato tin be nu mejeji lo jora won eru be e o ye je nsoju opo Oma here diploma center tan wa ni isale koko jagboro ni lu lo ni won ni ma joko nle o ko lo ti kewu abele ko lo ti da fa gba o wa keko gidi ti won certify re to wa well educated and certificated ati 2017 mo ti gbe ibo well educated and certificated Ma pe number 0038447454 number to wo ile eko mo here ni 0038447454 ati 0706095418 diploma odun meji gbako
2: nilu Nigeria oya fa
0: affiliated to Better by Far University, University of Ilorin.
2: Opo
0: ni ko so ngbo university.
2: Faye ba mi kenu mi ko gboro repete.
0: E dem bere si ni gbe call
2: 0913655692.
0: Bani yan ni ijomo lu abi. Kini won mi? Namba ni yan ni ijomo ni yan. Kini won mi? Hello.
3: Ah, yo da ko gbin la da jo rin.
0: E ka san sa.
3: Ura chojo Ezeriki?
0: Yes sir. Yo ba wa dada o in ti iragbo
3: wara
0: po eyin te mo fun yan lagbo e ti wa fun mi lagbo
3: awon ko ni
0: ko bi professor certify amen amen
3: ese ura toju e
0: ese gaza
3: iko no ni
0: ikan ni mejeji
3: be ni sir
0: ah lona wo
3: alaye opo tun be kono ni
0: mm
3: abuda ba fe yi
0: okay eh mo ti gbo ti yin e ja gbo telo mi o tun so
3: da bi ke awon to ku o
0: wa gbo baba di baba to si bi pe eyo kan ni won ni ko se source la mejeji hello
4: I love you
0: omo yo login down e ka san
4: Mr. Peacemaker ni
0: yes sir Eh, oja, e fa ko si ju ni.
2: Baba mi logo.
0: Oya ki ju opo ye. O tutu ti mu lato.
2: Mi o ba won.
0: Naija la wa.
5: Oni ba won lo.
0: Ojo tin woju window awon eyan.
2: Mo gbo se.
0: Gba bele ko wole. O ni wa ni gba bi network koja.
5: Shako ti a shegu.
0: Ayayayaya. E je n gbe call mi. Hello.
4: Hello.
0: E ka san sa.
4: E ka san pe to.
0: Olorun ni to. Oruko yin. Lati Kwara Poli. Oye je ngbo yin sir. Ki e ma jo ja o. Eh ja ja ja ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya.
2: Oya eh eba
0: first time awon de ni lori eto yi. Pam pam pam pam pam.
6: Hello.
0: Hello
6: e
0: ka san. E ka san ma.
6: E ku eto.
0: Olorun ni toruko yin.
6: Asiza lati Zango.
0: Okay.
6: Ta ma ro pe ijo mo ni en to pe gbogbo to pe ara e yo mo ni ti mo se dada si gbogbo awon e ama ta ma ni ijo mo lu ati en ti mo sa pon le awon e se to gbogbo awon e na mo ta e dada ni ti ti mo sa pon le awon agbalagba to pe to ba re lu agbalagba ye gba ni ijo mo lu ati
0: o se ijo mo lu abi niyan
6: be
0: Ameni ti ara re ba njo mo yan on na lo ni ijo mo niyan ti o ni korira
6: ben
0: okay mo ti yo nti mo fe yo e jun ja gbo telomi anti asisa se ti gbo
5: ah ah e wa
7: ajijo wa
0: o kilo nse ha si kilo nse ha si why you dey ha ha why ha ha ha hello
4: Mr. Fish Maker lati Jegun
0: o ye tete loko to ja
4: ijomo luaki ohun ni pe gbogbo nkan ti won ba gbe wado re
0: okay
4: ya bi se be on ti se wo be join keke bi se den ti bayi sir
0: okay
4: en ti omo luaki pelu e pelu awon eyan ni ijomo luaki niyan
0: okay
4: e to je ijomo eniyan ohun ni pe kun o se nkan ti o da fun ko wa kamera ko ma wo side e ko pe to ijomo eniyan pe to omo eyan definitely do mi le se fun won na ni
0: okay
4: o ni riro
0: okay
4: pe omo eyan ma je
0: okay mo gbadun yin e ja ma wo telomi o tun so
8: ti a so won apata mu ki o dide fun ran mi
0: e mo nkan ti mo ma se losan yi
8: ti se ni bi ni sim ni wi fun okan mi wi pe mi ni daro
0: ma tro re open ora ma fa yi text message ile oro yen ki go nkan po nbe
8: mu o pada o ki a si da mo
0: nkan po nbe o
8: palara
0: honestly speaking ma tun wa monetize e
8: o ja so wi pe mi yo ri fe mi lori awon ota mi
0: I'm monetizing. Hey, then we call you, know. Hello.
9: Hello. Hello,
0: Eka Sam. Eka Sam, ma. Abi Sani.
9: Sani,
0: sir. Sani, okay. Oru koyin.
9: Ayoban.
0: Latibo.
9: Oduta.
0: Okay. Oye, Jack Botti, you know.
9: Ijomi, you know.
0: Hmm.
9: Oni peki, eyada. Eyada, shibubo, yo.
0: Okay.
9: Te peki, owa ve da, oni. Ni adbu se bo manda ijomo lo abi ni pe eni ti o ba awon bi bi kale
0: egbe kale eni a o
9: omo lo abi ni pe eni ti ba ri se pe o di omo ti
0: ye oh my god o pada ja e da ma lole e mo ti ma se mo fe tro re opo daada ma fa ye le fun text message e ma text mi ti o video mejo kini ijomo luabi kini ijomo niyan eni ti o ba gba idahun re nbe nle en to ba gba ma so debun ijomo mejo oni ti mo fe fa yo nbe oni ti mo fe fa yo gan ada je wo last caller hello the last caller o ti wa ton be o ti ton be e ja mo lo le o ja mejo ni e ja bi pade si e ma text e sori number mi 00322475111 en to ba fe text e ma text e kale en ti ba ka messages yen en ba ri pe yes o gba bo ba dijo mejo ma announce ma de monetize e fun eni ti mo fe lo nbe ijomo luabi ati ijomo ni e lo gba research e jo mejo la pade lori eto yi number te text si 00322475111 text message mo pe mi ni e pe mi o dala seriki lo ko mi mo n gbe gbogbo enu mi lo le latapa bi ah ni ke fine gbogbo lo se

kasan iroyin ni soke lati Canada Monday 3.7 FM ni lu ti lorin lori osise ogun ni lewa iyen ogagun wahidi saibu lenin to ti kede kiko awon ogun lewa lo si orilede olominira ti le Benin gbe ara eto abo ti o fi gbo kan nile ohun eleyi ti won wo lati dojuko awon to je iko odaran ati awon to wo odaran jake jado lekun iworun le adulawo saibu lo so lojoro loni ojo aje nigba to nkede siside ipade olododun to je ti awon osise omo logun lewa iyen fun todun 2026 nilu abuja ajo to je ti egbe omo leyin kristi nile nigeria kan won ti benu atelu ijinigbe fawon akeko oluko ati awon ikan lawon ile eko kan ti won ni won se akolu si ni ilu agoro ezenere ati yawota to je awon ilu to wa nijoba ibile orire ni ipele oyo won sako isele na bi yi to je eleyi to doju ti nigba lorilede yi ati pe eleyi lo tun je eyi to lewu julo ninu bi ko daran bi won se ntan kale ti won siran mo bi na ye ni ekun iworun gusu nile wa awon to je awako atarinrin ajo ni won tan le o lopopona ilorin si igbe ti tin si opopona ijoba apapo nipinle kora nibi ti won ti ni oro na waye loni ojo aje pelu ojo eleyi to ro majumo oni iyi to tun se be gba akoso afara iyi to ja to je ti moro nibi ti won tin sarai pe awon awako awon oko won ati awon ero oko ni lilo bibo won ni kini ohun ko jagire ari ko jo wipe isele na lo waye leyin ojo to ro majumo oni ni odo to je ti moro eyi to kun akun faya eleyi ti opolopo awon oko ti opolopo n wonu odo na ti won si ni awon to je iru oko mi ni won gun ori oko to je ayokele ti won si n reti ka won yan ko wa do nla won anye ba lure ni lo waye loni ojo aje to si sele lawon ward kan iyen le arin gbogbo ipinle ondo ni ipinle ondo ni bi ti to dibo abele commerce yo ti waye fun awon to je tegbe oselu progressive congress apc leyin ti won ni se won ya bo ojuko na latodo awon janduko to je to loselu kan ti won funra si awon janduko ti won funra si na ni won ni o sese ti won je oloto si okan lara awon to je omoye to fe dije dupo ni ekun na ti won ni se won ya lo ward karun ni okelisa ni amudepe street nilu akure tin sololo ipinle ondo nibi ti won ti ni won si akolu si awon to je alati leyin si senator kan to nsoju ekun na iyen adeniye adegbomire won ni adegbomire hun leni to je pe on wa ticket ninu egbe oselu na sugbon tori ko yo ninu asiko ti sele on waye nibi ti won ni oko re ni won da imobo lati odo awon janduko agbebon eyi lopin iroyin ni soki e se nse fun be sin tan ti gbo ikan niyin eleyi to ta won yo iroyin

bo lati se odawo lagbegba se kini ohun yo dun mo gbagbo tun ka se bo se ma nkan si tele ba ba wo te ko ta karabe ni pe oni yo nu ni e ti mo pe na ka ki jo lori go abata ki san ni sengere a ka fe mo de abata o olohun o ola ti re waju ogori opa bi ti le me je afi lasa kolomo olorun bi agbode mo de mo kiyin elebe kule yes ke e je se bayi o polowo oja ni ko pe ko jina

0: gbalejo mi wole nkan kan ba tajo da siriro leyin taye ba gba mi e mo pe eto adele ba ri arin ko re ako ya bi ba se nse lojo ajere yi ma gborin kedu ode ma won ti mu jojo baun won ma jo lasan wa polo oja ni Diamond FM okan jo onjo onju wa gbere onji se gbere ma gbe polo oja re bo se bi woni no be you you dey sell a part you dey sell part motorcycle part now you dey sell am you dey sell a vehicle part come and do your advert here let people hear wetin you dey sell You don't sell every all this thing. You don't do wana because you dey hear all this song. Me ko lowo re wa bi so lowo. Bi so la mele fun.
1: Cassava for 2 hours.
0: Cassava bu. Wana ah, ma borin je fa ewon cassava. Alejo mi won be bi eje ngbalejo mi wole, nkan kan be tajo da siran leyi. Lori eto ta pe ni adere ba ran koru ya ko ya bi baba e ba mi ka won yen wa ni ibi ton tin gbo yin e je won mo pe wa lori eto o ko yin bo le si je
2: e se lo ti aki gbugba ara le lokunrin ati lobirin lomode ati lagba pe aku asiko yi asiko ojo weliwelit
0: toro moju
2: be ni sa
0: aro moju ojo nu
2: aro moju ojo nu oruko mi ni oluwa toyan labode pupo la lati Diamond Amusement Park ni lori
0: baba odun le yan de ire bi awada
2: Children's Day, Day.
0: Children's Day, Wall Day.
2: Ben,
0: I want to wole nile. E jamu lati biom.
2: E shi lo tu. E to ti wanle ni rekpete tati shikale.
0: Lan we to. Lori si
2: lori si di si. To faya yi. To muna omode ata mo bidun.
0: Ata omode edo ati ogwi. Ata omode.
2: Ata omode ata agba. Iba
0: joko. Ati ya ata omode ata baba.
2: Ata do langba. Ata agba lagba. Bubon lo du fen koton le shi. Diamond Amusement Park.
0: Adokwe.
2: Ben sa. Ani ani kato sofu mi kwe. E bide kwe fe mo games. Ato ti la mo game. Wow. Ani kwe ah won konsele yin ye. Koto wa. Pelu do fe olorun. Ati kodie tu. Ati kodie wole si.
0: Ede edo intend so ni pe awon to ba wa sodo wa ninu ogba wa
2: ninu ogba awon to
0: lasiko itunu awe
2: ton ba tun
0: se ba ati leyin asiko tunu awe tan wa
2: ton wa fun insta
0: won tun ba nkan toto mi
2: lo wo ba ti soro
0: isa si olorun
2: fe odorun ni sa
0: edo bo latin se edo elo lo won ra bo latin se e ba mu mejeje papo
2: olorun lo ni oribe ba se se olorun lo ni oribe sa atati leyin baba to ni ile ise elekeji to dabi re ni pe owo wole wa na 500 naira pere si ni sa edegbeta naira
0: 500 naira
2: pere lowo wole fori kokan iba jomode iba jagwalagba okunra bobirin 500 naira lowo
0: edegbeta naira
2: be ni sa
0: leyo wole
2: si Diamond Park e to wa dabi re to ro poropo tin bere pe ewo na pe ni fast lane pe iya kokan ona to ya kokan ni pe awon ta ba pe de aba am fe de te wo damura mi fe join queue awon yen lo ni fast lane 1000 naira ni fast lane
0: egberun kan pere eh fe pe lori ila mi fe tete wole o
2: fe tete wole ki tete sele mi ki si jade pada 1000 naira ni bo pe mo fe follow normal procedure mo fe to leyin eyan ti mo ba ki si gba ticket mi ki wole 500 naira pere lowo wole si da
0: edegbeta naira
2: be ni sa olotu
0: apo meji atabo
2: apo meji ati muri
0: marun ori marun lona marun
2: lona marun better life lona mewa
0: eh oro te so lo je ki fe ranti o awon kan pe ah eh ba won se nbo oju mi toju awon kokko lo ni oro 1000 naira
2: ben sir
0: won te wo fast lane labere
2: fast lane labere
0: won so pe ah won ti so di 1000 won so di 1000 won so di 1000 e ba salaye elekun rere ada o
2: tori
0: ibi to je lo be lo ni 1000 ko te ko wo to wa labere 1000
2: la consider ko do ko won ti di 1000 e ti so le ko sir e gbogbo odun to koja ti mo wa so le je fun bere lo sir pe owo wole wa 1000 naira lo ye ko je officially but baba to ni ile ise ti so 5500 your subsidy lo
0: no subsidy no sorry baba
2: so o la hero pe ko si discount mo tawon ya wa pe e discount wa je ka son yi ba ko saye fun discount mo tori baba to ni ile ise ti so 5500 gbogbo ticket aba ta lodun baba to ni ile ise ti so 5500 naira loro owo en kokon
0: e ja wo bayi baba
2: yes sir
0: awon oni ka mo reti lasiko ayeye odun leya yi
2: absolutely
0: ti wo baba wa sere se awon omo kekeke nikan ni abi to awon oni ka mo reti
2: Andre ti gbogbo mutumu wa
0: gbogbo eyan
2: patapata gbogbo eyan to feran alafia to mi
0: Children's Day o tun ba si Children's Day Children's Day eh aye awon ewe
2: oja aye awon ewe ati ileya gbogbo o papo ni sa so e ka awon omo yin wa eyin fa yen igbera yin jade baba ati ya igbera yin jade egbon ataburu eyin na e wa si Diamond Park ko si ru fe age ti wa bi ba re fe
0: iye ojo ori teyan ba to
2: so ba dida moda mo se pa
0: 20 30 40 50 60 70 80 90 years
2: nko te le se wa nda mo pa
0: ba ba 90 years gan le awon na tun la ye ati wi
2: be ni sir niko tori ti won la se gbe table tennis sibe
0: ah
2: table tennis wa te le gba
0: lo ba pari
2: be ni sir anaye te le joko te kan ma o ko ka ko te ma wa won wa bo se sere awon mo mo wa so eyin obi abeyin grandma e ka awon mo yin jade eyin obi e ka awon mo yin jade baba ti ya e gbe ra yin jade awon lewe e kura yin jade wa si da mo da mo se okay so pe ah last time pe in da mo park ko gba yin mo pelu ore ofe olorun ati ti fe si
0: tori mo fe bere pe ah awon so pe eh so wa le gba awon eyan to le to bayi ni ah ero ti poju awon o fe mi gba awon
2: o ga bi sir pelu ore ofe olorun ba da mo amusement park o ti gbeyan bi 11000
0: lowo ba wai
2: lowo ta wai
0: ah eh ah
2: pe 11000 yan
0: lowo 11000
2: be ni sir ti ko si ni si pe
0: an ko lu re ni
2: pelu ro fi olorun
0: ah a je pe wo awon tan pe ah ero ti poju edu awon lewe to wa fe wa awon logba logba boya awon le ijosin awon lasalatu awon kokora awon na e ja wa na lo loruko egbe wa bo le tin se funru won o
2: e se olotu fun awon to ba fe wa loruko egbe won abi lasalatu abi le ijosin abi lewe a ma ran won pe ko collector si wa
0: kan ko bi ose melo abi ojo melo saju
2: o peju ose meji be ni sa
0: en su wele ti wa sumaju
2: wele ti wa
0: sumaju ose tin bo ni leya
2: o tun bo ni leya so ko ni le se se mo lati collector si wa so ni ori ojori la fi eleyi be ni sa so am bo afa won fun ojo tori job mi ti le josin ba fe wa abilewe e ti gburo collector si wa saaju
0: ti o ni se pelu asiko odun
2: ti o ni se pelu asiko odun be ni sa ti o ni se pelu asiko odun rara e ti collector si wa pe to a fe wa ni yo bye bye iyo mo bye bye la nerungba lati ko wa so ile se o ti wa wo letter te mu wa ati jo te mu se ajo isaye wa de irufe anfani wa bi kila le se fun yin ta ta ba mi yo fi jo gbadun ara wa lati jo wa be sa
0: o da pelu wo se wa lo bo loro se oro simpu ati akedi se ti gbe ti bayi
2: ori
0: oru ti de o se akedi se tun raye akedi ati simpu
2: ani mo so pe akedi gba ko si game te gba ni diamond akedi ni lorin te ri gba ni bomi
0: eyan le ri gba ah le ri gba
2: simpu wa o si o to tobi ju lowo lowo bayi lo le pe simpu to tobi ju bayi
0: be ma so nipa simpu to tobi ju
2: diamond amusement park treatment simpu wa ko nelegbe
0: lọwọ ta wa yi o
2: awon lifeguard to awon to toju omi wa to de tun boju tawon eyan to nwe nu odo professional training ni won to training won da down professional
0: sugar ba ja n lo ba
2: pa so nkan ta ko fire wa ni pe swimming pool wa ki se bi teyan ti lo nwe ri all mu keke wa ko
0: gbo keyan mo keke to se
2: wa all
0: mo ni kan se ijo mo ko mu lo swimming pool emi mo ko ti gbe osi ati keke dani o ka re wa le mo fe we mo ni e mo lo ti we ah le we bi swimming pool won pe eyin
2: pelu ro fo olorun tun wa ni pe eto abo to daju olorun la bo wa sugbon sibe sibe atun awon agbofiro atawon otele muye awon to woso
0: tori won pe
2: sa to mo ton se ana awon to woso atawon ti o woso ton rin kakira gbala wa so da ki gbogbo pe won di nkan mi won se kini kan gbogbo e patapata ti e ba ti pa nkan yin bo se ke se pamo le to abo wa fun lodo wa
0: pe eto abo wa
2: be ni sa pelu ro fo olorun
0: beyan ba le o se gbe kini ja mo se gbe
2: ko si mo se gbe
0: ladu ni odo to
2: wa camera wa everywhere to wo nkan te ba
0: se so wo baba ah
2: patapata
0: ko to se gbe
2: ko to se gbe adi ri
0: awon ti o
2: bet
0: o le yo e
2: ke so ta se wa ro awon to ni moto aba won ni okada awon ni maruwa ka ma so potoro pa pe eto abu wa eyin da wa fi maruwa yin kale ni kokan mi e je ka ma ti ka ti lorun ka gbogbo nton ko se ka se e ka ti se sawon kini na
0: ka se bo se ka se
2: eto
0: abo le wa
2: ani machine won ni ki ko ni kokoro machine o ni lucky to ba gbe lo eyan le yan fe mo pe o gbe sibe sugbon e je ka se ko se ti dada so da to ba tede ta agbo fe ba ri pe eyan kan ti tra ti si ti o ni kokoro won le challenge pe ah se wo lo gbe sibe
0: se wo lo kini of what technique ti o ri ori
2: si loju ese
0: baba e je npo lowo oja kin so po lowo oja e ba nda ko yin le kan si fa won ra le
2: e se olotu oruko mi ni oluwa toyan labode popola pelu re fe olorun emi ni alabojuto diamond amusement park ni lo
0: ke to yo nda yin number won le mo pe san le mo pe bayi abi e ni number
2: ta te yin to le mo pe lo sa
0: number wo
2: 0802 26 27 3 1 3 1 5 2 5 2
0: na le mo pe si laye to agomelo sa agomelo na le pe yin o
2: lati sin da agomejo ale ajo wa ni sa
0: lẹyin ago mejo nkan
2: ah se saku
0: elomi ba je saku
2: eh se saku
0: ago ko le mi o pe won pa wa na o won pa wa na o
2: eh ko da ko
0: ai ri igbe
2: ai ri igbe e ma ti foku
0: foku ebi na ri igbe te ba pe mi
2: fo ti wa l'office
0: o te wa lowo ti bi amọ mi ri igbe e ka mi lu mo nko ti oda e je yan da yin baba adupe pa gba yin lalejo
2: e se olotu
0: e ja polowo oja a nbo ni ko pe ko jina

Lai omi lo ma lo. Be yo da na gome ni olu. O da be yo se jollof. Be yo ba we be yo foso. Aha omi ni olu. If you want cook soup, now what are you going to eat? Gbogbo to fe se laye o lu mi. Eyan ma bo mi so ta ni. Omi le ro re o. Omi le ro. Be yan ba da ku le fun lomi mo yo ji. Allah ti re wa jogun ni opa ibi ti lo ko temi alaka fire ijalo we international president omo lati fabola mo ko yege oku papa fire na kanakan gbare lowo kanakan ewo eja mo gbe body temi lori eto ta pe ni adele bare ani na korea ko yaye omi le ro everything is your head bata bata sa pa so ba sa pa ye lori na omi na ni o mu a to calm down bandagba omi lo ma lo kele ya fe se laye ti o ni lomi na o ba fe bi mo gan o lomi ero mi to lo le mi o kan mo ya ma gbe body temi o to mi back pa mo we o omi na lo ma lo bye for now opa ebi ti le mi ya ya lo we international presenter omo latin fabola mo kan ya gan oku papa fire na kanakan gbare lo kanakan ko sin ti wa se to ni lomi o omi le ro re lagbara olohun ayo mo fe wa

0: ekrole iroyin jake jadu agbaye londe si ti gboyin lati kanin diamond 88.7 fm ni lo ti lorin are tinubu ti fi idaniloju han pe se ni won yo don la won ti won jigbe o ni pele oyo obenu atelu awon oluko papa oluko ti won se kupa awon oluko ni pele oyo ti se fe onu o lori akegbe won ti won jigbe ati ti won se kupa Senator fun ekun arin gbogbo ipinle Kwara lo ti pe fun pe ki ko ti ogbon yen jawe owo bo ti o lori awon royin to je ofege ti won pin kiri nile okere ajo mo ologun nile male ado loro ti won ju latoke lo se kupa awon ara ilu ti o de ni mewa lekati okowo ile ise to je amona wa nile wa iyen TCN won ti ke gba jare lori pe orin lelugba ode merin la won kan ti won baje nile ise awon lekati amolodun sakira o jare obori o iyen million merin leni $60 owo ore ti won da pada fun lati owo ijoba ile Spain lekere daraya iko flamingos won ti gbera lo si Abidjan yen lojo ojoru o ni won yo lo lori ifigagbaga won pelu iko Guinea e kuro le sese fun be se darapo mu wa lori iroyin jake jadu agbaye e mo gbagbe o pe e tun le lo sojo po itakun yulu yara wa ni www.damonfm.net abi lawon ojopo itakun ayelujara ile ita nlo iroyin le kunrere bo ni ko pe ko jina
1: amoku ti wo e baje amoku ti jiwo ilu ṣugbọn omo oluwa na ni koda esi kan na la tujo nse e wo
2: je ka bo lasiri je ka gboju nbe
1: eh asiri e ko gboro tun loju ewe
2: Edu, eje aronu jinle o. Se mo pe ere wa abaje ati ipinu odi ko mara ale eleyameya tabi oju saaju. Eje abere fun akoyawo, fun awujo ati orilede to da. To ba ri nkan ti o boju mu, fitu awon alase to to leti.
3: Imoran yi lo n dete ti gbo yin lati ikoni Diamond 88.7 Ilorin.

e kaabo pada iroyin jake ijado agbaye lo si di si ti gboyin lati kenin da modi 8.7 fm ni lo ti lorin riyin to kure lati le okere akolo latoju ofurufu ti ajo ologun nile mali se ti se pupa okere tan awon ara ilu mewa ototo ti won gbarade o lati se ayeye igbeyawo lopo eyo to je ti ibile ti won mo nse nile ohun akolo latoke na ni won lo waye ni arin gbogun iyen san coming leti won ni onise pelu lasipo se oro eto abo to nsele nile ohun gẹbi won se salaye oro ninu akolo ti won lo se losu to koja latodo awon iko alkaida to je iko ajijangbara ti won ni se pati iko tuareg ti won ni won do rilede onla mu won ni se ni ara ilu kan iyen ni tene eleti akolo na to ti waye lo salaye pe o kristan mewa lawon mo kekeke ti won se kupa ile mali ohun ni won ni won koju ko isoro eto abo olopan yan gan eyi to nsele lati gba ti iko to je ti awon to nse atileyin fun JNIM ti won korajo pelu iko tuareg ti won da orilede na la mu pelu FLA ninu osu kerin gebe won se gbe won ni akolo to se kupa ni na ni won gbe jade ni ojo 25 ati ojo 36 ninu osu kerin to foju so awon ilu kan ti won se kupa opolopo awon eyan to fi mo minister to wa foro eto abo nile ohun igbimo to gaju lororo eto abo apapo nile Iran won ti kede afi lole oju opo ES kan o eleti o lo pelu awon alase ni Persia Gulf Strait to je eka ati kokan ni Tehran ti won salaye pe se ni awon boju to oko oju omi eyi to lo lati Strait of Hormuz ohun eleti awon gba wo lowo won ke bi won se gbe jade won ni awon oko oju omi na ni won fe gba oju opo na koja ni Strait ohun eleyi to je pe won gba ti afi lole oju opo email PGSA ti won gba fi oruko won le won se agbekale ekurere nipa laye won ati awon oro mi eleyi to si olori bi won yo se ma gba awon oja jade lagbegbe ohun bi won se gbe jade lekati dokowo se ni ile ise to n pese na jade iyen TCN nile wa ni won salaye pe o le ni orin le logba de merin 276 awon ibodo to ga julo eleyi ti won baje to je ti ajo na laarin odun 2022 atodun 2025 giwagba fun le se TCN ohun nile wa adesina ade oni pekan lo n soro de mimo ninu eto to je ti ilani loye ti won gbe kale fun ekun to wa leko ile se TCN won le be laara lo loye lori awon ewo to wa ninu anba awon elo to je ti ile ise na je ni ibamu pelu eto ti won ni eleyi ti won ni won lo labe ile ise TCN ade oni pekan wo ye pe laarin odun 2022 atodun 2025 se ni ile ise TCN ni won ni akosile ti o kere ni orin le ni ugba o de merin 276 ni ye awon ile gogoro ti won ko awon kan won si ti won baje sugbon won ni odun ye pelu atileyin awon araalu ati igbese awon osisi ajo TCN se ni won ni adekude ba bi won se ba kan na je si nkan bi ida ogoji ni ye lekati amuludun se ni ile ejo nile Spain ni won ti pase o fun ajo tun gbowo ore ni orilede na lati se adapada million 4 le ni

gota 64 million naira fun korin sakira leyin idajo ton gbe kale pe owo na lo gba o paapa julo ninu awo ton sele lori oro ti owo ore won ni ile ejo apapo hun ni oyo okun ko lorun korin le Colombia oni ninu owo ore eyi ti won ni o gba lona ti o bo fimu ati pe won pase fun won pe ki won da owo na pada pelu awon ile ti ye ko lele lori won ni owo ore na ni awon alase ohun kuna lati salaye pe omo birin na o na owo na laarin 183 days nile Spain lodun 2011 ti won ni oje yi to kere julo ti won bere fun lodun araalu lati fi se agbekale owo ore to je ti olodun ni fun ra won won ni onkorin gbajugbaja omo odun iyen onkorin na to je gbajugbaja ke bi won se gbe jade eni to je pe won ni oje omo odun mokande ni adota na ni won mo wi pe oje eni to mo nkorin to si ko awon rin kan bi if don't lie whatever whenever ati bebe lo nibi ti won ni ko fi igba kankan si ayederu oro ankowo mi ati lati ri pe boya o je bi awon esun ti won fi kan leka tire idaraya se ni ko agba bolo flamingos ti won yo gbera ko lorilede yi lo si abijan lojo ojoro fun igbese abala akoko ti idije iperegede ta won obire fun idije fe ya agbaye ta won tojo ri won lo be odun meta de logun ni odun ta waye ti won fe gba pelu iko ti gene won ni idije na ni won ti salaye pe yo waye nilu abijan nile kodo fu lojo aba meta won ni abala keji ni o waye ni Raymond Star Stadium to wa ni ikene ni ogbonjo ninu osu ni ogbonjo ti se ojo aba meta ninu osu karun ta waye Akim Busari la won ikore on to je ti le wa ni won yo bale si ile ikene lo se to koja o ti won ti ni won bale fun igbaradi to gbeyin fun abala iperegede na won ni se ni won na iko ti Lakeside Queen labi ayo marun sodo ninu idije olore sore ti won ni won gba ni ojo to koja won ni 36 la won agba bolu ti won wa ninu iko na ni bodo igbaradi won lowo baye pelu onka wipe se ni ya won iko na won tun ma bale si iyen fun ti Abidjan ko ne ju bayi lo ninu iroyin jake jadu agbaye toni ka tun ma lo kokore ta menu ba le kan si are tinubu fi dani loju han o pe awon ti won ji gbe loyo ni o n benu atelo sugbon ti won yo don la won o to fi mo oluko awon oluko ni pele oyo se fe orun an lori akegbe won ti won ji gbe ati yi ti won se ku pa Seneto laarin gbogbo ipinle Kwara pe fun kawon yo jawubo ti kankeyin si awon iroyin ti won gbe kiri lotun lo si oni ayede ro iroyin ni lekaire lekatile okire awon mologun nile Mali ni ajudo loro ti won ju latoke se kopa okire tan ara ilu mewa lekai dokowo ile ise TCN to nje ile ise amunawa nile wa ni won ti kegba jari pe orin le lugba odin 4276 ni awon kan ti won baje ni le ise awon lekati ere amulodun sakira lo ja oluwori o gini inu milionu 44 dola owo ore ti won da pada fun lati odojoba ile Spain lekere idaraya flamingos ni ko agba bolu won won ti gbera lo si Abidjan lojo ojoro saju ifigagbaga won pelu iko gini njo jema pe laya jo ni lodun 2004 ni are olusegun basanjo kede abojuto pa jawure nipele plateau leyin eyi ti won tin ni la sigboro esin ati oro eleyameya eyi to lo kanrin kese nibi to ti ni ke gomina Joshua Dariye nipele ohun ko lo re tewon na eleyi to si yan ajagun feyinti Chris Ale bi eni ti o mo abojuto isakoso ijoba ipinle ohun fun eyi keyin to ba sele lagbegbe yin e pe sori number yi 0916 0627526 0916 0627526 abiodun akewo mi lokorin yo lede gese olariwaju ogun yi lutu lokalede abinibi si ti gboyin e sesun o fun be si tan ti gbo ikan ni yin eleyi to ta won yo

yolongo ji ekiri ji gbora tano danu sempin night leyin ise ojo to wa kefin irora to le fa irorun sun bo se nfe to ba woju ago to ri pe o ku iseju medogun to fe sun gbe sempin night horo meji lura were were ni sempin yo ma sise lagu ara re nigba to ba sun lowo ti ilera pipe yo si je ti e to ba ti ji lai latati sempin night je je kule ni sere lagu ara re loju orun kebe ni fun e laaro ojo keji lenu ise re ile ise ti pharmaceutical industries limited awon to loruko to se gbekele ni bi ka pogun oyinbo lo se bara re o ba se were leyin ojo keta kan si dokita re sempin

kan atan bo je aye o ke seyan ko mo so fun pe gbogbo ewere de were abi ka ma ti okuta ke nitori wi pe yan wa o ndun mo mi o ndun mi ayin na se ni le ni yen se n fe te awon ewe yi eh ina lo mo ehori yi to abi awon ti prove seri wa ti Mr. Shu Abunji irin jo yen na wi pe baba san je ki je ko ma tori ko le ka kurun e o le da yo ma tun desoke won tun won fi ti computer age won tun ti fi wo pe ki yen ko sa ma lo ko ma se cha cha cha cha ko ma bo ti ye ko lo na so yi won tun ti wa ni school fun awon eh mo ori igba yi fun awon akeko ko si eni ti ki n so mo e ri pe

0: o ya se omo ti o ba kawe so si le len iru awon nkan ti a nso si o ya se o ka abi ka wo iru level wo lo mo le kawe de o ya bo mo ba ti tun wa se fun ara e o tun le mo tun ri ro ti o tun ma tesiwaju awon mo mi gan ti o ti duro
1: gangan to se computer abi to wa lara to se software o gan drop out school so ko ka second to second school tan iweni iweni kan se ko emi ti mo so re na oni mo ba iweti mo ka o gan ta foju ri won yi o gan education yi ti ta bi ti gbo lati den ten ya to diploma school to tun gbo mo o ye nkan na lo wa sai le lori no yi kan ti tun koja be awon ase ta lo yi lowo nsin ni won re yu egbe mi nsin ti o le lo android mo abe akini kini bi se ki sa fi gbo nkan ti eyan wi na ni no but awon gan ta be tao to ke wa bere si ko e wa salaye fun e be na ni o computer e se ri te o ba ka wi lopo boyo ka parents boyo ka second school ko pari in je pe baya ko di the school ri the best education start from primary 6 me be na din ka abc na ti dowo yan to fi nko kini
0: ti ba ti ka tun le mo ti ka
1: o mo de like awon ibo for one thing wa ni I want to take you to Lagos wa ni ko ka we count this money want to count this money okay na 50,000
0: o ti mo kilo tuku
1: le do be lowo so be na dey seri
0: ala sanu
1: won sa ni english won sa le fun ni ede yoruba na to fi le understand dada so te ba ka we akwa dure bo ko si wahala te ba de ka to ni master to everything and to ka fi blood deep pelu awon status yen gbogbo na lo wa ni yin odo
0: e wo fun anfani gbogbo awa olofe to yi gbogbo wa bi a se nbo boya ta ba tun pari tan leyin eto e te fe ni ibere okan tabi keji lati le bi awon baba wa e lafani lati pe baba direct si number yi 08033970546 08033970546 tabi ke ti e pe emi gangan bola olawuyi tetimo tipe tetimo aban tetimo agbo si si boye yin na le ni okan abekeji te ton fe bere e lafani lati pe temi ni ti eyin ni temi o ye ti tun lo di ayo abe ni gele abe ri mc to shana wole e kan pe wa sorry 07032058115 once again 07032058115 be mo pe ire ati duno o na la o tun fi ma pa ye obodo go ti gbe ra tan aran lawo mo ba won da ani ba won daran ati Mr. Joshua Mr. Ariyo ati baba mi baba wa I chief Ogunjobi awan dagbere feto ni adagbere faye o mo mo pe igba ta tun dojo mejo e tun wa ma wa nkan fidile a tun jo pade lori eto yi bakan na omo logo gbera tan awan so wi pe o dabo.

0: asiko yi ni gbogbo aye kaye te tin gbo wa asiko te n gbo eto yi se da da la ba yin o se ka mo tan ra wa ma se logun ko so n ta le fi ilera ko so n ta le fi we o gbogbo ile teyan ba ko gbogbo oko teyan ba ra abalajo tawon agba bo ti won ni ilera ba ilogun oro ohun ti yo gbodo fi sawewa ohun ti yo gbodo fi owo yo boke mu ohun ni ilera o e wa fi apere te ile ise earth code earth code eyin na mo wi pe baba soro nipa ile ise to mu oro ilera ni baada lokokodo oka gbogi ni earth code je o iwo saturday e wa je ma fi le ki yin ka bo sori eto ni bi te ti lanfani lati ma pade ogbeni sibe sibe e a jo seto ti akoko yin ni tori bi pe yo se gbogbo apatapata porogodo lanfani gere gere ba ni agbe wo toko re leyin eh ogbeni sibe sibe e tun ku dede asiko yi lekan si o
1: olotun e se aku akoko yi
0: adupe
1: gbo ibi ti ikani yi ti won ti n gbo ohun mu kiwa wi pe aku ojo dara dara yi
0: e seun inu wadun ayo wa ko e ja atakini ohun kokan kan tori arojo mu so loko baba soro nipa ile ise earth code baba kini ile ise igbedani gan
1: e se olotu ile ise earth code o je ile ise to je alternative medicine oni won pe ni earth code awon bi won se ntoju lati sendale aye wa awon locally ni won ntoju la ntoju ara wa ni ru akoko bi eyi earth code na wa gbe eto ilera wa
0: okay
1: ani awon instruments awon ero igbalode ti ko ti isiru re ni agbaye
0: ri abi esi olodumore
1: oni won fi yo ora kuro olotu ora ama di liver eniyan
0: ama se akoba fun ara
1: ba po la po to po ti o ni je ki ara ki o se dada
0: olodumore
1: awon mi ni arthritis ti o pe ni awoka awon mi ni chronic rheumatism lagun awon mi won ni ewo ara riro ni awon mi bi won se ranju kale ni for good 6 months mo ti ri won ti won
0: kile o fe mo
1: be ni fun odidi otu mefa won iri orun osun
0: kabiyesi olodumo
1: be na ni orisirisi ni ero ya ma awon mi ni stroke ropa rote awon mi fibroid olotu mi o ni teyin ewo akoko ta wa yi akoko ti o wo rara ni nitori pe boya tori bi ilu se ri ni opolopo awon eniyan lo ni won se aisan asoka ni won dabura because a lot of them they are working cops ele mi ko le ri opo na opo
0: re lo kan sira won
1: ki o fi office
0: ya ti mo mi hele hele
1: gule gule o da yin mi teyin olotu
0: eni so le
1: serial code gbogbo awon imbalances in the body system
0: awon kudie kudie to
1: solo ma yo ara life pe o nlogun saabi alafise
0: kabiyesi olohun
1: and eru okan ninu won ni awon obirin mi ni fibroid awon okunrin mi olotu mi o teyin won agbara ti bo lowo awon
0: bi ele je battery phone re
1: because
0: o ti lo yan
1: yan e so fun ye posture ti ti pa opolopo sara awon okunrin nisin bi to ba de ti wo 1% kiloku
0: otan nkan yen
1: o si ti agbara okunrin ba ti le bo lowo re o di yen teri and that is why today every our weddings ti won ti na millions of naira o collapse kilova okunrin o le se nkan
0: kan
1: o
0: le se
1: ko so pin ti o gba ati bebe lo ni olotu
0: to baba ohun te wa yan na te ka le ye ogbeni sibe sibe eh oyin omo me tari ibere to kan yi si yi ile se earth code won se agbe kale to kan ni ipinle Kwara le ti o se to lori telemu lanfani baba ijo wo ni eto idani leko yi ijo wo ni o waye ati pe bo ni o se logan
1: olotu ola ati otula ni o waye
0: ola ode yi
1: ati otula ni ago mesan si ago merin role
0: ago mesan aro
1: si ago merin role ni Equa Event Center me ilorin wa ni bi ni challenge
0: ni ilorin ta wa ye
1: be ni olotu
0: roll out the year ti otun la
1: be ni
0: to baba eh e ja tete na wo gan kini ohun tori pe akoko eh ko ba wa sore eh won number wo la won eyan le pe bayi bayi ba ti seto tori pe mo mo ko te fe salaye te fe yanana fa won eyan o po gidigan ati pe awon eyan o se se kadi ninu won ti won fe kopa ni bi eto idanileko ti o wa ye lolai ati otun lai e sale ba n pe awon number yen jade
1: number
0: 080 0 80 0 33 33 46 46 41 41 20 20 eja mo na kasi
1: 080 0 80 0 33 33 46 46 41 41 20 20 ekeji 080
0: tabi 080 39 39 63 63 63 63 73 73
1: ben
0: yo to awon number yi e ma pe lowo lowo ba tin seto itori pe eh eto idanileko ti o waye lola ode ya ti ni otun la ni Equa Event Center to nbe ni agbegbe challenge nilu Ilorin yo se ola anfani to po awon ero igbalode eyi ti ile ise earth code leyi ti won ko wa lude yi yo gbo eh yo mu ki eto ilera re ko dangadia yo se mu ko fese ni le dan eh ogbeni sibe sibe je sori bere lowo yin ko to di pe a ma di gbadagbon wa kuro lori eto fun ti akoko ye kini pataki danileko igan tori pe beyan ba nlo bi kan o gbudo mo irede ati bi ibi tin lo bo ti se pataki to e je kan wara le mo
1: be ni olotu seri agu ara wa opolopo awon eniyan seri ije ku je ti baye elomi je
0: ka biesi o
1: opolopo awon awon nkan ta nje ya ma ko ba wa awon elomi bi won se wa yan mi nita awon na mi di bi won se service moto won ti won se radio won ti won se wa seyin awon na mi di ki won service ara won nitori pe opolopo kan lo lo ti ju titi okuririn loju titi
0: and we can
1: be sure to agolo lo wa lara re o kan da so bu mo le that is why today e ri opolopo iku po re pete won ni ana o subu ana ko ji elomi ra pare ti lo ese re ti lo oju be ori mama e wi accident n gboro ni ewo machine yi yo ko o siru le fe ni ran ta wa yi a feli feli mode and kila so ni wi pe bi mot bi ojo ba ro lotu ton da dota koja awon drainages ye kan ri loju ese yo ya ko titi kilo fa ki keke ti digota
0: ko ti digota
1: ni to tell you pe gbogbo agu ara wa ngba mi elomi gbogbo cell e ti ku
0: kabiyesi olodu
1: gbogbo awon vein re ko si blood circulation kankan
0: eje o raye san
1: be ni pe o raye san ko si eni to le wo and that is why awon ni ero ero ti igbalode ta so nipa re yi to je pe yo straight gbogbo awon ibi to se kuda kuda gbogbo awon gedegede inu yen yo fa kuro and ona wo la fe ma gbe that is why today sir mo be wa ja mu ilera wa ni okun
0: no ko kudu
1: mo fe gbogun mo fe dogbon omo mi ni aya mi ni oko mi ni nkankan e wo bo ba ti lo o ti ten
0: mo pare ni
1: that is why your health should be paramount should be number one and that is why today China is over 1.5 million olotu
0: wow
1: bi eni yan ba ku logo ni odun ofo mi nibe
0: bi eni so
1: ku ni ba won ti ma wa mo la ti won ma pa won ye mu re won ma pa malu that is why we are telling you today pe e je amura because the last time in China is 150 to 200
0: wow.
1: I stand to be corrected and here ni kan ko awon orisirisi ayewo la ma se fun yin lati ola yen
0: lati ola ode yi
1: be ni a wo blood sugar re a wo bp re a engine yen go so fun wa equipment ta ni yen ro igbalode yen yo so fun mi aso to ba ni sugbon ko to le se nkankan ta ba ti ayewo ta se fun o egberun meji pere ni step 15,000
0: pẹlu gbogbo nte ka le
1: yi be ni olotu
0: egberun meji pere
1: ni o fi se ayewo ara re
0: kabiyesi olodumare
1: to ba wa si ayewo ara tan to ba di pe yo a se toju re pelu enje yen owo ti wo fi mo mo owo dani o tori even if you time there's nothing that is free
0: beni
1: and that is why today an pe ehun eniyan e jade kuro nibi te wa because if you fail to move out from your comfort zone oju kan na ni wa wa bi odu adagun and that is what we are saying today kini awon target wa awon wo gbogbo eniyan lo wa fun ko ba ojo ori o mo ti ri awon omo 15 years 18 years to ni cancer ati la won to ni fibroid ati la won to ni bad eyesight ati ni orisirisi won ba yen awon ewo la gugu eyan ni sugbon awon to ba ti se won jo mo ijoko elomi le wa moto lati bi de nibusa one wa de kalaba
0: ti o wa lori joko
1: opolopo waka awon accountant awon bankers awon tailor ati gogo iseda omo eniyan patapata ko si eni ti o ye ko service body o le mi fi ma so wi pe gbe ara re lo si ile iwo so mo je ki iwo so ko gbe
0: o je ki iso gbe o lo si ile iwo
1: so ba ti gbe o wa wahala de
0: mi le yes or no
1: and that is why today mo fi pe wa e je jade wa every life mean that this one olotu and I don't need to tell you what is good with Ghana. To yo koko ni koko ninu mama o mo nton da mu re is that o mo lo go sabi alafi se awon eyan yo yo kuro ni mo si yoruba ni won ni da wo
0: lo mi yo ke
1: won na jade wa ko wa won ti o sele si o
0: sir oda egbo e ja pe awon number yen lekan si ba ba tin kuro lori atsegun bayi bayi e ma pe awon number e ma gbagbe o ona ode yi ati otuna ni eto idare leko yo waye ni agun meso wuro si agun merin irole ni Equa Event Center Equa Event Center to be ni agbegbe challenge ninu ilorin oya o awon number o re lekan si
1: 080 33 33 46 46 41 41 20 20 again 080 080 33 33 46 41 41 20 20 number KG 080 080 39 39 63 63 63 63 73 73 again 080 080 39 39 63 63 63 7 7 3
0: so other no footy a koko ye mobile on la tio to lani dani neko yo why you wanna read that one be mofi or your boke mofi mu lila to be in lera terri o gaga lugoro benyo basi mojuto boba jimmy manya lowo in kanya no jado padembi dani neko ye lona atio to la yo da for emma be ninu anu alone.

0: ni o wa fun o ni akomo na ta so le kan pe success pathway o ni fun o mu ero bani soro re dani ke ma wo ra yin bi igba te eyan wo oro ti o ma je dale bi igba ti n wo lo kan ni o se mu ero bani soro dani e ba pe number fun won
1: olotu ki to pe number yen gbogbe titin gbo mi mo ki won ku orire ni dede akoko yi tori eto yi ni mo gbo ni bi odun melo kan seyin bi odun die bayi seyin to yi igbesi aye mi pada si dada eni mo je agbabolu nigba kan ri to je pe ise bolu gba ni mo mu layo gege bi career mi to mo gba bolu titi mo pada fere tin bi se bolu ni leyin gba ti mo fi se bolu le olotu ati je ati mu onira fun ota mi nigba na ti ota mi ba ri paper le bayi owo ni o pe ta ba fe gbo bukata jije mu mu ninu ile mi atawon iyawo atomo ni lati ma pe ore ati ebi lati je pe a fe je ninu ile so igbesi aye ni mo wa n gbe ko wa dun mo mi mo ni lati rawo be solo ko olodun dakun sanu mi ta ba se adua lamo amojo ti olodun ma n gba so injo ti olodun o gba adua mi eto design life transfer ni mo gbo ti olodun fi se gbigba adua fun mi
0: ero le meji
1: leni mo ti wa lara won top earners ninu ajo design life international loni mo ti make millions dara won to ti make million ni design life international idi ni ti a fi gbe eto yi kale lati fi ko awon eyan ni formula bi eyan se le di olowo oloro lati fi di eni to le da business ara re sile ati lati fi fe business won loju iwo kan gbianju ko wa lara awon ti yo kopa nibi dan ileko yi
2: o ma waye ni on the 21 ojo Thursday inu osu ti a waye
1: ni Captain Cook Event Hall Coca Cola Junction Unity Road Ilorin ni gerege agomewa aro lo ma waye fun eni to ba ma raye ni aro sugbon en to ba ma raye ni osan gerege agomeji osan lo ma waye mo fi da yin loju wipe eyin na ma wa lara won to ma dupe fun olorun to si jasi pe mi si gbogbo egbe yin ba tin na owo eni ba won na gidi
0: ah be ti to lesese olorun o dun mo mi to ni mo ma pe gbogbo awon ti won ba le lanfani ati kopa ni bi eto yi igbesi aye ti won na yo yi pada si ti daada ibi awa ti lo lekan ni pe yes teni kawon eyan teun e dapo e ba n pe number eti awon eyan te yes on si atejise yes lasan bo ba je mi ni woni e ti wonu message mi kale e ti kokko te yes un to lawon to ba tu kokko te yes un to kokko wole anfani kan tun be loto ti won ti pele mi ran kale fun won ti won fun awon yi un ba n te yes un kale ki won wa pe number e ba n pe number yen fun won
1: so olotu ka to pe number na si waju gbogbo eyan ti o ba fe kopa nbe anfani eto rire yi 55,000 ni owo ticket ti o fi wole amo eyan 75 to ba kokko pe to ba kokko te atejise yes wole ko soju saju nbe orogun ya mi ni se mi o si nbe gbogbo awon 75 to ba kokko pe to kokko wole si ori ero bani soro wa 5500 naira ni o fi se o wole sibe gege bi n te so anfani ta gbe kale fa awon to ba kokko wole niyan
0: ebi o e tin da kini ohun po o se awon ti won ba je 75 ni isin ti won ba kokko te ajeye yes to ba kokko wole te wo daada te je sira won awon nisin 500 naira pere la won san dipo 5000 ye olohun o bo ba je mi ni woni se success pathway ina lele ilo oto awon to ba wa te wole to je pe o pe leyin awon 75 fun owo won ti di egberun marun ta ma si 5000 e da ko tete ba release number
1: okay number ti won te atejise si 081 0812 52 52 06 06 48 48 20 20 lekan si 081 0812 52 52 06 48 48 20 20
0: number te piun edakun e ba tun pe lekan si awon kan si mbi dan wa bayro tori phone ma me elomi ni o lo elomi phone oko re ni o se ma du pepe baba alagbaje sare fun mi phone yin toro fe kopa ni bi eri re e ba tun number yen pe lekan si
1: 081 081 52 52 06 06 48 48 20 20 lekan si 081 081 52 52 06 06 48 48 20 20
0: e seun gbogbo n ti a ti n sọ lati ẹka yi ta mu wa fun yin lati ile iṣẹ design your life international ohun ni pe ko di ọlọwọ ko n ṣiṣẹ ijọba ko ọmọ kopa ko di ọlọwọ ko ni business rẹ to n ṣe ko ọmọ kopa ebi jọ ni maruwa ni maruwa ti n ṣe iti tomi jẹ ko to jẹ o tori n to fi ile dọmọ aromọdọmọ rẹ ti wọn jẹ nbẹ ti ọmọ jẹ anfani ti awọn mọlẹbi rẹ o tun ma wa wẹ ninu rẹ tọjẹ pe wọn ni ile wẹ tan titi ayeraye ina lọyẹ kawọn o fi ile o ma wa awọn baba baba tan ti lọhun ẹri awọn mii ni isin wọn la wọn ja silẹ ile tawọn baba wọn fi ile ni wọn ja si kini wọn naa fẹ fi ile fọmọ darapọ mọle iṣẹ design your life international lónìí ko le ri ogun ayeraye fi ile fọmọ rẹ ẹ wo ẹlẹkun nọmba yẹn sẹ ẹ bá n tún òkè fún wọn si.
1: 081 081 52 52 06 06 48 48 20 20 lẹ́ẹ̀kan sí 081 081 52 52 06 48 48 20 20
0: ọ̀dà nọmba un iná lẹ ti gbọ́n àìrẹ́fọ̀n ta lẹ́ẹ̀mejì gbọ mi daada airefun ta le meji e kan ina ni elomi odun to koja ah olohun o ba won ti seto le radio ba ba seto ta bayi e mo gbo erakun a ti jeun ni a ti se gba ni ngbo je pe nta ba gbe wa fun yin ti o se yin lanfani e tete mu ibi la tu gbede yo ko ba da ko tete ronujile ko darapo mo le se design your life international ki won na o le di eni ti o mo fun yan to wo ri o mo wa loke ti o ni mo wa anile mo ni gbagbo erakun e ba ngba awon tan gbo wa niyanju e ba ngba won ni mo gbo awon tan gbo wa ni isin e ba ngba won ni mo
1: gbogbo ara re to ngbo mi adura elomi ti gba ti pe but I na kesi ati idagunla lo fa elomi ni soro tan ba gbe en to ma se elomi la fa ni ta dare o fi gba e pe mo so pe ngba ti mo toro lodo olodun pe ko sina fun mi eto yi olodun lo fun mi iwo to ngbo mi bayi olodun ti fe lo eto yi fun lati yi igbesi aye re pada nu odun tuntun so tete tara ko mu phone re ko te message yes si number ta so kale ni
0: e seun gan gbogbo eyin ti e ngbo wa fun dede akoko yi ki dun ko po so ki lo be oge o ati se ri resi ni to n so pe ko je ojina hun ati mu wa si dede owo arowo to re bayi iwo lo wa ku ko pinu mo fe je eyan lodun ni mo fe wa loju keni o wa lowo re o titi gba mi tetuba lanfani lati pade mi lori akanse eto yi envias ko so fun pe ile ise design your life international awon lo le yo kuro ninu osi ti won si so do loro

l'olufẹ. Ife ti mo ni si o, ife aisetan. Ife ti mo ni si o. Ife atokan wa ni. Ololufẹ. Se ka pe inu se se bi igba, un o ba kuku se han o. Yoruba bo won ni ife la ko ja ofin. To ba je to to lo fe mi. Jowo fi otito ba mi lo. Ololufẹ dakun ma tan mi o. Tori etan ife ni da ogbe okan sile ninu ife. Eka lesa. Eka lema. Eka le ni gbogbo bite tin lanfani ati ma gbo wala le toni lori eto kasun layo ale ojo Monday. Ibi ti akuku nlo ojina. Egbo ninu oro ekan yen pe a ma fa ogbe okan ninu ife. Eba. Labala koko lori eto yi be se mo. Irin ajo ife la bala koko. Abala ekeji ni dile alayo. La ife akoko shofo rara. Tori omi po lamu lale oni. Ah. Labala dile alayo ogbe okan ninu ife la fe gbeyewo. Kini fa ogbe okan. Ta logun okan to fi logbe ki lo sele gan dokita wo ni o wa wo ogbe ohun san bi ogun wo la lo togbe okan o fi san awon alagbata wo lo nta ogun ohun ti o wo okan san ninu ogbe okan ninu rin ajo ofe. E ri pe kini ohun o wonu ara won die lale yi. Kabiyesi Ledumare. Olorun oro oro atete ko se titi nbe. Ki ohun gbogbo to ma wa oro ta to seda aye ati orun kabiyesi re o. Abala eleketa lale oni. Eni akoko ta ma gba ni moran okunrin ni o. Eni ekeji to ke gbanjare e gba mi o. Egun apa ohun ti ye ki lo ye le egun apa. Ki kuku seja bi ti wo mo. E gba mi agbara mi o gbe mo o terin to yaya la fi nse lati bere wa. Amon bi o de duo yi, ere yen fe leju fun mi iru ere wo. Palongo ni abi bisiko. Ah! Ente to tale ikonu opo. Opo janti rere. Melo la ka le yen adipele. Eba npe Sola Alisin ko wa korin fawon lokolaya kanu afiyen sadura fe fun lokolaya ti won o le se ki won ma gbe eto yi lojo mejo mejo ateyin te se ndarapo mo wa fun gba koko Diamond 8.7 FM le tin gbo wa yo ka sun layo ale ojo Monday ki ki eye oluburu ko jo teyete keye eko kale e kale akobi ina re o Oloyede Sheyi Jacob eni gbogbo yin panupo pe ni balogun fe lala le ojo Monday Sola ya wa gbon soke okay.

0: Alright. O to jo meji meta kan. Awon atejise olokan ojo kan wole. Be na la ngba ipe. Adupe o. Ale oni a tun da nkan kan lojulu ni awon ose to koja seyin ati sagbeyewo orisirisi nkan. Anta wa gbeyewo loni o tun yato die amo labala arin ajo fe e ja se bayi na oni lighter month daddy mommy e ka le o laarin oko ati yawo ta ni mo yawo ti ki fe da pada tabi ti ti e da pada ta ni mo yawo ti ki san ta ni ayamo san sawon daddy wa ni abi awon mummy wa e pe e so oto e mo pelu won ofeke awe eyan na la mo puro 091-365-56952. Aji White Abraza ko gberegbe. Ebonu wa lo semi lowo lale yi pelu comment lori Facebook Live e ka lesa. Eyin na le wole sibe ete Oloyede Seyi Jacob. Bete MC Akobi papo eri akete-kete o. Ete kasun layo ale Monday, ibe na le bo si. Aso bulu mo wo lale o ni. Ama ni design laya. Filana tun duo nbe. Adupe o. Hello, ekale o. Ekale o.
1: Ekale sa.
0: Yes, ma.
1: Madam Esther
0: ni lati Basin. Madam Esther
1: Basin. Yes, sir.
0: Ta ni ayama san o?
1: Awon daddy ni.
0: Lodo ti.
1: Be na wa ba lara mi ni.
0: Won ki n fe san abi won ti e ni san?
1: Won e fe san gba mi.
0: Amo won ma san gba mi.
1: Won ma san amo gba mi won ni san.
0: Teyin ba yawo lowo won se ma nfun won pada. E ti yawo lowo won ri te san pada.
1: Bene fa.
0: But eyin o ti yawo lowo won ri te san pada.
1: Mi o yawo ki mo san o.
0: E fun ra yin latewo. O si ye ka je daddy o confirm re o boyo to ni o. Lori mo ngbo ti daddy nrerin labele ti won mi ri pe hey. After that one. Hello, Kale.
2: Kale, sir.
0: Yes, sir.
2: O fa ja ni mo lati ga odo.
0: Lati ga odo ta gbugbu awon ti wa ni ga odo ta nko o.
2: Dada nu gbu awa.
0: Erakun ta la ya mo san. Awa okunrin ni abawon iya wa.
2: Awon mummy ni.
0: Lapo odo yin be yen. Awon mummy ni won ma nya ti won kin san.
2: Awon ni won ma nya ti won san.
0: Tori emi ma ngbon gba mi won come to think of it se o ye ko ya mi lowo ko tun gba pada ta lo ni mi igba yen lobirin ma ngba pe awala ni awon
2: ibi to ma lo ni igba won gba pe awala la won awala di ori awon
0: sugbon teyan ba ni fun mi ni tin be lowo re emi so mo pe mi mo ni olorun lo ni mi o olorun lo ni mi
2: emi ba wa ya mo ti ri jo kan mo yawo alondi la igba to di bijo keta olorun ni kiti jika yo sun mi lowo
0: good
2: mo wa pe ya je ki n dun ya e ninu pelu owo to ya mi ta ni mo mo jo e ki so pe ya owo ti mo ya lodo re ni o emi ma ku owo to je bi chance u e ke ti mo ya
0: ye
2: igba to di laro jo kiji daddy wa
0: owo te ya n jeta
2: e ma ti gbagbe kiri kan mo ri kini mi je ne ti gbagbe fun eyawo kan lo mi
0: o to ni ti abadele ejo lo to eyin na o so pe owo ti mo ya mo ti da pada se won pe lodo awon obirin 4 plus 1 is equals to
2: 41
0: ne Ayo Mide Oluwa Mayowa Abidemi lori Facebook Victoria Jeje Adekomolafe Omojade Ezekiel Omoniyi Wole Glory Oga Glory Wanu Abati mo teduru fun wa lori iyen David Eka Alesa Olufade Elizabeth Abiodun Iyawole Olorun won ma sagbara dotun o Ajiboye Egbeyemi Adenike Oluwa Gbemiga Okiki ewon seun be ti npale Olorun mo peyin na le ewa di ni laju bayi lo lase Edumare aridunu ariyo Olorun o ba mi seyin na se san belo won pe Mr. Balogun ife awon oluyere chief mrs oluwaranti adesanya ijebu eweso omo alare alabirube mu iwa marufu ajao ta layamasan awa okunrin ni abawon ya wa ti an jobi ekale
3: ekale o
0: yes sir
3: ola di meji la toju yi
0: ola di meji oke oyi
3: awa mejeji na ni ayamasan
0: awa mejeji ni layamasan
3: ibi office
0: ibi office ni
3: kaluku
0: ibo office lodo ti yin o
3: lodo ti ni baba ni o
0: wan o
3: baba
0: ewo e number mi lo lo gbe yin o ko number yin eyin le ni akoko toko so to pe eyin ni e ma fi be lo goju te ma ya te isan number me to gbe yin number yin e ba npe na
3: 1076
0: oda leyin eto e te atejise sori 0703794 4104 kene keke kan be ti mo ve so wo sin
3: oda
0: e seun

mi ko lamu amo e je are ori e bayi na alagba olari waju mo rate jise yin e fokan bale gbugbu e nla mo ni kokan e seun brother mi adesanmi adupe afa babatunde won gbagbe o

0: Hello,
1: Ekaleo.
2: Eka Lisa.
1: Yes, ma'am.
2: Emi len tolong.
1: Oh.
2: Mo fe da ti oro ba hai.
1: Okay.
2: Fe ba wo ninu oro tan so. Awon kokan wa to se pe mo so ko jagiri.
1: Okay. Bi.
2: Then to be. Bi ko se to pe boya oloko pe won ni fe gbe se oloko fun won. Won ba dere kule kule se lo to na gbe se oloko fun. To ba sa gbe se oloko fun.
1: I want to see. Ati won gbe fe fun ra won atenikan lo rent ile fun nibi kan eyun ti koja bayi
2: den tan ba fe gbe
1: ori baba yi ti move on won ti fe yawo mi abi n tan wo ye yin okun obirin un na ah o ti ririn ti a mo bo se rin
2: eh o ti but to be fair won le gba gbogbo omo sodo the only thing to won ba se ni pe boya kan jo pin omo won yin ki kan mo meji boya ki kan me o kan to ba ye pe meta ni won ta ba fe u fe se dada ko ye kan gba gbogbo omo sodo kan je ki ya na lo mo kan lowo ti tun pa won ti ni yawo o possible ko gbe na ti lo po a sa fe se yan kan se yan keji ta ba ni fe to ba ikun kan kan le ni fe ri to ba ikun ti ni fe ri ni ku ni gba kan fe ra won o ye kan le fo mo kan ji
1: okay
2: ola na won lowo
1: ami o e seun Number ti won fi n da si eto lowo lowo bayi ni e pe 091 3655 6952 Ekaleo Ekalema Eyin radio ti n belegbe eyin un sile kemi ati yin o fi bara wa soro tan ke mara yin
3: mara ni fun baba yen ni pe ona mo je aso ara la so ile o je da gbo mo kan le ni o ko ni so omo abo omo ba kan kan lo omo ko le lo ni mo en to lo mo mo ko mo ko ti mo baba ni ba
1: e ti so awon kan ti o ye wa laarin oro yin o e tun mu nbi to ti o fe daru mo ra won die ebi ta gbode to kile ani wipe obirin o ni fe yonda gbogbo omo ko mo si kankan lodo e kini moran yin fun baba yi ohun lo bere oro
3: eh imara mi fun na ni pe ni fun ko fa mo meji ko wa lodo re be kan lo wa lodo emi ti mo gba gba pe ori a omo bi sa bere baba re ori dada awon egbon bi bo si gbe satiti awon egbon sa mo wo wa ya awon kan gori ya awon omo na si lo kare no si fa lo si wa si ko ni si tori ko ni fe si gbugbu awon mare kare re ko kan ko mo si tojo re yo yo ba yo ni suru ni wo oro ti do mi suru bayi ni yo mo mi suru ni afa fa ni ti na ti pe yi
1: ki baba o ni suru amọ be yan ba bi ogun omo ti o ba ri kan nbe ojojo re o mo se yan o kini so mo mi bayi be mi ba nje buredi ni ayin kin lo mo mi nje se ki se ku ege ni an fo mo je ni bi o wa a mo se abiya mo be
3: o bi so wa fo su mesa kino wa fe da ki je wa joko mo ba ko gbe sodo ojojo e gbe okan ga jo po bere yen ni ro re mo wa di odo pe ni to o ra o mo kankan
1: ogbon wo wa ni ki won o da ki won ti e fi mo ra lafia omo ti nbe lodo ye yi ewi be agbo o pe koni fe rorun ko birin won na o da gbogbo omo le bi igba ta fe daju e ni lo to amo ona wo la gbegba ti yawo mo ran mo to nbe lodo oko toko na mo ran mo ti nbe lodo yawo boya kemi okuku ba won bere baun amo n to kan baba eju ni pe omo yi ti nbe lodo re abi n tun kini ohun pile fun yin
0: Ekale o.
4: Ekale sa.
1: Yes sir.
4: Ejo ma yen ko loju ti o kini ni si won jo bi omo ni na ipiti e lo ti gba yen ko na di ko fo omo bi.
1: Ah. Emi mo mako. Etun mo.
0: Nte n wi o yato sin ta tin gbobo lati bere o. E dakun. Etun pe 091-36-55-69-52. Se mfanfani unka wan leta awan yon wa. Ni abala, to somo abala ta wai. Ekale.
1: Yes, sir.
5: Akobi, ekale, ekwe.
1: Adukwe.
5: Aron, yes, nito.
1: Ashe o, edumarento.
5: Yemo lati enkon, yemo foga ate enkon.
1: Foga, le ye enkonin.
5: Weni.
1: Oda. Ekale yi. Wọ́n jẹ́ ara ọkọ̀ kankan. A pé bírò lọ́bìrì lọ́ọ̀ fi dà lálẹ̀. Ibu wa ni, ó ní ọkọ̀ onú ọ̀rọ̀ tó sọ, ó ní wọ́n máa ń fòun sí ẹ̀yẹ ni. Bàbá ìyàwó náà, ó ní, àwọn ò tó bá sọ̀rọ̀ o, ìwọ ló mọ bó ṣe rí nǹkan rẹ, ìwọ náà ló mọ bó ṣe wà tó wà kan.
5: Ó wá sí báyìí, ó fi lẹ́ ọ̀dọ̀ nígbà pé ọ̀gbìn lọ́wọ́ àlọ́dọ̀ rẹ̀, ó fi lẹ́ sọ́dọ̀ rẹ̀, ọba yá tó wá pẹ́ ọba yá.
1: Ẹnì kejì tí wọ́n ní àwọn ń fẹ́ ìmọ̀ràn èyí tó sì ní lẹ́nu díẹ̀ ó buyọ̀ sí wọn ọtí ẹ̀ gbọ́ rí àmọ́ ni tó bá ti mú kẹ́ àwọn èèyàn ó sọ bóyá ààrẹ ni tó ti gbọ́rú ẹ̀ rí tẹ́ẹ̀lẹ̀ fún wọn mọ̀ràn wọn ní àwọn àti ọkọ àwọn wọn ní olóòtú ẹ̀ka lẹ́sà àtijẹ́jọ́ ni wọ́n ti fọ̀rọ̀ ìránṣẹ́ o wọ́n tuntun sọ láàrin ọ̀sẹ̀ náà wọ́n láwọn àtọkọ àwọn ti ń fẹ́ra látìgbà táwọn ti wà nílé ẹ̀kọ́ gíga wọ́n ní lásìkò ìgbà náà ó jẹ́ oníjàgídíjàgan kan ṣùgbọ́n àwọn fẹ́ràn bó ṣe ṣígbọnlẹ̀ tó sì jẹ́ wípé tó bá sọ̀rọ̀ ilẹ̀ àmìtìtì ìdí rèé tí ó fi jẹ́ pé bí àwọn bá rí tàbí gbúrò rẹ̀ ara àwọn a máa bù má sọ pé kò sóyà tí ó lè yà wọ́n wọn ládàáni wáyé bá báwọn ṣe ló jẹ́ pé láàrin gbogbo àwọn táwọn jọ ń rìn nígbà náà àwọn nìkan ṣoṣo náà ló dojúkọ tí pé àmọ̀kẹ́ ìwọ ni àmọ̀kẹ́ ni tèmi àmọ̀kẹ́ ìwọ ni màá fẹ́ ìkánpọ̀sílọ̀ ọ̀fù làwọn pè ń gbà náà pé kásà mọ́ bára wa ṣe ibi orí ń bẹ́sẹ̀ rí a ò tí ì mọ̀ kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ wọ́n mọ̀ ń bára wọn ṣe bọ̀ tí wọ́n fi parí ìsùkú bọ́kùnrin ṣe jó níjàgídíjàgan tó àwọn ló wojúmọ́ àmọ́ o ìsàlẹ̀ ọ̀rọ̀ àwọn ọlẹ́gbin díẹ̀ o nílẹ̀gbin ọ̀hún. Wọ́n lẹ́gbìn ibẹ̀ ni pé I love you, I dodo you, I guguru you, I epa you ni gbogbo èèyàn máa ń bára wọn ṣe bí wọ́n bá fẹ́ tamige ìfẹ́. Wọ́n ní tàwọn àti ẹ̀kọ́ o pé àwọn ọ̀kẹ́ bọ́ síbi wo jọ wá fún mi ní wọn ṣáà láwọn èdè oríṣiríṣi tí wọn pè wọn nígbà náà làwọn mọ pé serious kinní kan pé ọ̀rọ̀ ọ̀fẹ́ ó ti sọ àwọn àti ẹ̀dí fàmílétè ń tutọ́ fàmílérungbọ̀n pè mí lórúkọ àmọ́ o káwọn ó tó jọ ní nǹkan papọ̀ ní tọkùnrin àtobìnrin máa jọ ṣe ìjà àbúrò alẹ́jà ni wọn ní yóò máa fa àwọn pé
0: awon ti e koko mo ro pe ngba to ti je pa jo so ro nbe laarin wa ka won won la pe no don't be like a cheap girl don't be knekan won ni yo ni pe ka won jo se bi eni ko won sagidi fohun won ni ninu gbogbo oro yi sa yo koko ku awon ni ese ni ejika mejeji ti o ti dabi pe o re awon sara die bi igba ti agbo meji nja ninu ile igba to ba re awon sara hun ta won npe ah so fe pa mi ni igba na ninu ti e o sese wa dun jo sese wa bere si ni yan to jo bere si fi pa nla kan yo won ni ba won ti sere o igba to ya kini ohun ti ba won lara mu ngbo kuku je pe o nle ni akoko ta won mo leni to fife o ti to han won pe ti an ba npe eyan je omo lile laye oko awon le o komo da bi eni pe eyan tu asiri ara eni ta ni o segbe okunkun ngba ta won wa nle iwe awon furasi amo bo se wa jo ni jagidi jagan to o ro bete bete bi e ko fa won sugbon kan ti nbe nbe na ni pe ka won o to le sere ladun dorun ka won o to le se yun ke yun ke ire pa a jagbo yi nla won kokko se o ti awon o ti kokko o gbudo re awon sara ko to gba ko so ijoba ire ife o bi ki se be awon o ti bere ire agba ti wa de bayi o nta awon nse tayo tayo tele ara awon gbe mo o na ti dagba oro ta won so yi ntin to bi ogbon odun ta won ti jo nbara won bo to tumo si pe awon ti wa ni agbegbe aadota atoko ati yawo oko awon ti e ti le ni ogota awon na ti nkan le kun ogota amo o bi eni wa keke jo o ni ana na la won si nse disin pe keke ba won ti wa ngba na ko ise keke papa kuku bi tisin na mo amo bo ti e je keke eniseju kan na la won o jo wa awon si tun kokko joja gidigbo gidigbo elere elefe alawada ta won ma seun ki se ja o ki se pe alusunkun o amo aluwiki aluki ara won ti yigbimo amo agba ti nde ko bara mu mo kini ka won o se ite mi le mi o gbo rinu mi o gbo ka kokko lura wa laluki ka to se yonke yonke o won ko ran se ni o e ba ni moran bo e ba gbo ru e ri te ni moran te le fun e dakun e pe 0913655692 eni ti akoko egbon ti baba ohun wi o n fe moran lori bi o ti ro mo re eni keji emi o gboru eri amo won ni o sele be e kale o
6: e kale o
0: yes
6: e ji na kilo so la ta sadam
0: e seun
6: se ri ti ala kokko yen ti kokko fe da si ti ma ba yen
0: ehn
6: se ri ba si eni no lo oro baba e oni mu leti awon gbe e te ni to ma n ki nkan le to lo gba le so n gba yen obìnrin ló máa ń tó bímọ fún ọ nítọkùnrin láti kọkọ ṣe ni wípé ọmọ tí ó gbé lọ yẹn kó ṣèwádìí dáadáa ṣọjẹ ọṣọjẹ ọmọ ti òun gangan
0: tí òun lòun ní
6: bẹẹ ni kó má jẹ ìpéjẹ tiẹ gan ló kólẹ fún
0: obìnrin
6: emi
0: o gbo mo sa n gbo obinrin network n gbe ha be je n gbe obinrin e ti po obinrin bi e meji obinrin mo gbo hun omo n te wi siwaju e o
6: to mo mo to mo to be ni bi pe obinrin ni me to je ri obinrin lo mo baba omo
0: o da en ki won ni kokunrin yo se bayi ko lo se wadi
6: ko lo se wadi ko fara balẹ suru to lojo ni
0: pe se o gan lo n lo mo tin be lodo yawo un
6: be mi ko ma se wala kugo ko ma ko
0: ko ma je pe yawo ti fogbon pin omo ti e fun pe ti e re ma toju won eyi te tun wi o tun se ni nkaye fide o abi o a le ri be lo to e mo je ye meji baba yi wopo si igen le yin na ri si 091-36-55-69-52 Ekaleo.
6: Ekaleo.
0: Oh.
6: Ashe. Lati du pa lati soro.
0: All right. Kini mo ran yin?
6: Wo ra ti mi ta kokot mo fe so yin. Ki ja ba ya ko ma wule da mu ara re. Mm. Ki ni da mo pa ta kokot mo ba ko ba ti lo ti ba je pe omo e ba ni ori ba bi omo e. Omo wa le pada.
0: Mm.
6: I've been told that the combat no combat to do that. I could manage to take a whole field with the coach. Come on, say so. Come on, the dialogue, come up and look at who feel look about it. What I could put up with the one from wherever, but oh, yeah, what if I have been about it?
0: I suppose
6: my brother, you won't come back, but do up more. I could see a ballet, but no, that's what I want to live near. Could feel a local by the combat if you need to go out to go. Bam, could look at the Jerusalem, who put you come up for back, over a limo, who machine now, go can go, and can I pay roll it? We will swap on your eyes. But Maru could Maru so easy. Why not to be while I listen? No, Yada Monosia like a ballet.
0: A meal,
6: a
0: shoe.

0: biri ibile kata se ngba ta wa nile eko alako bere boma badagba tan o omo yo mo yare woni ke mo se onu ke mo tun lo ni eje ruru o baba lagba ti won foro ranse yi woni o ba ya omo mo baba o ama eyen sa ma seto e ma soju se si ma fadua ranse hello
1: akobi e pe tu
0: yes sir
1: ola di meji la tojo yin na
0: ah ogbon wo leyin da to fi je pe eyin le fe gba gbogbo oju afefe lale yi
1: olodun jo mo wole
0: olodun lo ni e wole lale yi ategun to tin gbe lo e tete so nte so ko to fe danu
1: eh akobi e ni akoko ni
0: o
1: gba ka da lo ko le
0: o
1: ni owu ti agbon o lo mo na
0: esun enu mo idi fonu dada die si
1: owu ti ya gan o lo mo ran bi ya ya de se ti ya na se nto mo na pada se mo o gba ka mu o ni ara to be ti omo ni da lojo gba lowo re elekeji nti won o ti ri ko lati kekere tan fi dagba won le ri ko mo
0: won fe moran ni abi bo ba koja agbara yin e wi fun aki ka te swaju bo ya re ni ti yo le fun won moran
1: akobi
0: eh
1: so ba fe ko bo won lo po mo nikan lo lo ko la fe re lo le ri ko so din to kun won mo se pa ti o bi ni le se kankan manu
0: bo digba ti o ba sagbara mo pa pa ti gbogbo rawurawo ba simo
1: o nikan loku
0: ah oda

ele ebi ta ta bade lale ope ni folohun a tesi waju lojo mejo bo ba ni nti efe ki awon omo Nigeria gba yin moran le lori abi nti efe imoran lori e e ma binu gbogbo igba ko ni mo lanfani ati ma gbe callu e fi oro ranse pelu alaye aka kesi sonu baba soro afefe le gbe lo amon baba te atejise ani gbagbe a sise lori e bo si je whatsapp na ni 0703794-4104 eyin mejeji te je bun enti number re pari pelu 1076 ati enti number re pari pelu 4989 ete atejise sori 0703794-4104 ore mi oga nla eropo loju opo e lanfani ati wole lale adupe mo dupe o gbogbo eyin eyan te atejise eyin ti e foro ranse lori Facebook lori WhatsApp eyin te npe ti o bo sasiko ati ri gbe e ka ma binu e je ajo pade lojo mejo emi ti yin toto oloye de Seyi Jacob Akobi mo levi balogun fe lalale ojo Monday ile wa o ni daru oro eni kokan wa o ni dojuru da tamfe edumare o se fun wa e seun o ka sun layo o

0: Enyuro arariro oru lati nuwa internal heat latari aile se eyo daada elele fa arun ti a mo si arun iseto ti o si nira lati seyo fun ara re toju ara re ele ilewu pe mi Miracle Apps International Mr. Guarantee olotu iseto sori number mi 070-36-50-8206 leko si 070-36-50-8206 ma so pe mo ti nawo mo ti gbianju kaakiri mi o ri ayipada kan si mi
1: gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die iyana to ma kokokan kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa ni ga kan bi ni ilu Ilorin
0: awon apere wo ni iwo yo ma ri to ba ni arun iseto inira lati si eyo pelu tita riro ki eyo to jade leyin opolopo asiko sibe sere sere ni o mo jade ki eyo to duro wa nla nla ni elomi o mo se eyo sara bi o ba tete debi ti o ti lo seyo ti o ba tete toju arun iseto o le se akoba lati seyo funra re tabi ko mo to sara koda o ti so opolopo omokunrin di akurete lodo aya won nile se wa leyin opolopo iwadi ati se aridaju ogun fun arun iseto to daju tori ijo ti a ba bi ewure ojo yen na ni ewure ma rin ojo to ba bere si ni lo ogun ti wa ojo na lo ma bere si ni ri ayipada lagbara Olorun a o si ayewo lekun rere ati iwadi fini fini ko to di pe a fun oni ogun iwo yo si dupe fun Olorun gege bi awon to ti wa ti won tin dupe kan si mi emi baba
2: Miracle Apps International Mr. Guarantee
1: gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die iyana to ma kokokan kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
0: tabi ko pe mi sori number mi 070-36-50-8206 leko si 070-36-50-8206 ilera loogun oro Olorun oba lo ba iwosan yo wo san lagbara Olorun
3: e ku kale ibikibi te ba wa te ba tin gbo mi dide akoko yi aisan ti o gbogun ko ni seni ko kan wa o ouko mi ni baba garanti mo wa ni
1: ga kan bi ni ilu Ilorin gbogbo ibikibi to ba ti gbera sa ti so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die iyana to ma kokokan kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: abi ko gbemi soye oba ni so wa yi 070-66-79-97-93 ijo mo wi pe aisan to nde la mo le je afowoba aini akiyesi lati ara ijekuje imokumo lilu ara re nilokulo ati aise aiwa re lorekore nje o fe gbe igbesi aye lalafia ni wo ton gbo mi nidi akoko yi eya ara se pataki ta ba toju re alafia yo je ti e lati ori DS re sugban ti o ba toju eya ara yi inira nla ni yo de ba gbogbo ara re ti alafia re si le di fi afia Olorun da ewe ategbo fun iwosan o si fi mo awon to mo lilo re pelu Olorun mo fi san wa de wa mole tori isan ni oko mulewo toju san re ni ile ise baba ganti awa ki se awo gba arun aisan isan ara la wa ntoju lodo tia tori laisi isan ara to peye a o le se onkohun tori isan lo ngbe eje lati okan lo si gbogbo ara wa be lo nda eje pada si okan wa
0: pe mi Miracle Apps International Mr. Guarantee olotu iseto
1: mo wa ni ga kan bi ni ilu Ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sa ti so pe ga kan bi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni ga kan bi ni siwaju die iyana to ma kokokan kan lo nlo si church dominion wa ri petes kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: abi ko gbemi soye oba ni so wa yi
0: 070-36-50-8206 leko si 070-36-50-8206
3: ti ku de o se ba de ba isan re wahala nla ni yo de ba gbogbo re fun apere ese yo ku tai tai bi paja paja atelese yo ma dun e ese yo wuwo lati gbe bata yo ma jabo lese re ati le gbe owo soke inira ni yo je ati mu kan lowo tabi ko iwe inira ni yo je ikan yo ma jabo lowo re owo gbigban ese gbigban ara tita ohun owo ohun ese owuku ohun ibaradi eyin ejika ori keke re yo ma we ati duwo peremu kan nile tabi kihun iniran la ni yo je ti o ba joko fun igba pipe ati dide yo di wahala elomi ko le rin lai lo popa ma so are bi arugbo ojiji ti o ba ti se akiyesi kudie kudie lagba re kasi minister
1: Akanbi ni ilu Ilorin so kale ni lepo NNPC ni Akanbi ni siwaju die iyana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petesi kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: tabi ko pe number yi 0776679793 0776679793 ti wahala ba deba isan to ngbe eje lo si okan o le fa ki ifunpa re ma lo soke ni gbogbo igba ori fifo aya didun airorunsun dede aile mi daada ti o ba tete toju ifunpa giga o le fa ki owo kan ese kan o da ise sile tabi ki enu wa segbe kan pelu aile so daada
2: pe mi Miracle Apps International Mr. Guarantee
0: olootu iseto
3: mo wa ni
1: Akanbi ni ilu Ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sati so pe Akanbi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni Akanbi ni siwaju die iyana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petesi kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: tabi ko gbemi sori ero bani so wa yi
4: 0703650 8206 le ko si 0703650 8206
3: ti suga ba po ninu eje o le da wahala sinu san re eleyi yo nira fun isan lati gbe eje ka kiyara oniton yo ma se eyo bi e ma hun ki ile to mo ti era yo si ma pe bo eyo re yo ma wu yo ma gbe ohun gbe yo ma gbe ebi o si ma pa lore kore koda egbo ara re ko ni tete jina lasiko tori isan re ti da se sile ti isan to lo si ile si omokunrin ba da se sile o le so okunrin di sekansun tabi ki o gba agbara omokunrin patapata sibe o ti lo ogun ale lori sisi sugbon ko sise toju isan re koda ti isan to lo si bi irina re ba da se sile o le si akoba fun irina re ti o ba ri kude kude lagun are ma bora are pa
2: pe mi Miracle Apps International Mr. Guarantee
0: olootu iseto
3: mo wa ni
1: Akanbi ni ilu Ilorin gbogbo ibi kibi to ba ti gbera sati so pe Akanbi lo nlo so kale ni lepo NNPC ni Akanbi ni siwaju die iyana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petesi kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: tabi ko gbemi sori ero bani so wa yi
4: 0703650 8206 le ko si 0703650 8206
3: tori aisan ni pa mi mara ki n pe pariwo mi sita ki n tu e sile loruko ohun nile ise baba gan ti a o si ayewo finfini pelu irinse igbalode lati mo koko nkan to n de laamu lagun ara iwo ti o ni arugbo nile asiko ojo ti a wa yi ni awo ka ọmọle egun ma n da won laamu tori awon isan ni aisan je aleju ara awon ki se ile ara toju san are ti san are ba wa ni alaafia yo nira fun aisan lati di omole tori isan ni okunlewo toju san are fun itoju isan ara baba ga ti wa ni
1: Akanbi ni ilu Ilorin so kale ni lepo NNPC ni Akanbi ni siwaju die iyana to ma koko kan lo nlo si church dominion wa ri petesi kan to doju commercialashi ibe ni office wa wa
3: e pe o banga ti so ero bani so yi 0706679 9793 a o ni fi esan lo gba o baba ga ti la mi e